salaste le chela. Se la jalo. E o tiri ho ga ga. Me wa se ba, hai o tlo ra ra bitse le bona. Ke kana go ya le ba yona. O me mang. Wena murati e mutsihetsi. Wale na le o le. Madume, madume, madume, ba sotho ba iso. O se molile ngwana teng. Ke sonta. Le tsatsi ke le leholo. Le un kopanya ngwalo. Le baratu ba ka. Bas. Ke di tshoka le tsai. LSKT, get a loss of the one I'm coming over to Lapolan. Mosh, when I get a loss of the one I'm. High five. Ke ba seng ke ba bona hore ba se bale ka hodimo wa diphate seng ba fela ba patale. SB le yena ke a le losa tswile. Fanya ka ke mokwai ke kopa le jono le wena o tla le monate la speak easy ke go dinga ka magetse jo lo tho hantle o go go go bi hanta tai ye se se se se se mobani ba tlo ba ile ba tswa ka magalo ngwana mme. Se le tinha o

tshwabo nku ke ba tshwabo mona meng ba tloga tshela ka manwana ba ufanama ba ihora na mainga to feta papa ba le na mena ba ile mme ba tshwanela gona ditropo mmo le tla ne matswai mana e nna langa matswai ka mo ke hona ye ipotsa ona se ba ga tla ga wa matswai ka ba thoma mo ne ba tla le tswai ga re se ba di ga ngwana mme o se ga ya o se ga ma ba se na le lebaka ga gona go baneng ga gore ke matshwaile

Tonight is the night. Ho na le dipina tse ding tse o reng motho ha o di mametse kapa o na le lerato la mmino, bale o sheba motho e mong ha jae fela pina ena. Ako ho na le ausi e mong ka mohalosuku ka mona tjhe habo ke masego mona ao ka bona ausi ena jae fela pina ena. Ako bale ke rata bodi ya hae, ha motinya ha mosesanyane, ke motho a lekaneng fela tjena. Ne ke thole ka moshebella ausi ono bitswa ausi Refilwe tjeng, ke ka o bitsa fane ya yona ke mang, bile ka motlwaetse ka Fifi. Ka bona jae fela pina ena ekhona, aikhona gona batho ba tsebang ojaefa ko o jae fela pina o latela le morethetho wa yona gona e tsamajwang pina ena. Fifi a ka bona jae fela pina ena o ka tshwaletswalo o ka bona ntho e ntlampe ngwana mme. Hei aikhona ya ke ka tsela he mmino leng ka yona he ngwana mme, ha o lo bapala tjena. E re keng ke etse Icely Jasper, Icely Jasper pina ke ene e monate ngwana mme, Caravan of Love.

0: apere hantle. Apere sutu e ntsho. A kentse butter's bin e ntsho. Ha ke fumane nna ntse ke e batla le nna le nke le mpatise kapa motho a nang le yona ka mphe yona. Butter's bin. O ne apara jwalo ntse tloka. A apere hempe e tshweu ka sutu e ntsho, ka dieta tse ntsho, ka lebanta le letsho. O na le jwalo mokwai. O na le jwalo mokwai. Bele mosadi a e a fokang twang ha ka ke a foka. Mosadi a o na le makgethe. Mosadi a e o na le makgethe. O na le makgethe ntate eno tlhe. Bele mosadi a e jwale le ena a tswa a intsha ngwana mme. Ngwana ngwe o na lekešhene e dumela. Ntate.
1: A nna apere bantsonkolola ba thase di itireng sesimone e ditšhae teng ka e tuko
0: e tuko
1: nka
0: e reka ntate nka e reka o seka banjetsana rekiswa kae ke tlaya o tla njetsa
1: kolomo se ke go seka re o tla batla o ya apere bantsonkolola
0: ta
1: se ntšhae ka e ka o sentsa bofutswa monna e mong
0: ntate ntate tlhaka ke tla e reka ntate ke tla e reka
1: e teng sesimone ke di bone ebile di a feta.
0: Ke tla ireka ntate hlakatshe ke tla ireka.
1: Oo.
0: Ba bona ho wa pigetseng he ngwana mme o. Hai. Tuanga ka tuai hi. Butleng batho ba mding butleng. Butleng. Ntate. Lebanta. Lo lo fasitseng. O ska ba fasa lebanta le letso. Yaba. O lo gwala etatse sotho. Kapa etatse putswa, kapa etatse tshweu. Ha eba lebantaleng la hao le letsho, etsa go kenye etatse ntsho. Ha eba o tinde, o rwetse fasitse lebanta le sotho, etatse ntsho hao ha di be sotho. Wa utlwa? Di be sotho le tsona. Hempe, e tshweu, e metsha hohle. Hempe e tshweu. O ka ya paka sutu e ntsho, o ka ya paka sutu e brown. It's matching, e tshwana hohle. O se ka wa apara hempe e phepole. Hey! Kore, ha re bua ka phepole, re bua ka phepole e ne e reng. Le ha dinotsi di bona, e be di a o nanarela. Ho na le phepole e ne e light. Se ka apara fela tje. O apara o latela le weather-a rona, weather-a boemo ba lehodimo. Bo ho ka ha kana go yena ka babo jwang o tla utlwa le wena hempe na o ere ga go go e fihlile motho hempe ntwa pele e tla mo ha o tswa ka tlung ka mono o e shebe ha ba o pire hempe e mazwa malelele ha wa nokwa pa ga hempe e mazwa magutshanyane o a pire sutu ba tla mazwa matelele. Hempe ena ha o mona mona. Ho na le lesapo mona. Jointi mona wa le bona. Itshebe ntate. Ho na le lesapo jointi mona. Baki ya hao e khutle lesapo mona. Hempe ena e we apereng. E feta lesapo leno ha nyanyane. E nyagele. Hempe ena ha e nyagetse mono. Baki yona e ba theole kgale. Baki eno ha e fitse lesapo mona. Baki eno ha e nyagetse hempe eno ha e nyagetse lesapong moo re a o bona o ntse o tsamaya fela moo hempe eno e nyagele boela ga o se o le kopano mane o dutse fatshe ga ke go dula fatshe baki eno e karege ya odimo e tlhaise ya nyonyolo a nyanyana hempe ena itwanela ka moo hempe ena le yona ka mona e a lwana hempe. Hempe ena le yona ya itseka ka nqenela ae mona ke apere mona ka nako ne sere dikopanong baki ena mona molaleng mona ngwana molaleng mona mona mo entseng flepenyana mona go sefubeng mona e maname o e bona go hempe baki ena e maname mona ba re o tla tshwaya bolo bontso ba ya ka mahlo bana ka ba teng ka mona ka fela ba sheba ba sheba wa ithuta ntso bona oh uje bela ka tedi ka usini se ka kwala ka usitse go bedu ka usitu ife ka paife se ka kwala ka usitse go bedu ka ba kwala ka usitse tala tala bona bo bolagata gona di kausi tse black, navy blue, brown. E se thawele. Hey. O se ka gona di kausi tsa thawele. Gona di kausi tsena tsa bobebe. Gona di kausi tsena tsa bobebe. Ke hlabula bontate. Hlabula lena le kena mona. Le tlolo gona di kausi tsa tse boima tsena. Le senya le dieta tsena. Le senya le dieta tsena. O gwale kausi ena e se tsanyane e re nga o yegoetse nama ka mane ne re e bone bone hanyanyana loto mmane wa ke nama ma how do you like your post about the head been tsagela se ya bitse ho hlola ba le ka mo ha bana ke nna ntwe ya tsagela ya ba ka mo ya di how a o pere ba lo so how ye batho ao ya batho ka o siena e tla me go imetshele le budigwe ka pa le ona di sona sieta o ska tsaba o nyolla buju go bona ha o dula fase ha ke yo mongwe itu ya fela fase ha tla studio mona o tla ke se agela o tla studio mona fela tshe a go papa mi se budu gona e ke wa bo uta buisa o dimunyana hanyanyana o bo o ezo o skiba ezo ba no mora mangwele botlo no mora mangwele a no a tla sala mo ngwe bo nyonyo le hanya yana bo re bo re udule fase bo re udule fase ba re o bu ha e mwana mme bu e ntwe batlo bu e bu e bu e hona le ntate e mo nka fix back ka mane e o thweng ke ntate a ke sa bu bua ka ditswela o thweng ke ntate ntse re o tlo go boenya ha ya ha o kaya ke jo nna ga le bona jo nna ga le bona we ha o kaya o tlo go boenya ha ke jo nna ga le bona ba le di ete mona teng o ise ya bua nga buwe
2: a o ruru paka wa kenyeletsa walking in the rain with your topic ya dieta ya ho pulisho ha dieta, and that's beautiful. Tela wiki nye di zimpine ino kate.
0: Thank you, my brother. Thank you so much. Kia lebuwa, kia lebuwa, kia lebuwa, kia lebuwa ntate. Wale, bonam, buntate. Bonam. Akwezi mwore. Le apare hante. Di ka ba sa di bana ba tla halala tsena bana ha le batho ya pya
3: ba mi ha pe ke rando motho ena wa ke nna tsa mang ka maoto e seng ka kolwe a tsama e handle a hate kwekwe a ke go apere handle a hate kwekwe a ska tsa majolo ka se goba a shebena wa apereng e tlo hona nna go tsenzo ka tsa manjolo ka se goba empa ha o apere o tlilegile smart o tlameha go apara o tsamaya o hata kwekwe o se ka ba le go ele homi ee ga golo bantho tse o tlabo di tenne di tlabe di le tuogo ae
0: ke a utlwa gore o e cetile morago tsena go ka ithuta mabenkeleng mona mo le mo re isiwang diphatlho seno tse o thweng tsena ke tsa ke tsa smart go so re iswa di baki tse batene di pedi go di batene tshene ke go tla ba bang re bua ka dikonopo re bua ka dikonopo re bua ka di buttons re bua ka dikonopo konopo di be pedi baki o baki di ba pedi fela moraucheng se ke di bakitse se di sona ba ha ke tsa tsapeli ne dina le maso ba magago ko tsena tsere reng ke di bakitse tsa tsa bosho re bua ka di bakitse tsa bosho mo ha ke bua tsane se di double pressed ene la di kunopo tse 9 ka pele ka mona ile ba ki o fona na le kunopo tse 9 nna chen nna ne ke ba ke ya pa ne ke ha street ka ene ke ka reka ba ki mo ga o tsena o swetsa tse ba ki tse maso ba mabedi mme ba ki o ha ile gwalo o tsela yona ya ipuelela ha o so u lo kena gwale o ya di kopano u lo kopana le ba fuethu wezang konopo e khwaela mo giving ke botsa lona bontate konopo ye o e khwaela mo e konopo ipedi ba kie ke ba kie no e ma soba mabedi a di konopo le soba le o tlamang ho kenya ho khwaela ho lona ke lefe ha o so gwa le mona ke a ikutlwa mona hempe ena le yona mola le mona ngwana mme e maname e maname ha ke o bone ba bangwe ba fana hempena ka nqene se tswile ka manyoka ka nqene ntse lutsi hantle o sa wa pere ba ha ka hla ka nqengwe ya ba ilutsi ka ga ba ke ha ke bona pere bohlaso motho a lwa lona ne ke hle ke tshintshe hempe e qala e etsa ntho eno fela ke a tshintsha ke batla hempe maname mora le mona o fana itse qi e ska lo go tseya ka ga molalano a ho ka ma ha ka le lo tseya se ha se ha hempe o kgethile big size ke a utlwa gore ntate mokwai e ne e le kwete galala le qhashasha la monna jale ausi mpho ena e le mosadi ka o fela wa sethati jale bara ba bona ga ba yang ka fatshe ba theotse sefateng bona ke molaetsa o kenang go nna mono ngwanamme ke molaetsa o fitlhang go nna mona ono ene monga molaetsa o ne ke motho a moholo ebile o tseba le makonya a yeso nna o ne ke wa badumelo ne ke rekisa makonya nna ne ke rekisa makonya a nna ne ke a rekisa ke a sabise re utlwe ya motho ena o enepile ngwana mme ore utlwa keng ke eno wa mogala kutlwana ore hallo
4: kwa
0: e ntate tlou
4: e bakeno ntate o bala bathine le nngwe e ka godimo
0: okay tlou
4: tangi
0: ntate tlou o buile seo momamedi e mong a se buileng mona konopo e kgwaelwang bontate bomme le rute bontate malapeng mono le lona le ba rute konopo e kgwaelwang go kgwaelwa konopo e le nngwe e ka godimo go kgwaelwa e ka godimo number one empa ga e ba apere e di-button ditharo hapere e di-button di tharo o tlhaela ka konopo ene e hare ga ke le ditharo o nka ene hare ke ena tlhaelang ba ke ena ka yona wa bona ba ke ena le yona e se ka ba ba ke e manamang go yena mo e se ka manama e be le hona gore go tlhe maa tsekelang teng a ye le yona ga tsekela ka nqene a ye le yona gobane ga e kekenyetsa bona nako a dulang fatshe mane e lo ipontsha gore e nyane bakeng e lo ipontsha gore e nyane mme ka nako o dulang fatshe o se tlameya gore o dule fatshe setulong konopo eno e kgwaetseng ena e le nngwe e kgaolle konopo eo e kgwaetseng eo ga o dula ga o kala o dula fatshe fela o jetsa kele o dula fatshe kgaolola konopo eo kgaolola konopo eno ha ba le meeting ka ba le dijong kae ka phaka emo e ba le gona ding fela ha u lo dula o sa dula o duma benche o ri tsutsong se o ri tsole mo ba ke eno e ntse mahetle mo ntse ho e hlobule hlobula ba ke bole we ha ke se tulong sena se o se rutsing ho dimo ha ka ba ke eno tulong mo mo le mo go fe o ska ba ifumana o ska ba iphumana ka mogao ho yona mme mo e tlo fika e dula di gao mo o ska ba ifumana e kokobane ho bona ka le kokobana fela a tshi se limpe e se limpe e se ka hlatsuwa ka metsi ba ke ne bole se ka hlatsuwa ka metsi e hlobule o ha ke stulu bele mazwana wa hanyanyana wa ke ke wa ikotlolla o ge ha ke ga ha wa ge hempene ya kai ya u dimo ha ya u dimo o so ditse fatshe ha isa tla tlo position nye le mo ne mo ile zinteng then u ditse ta fole mona you start eating wa jalwane ke na go ya di ha se di hoteleng se ngata kapa mo o jwang mo tla fumana gona le that thing e ne e beiwa mmona gore ga o dijo di utshetse di sekebe tsa hemping kapa sa kae facilita ya gago e thatethate le ganyanyana maale mo e qetelela mo e tlatlase mone o nne e nyonyolole e o e kenya pokothong mona ya hempe kapa o enke o latlhele ka mora gago then ja dijo tsa gago ngwana monna ja dijo tsa gago he mona ngwana monna ga tseba go shebelela le thai eo ga o e fa setse e seke ya feta lebanta leno a e sekebe ya feta lebanta leno ka bolelele thai eo e dule hanya ka odimonyana go lebanta fela ka odima lebanta thai eno a o efasitseno a ya obetsala gale ga ona monna ona monna a ka ba bua mo ba tla le ka o bua a kgono ga ona letho ba tla le fumana mo a le letho ke a obetsa mamele o ke a bua nnete ngwana mme mona mona Mr. Lengwasa a re ga o gwetse thai e thetse lebanta hanyane e le ntho a neketang o e bua thai e na le ntho e kare motsu kgone mane yena motsung yane one ke one o fitlhang ore godima lebantanyane hanyane godima lebanta mo e le ga o tlobotse baki eno le ga o tsamaile ga o tla tsamaya jalo o sa tlhwaela baki ena lebanta re sheba thai re fumane gore ke tsena di dutse hantle le thai eno ga wa fasa thai fela gobane gore ke thai ntho eno a wa sheba gona hempeno o epereng kapa o shebe gona bodugo bo apereng na bo kopana le ntho ena bo kopana le thai ena mona ke mahala ngwana mme mona ke mahala o mamele mo o tlo mamele mo ke le mamele mo ke le mamele mo na he ba sotho tlo ke a thola mo ke le mamele mo

0: このまま始まる。Thank you, mom. Thank you, mom. Don't leave anything for later. No. Don't leave anything for later.Later, the coffee gets cold. Later, you lose interest. Later, the day turns into your nights. Later, people grow old. That's all I have.ha re ba bonse ma se go mona ga pa go ta ga tsa ona motho ona a pa ga bangwe ndadi ndate thomo go onze anga di notes go onza anga di notes ke mahala ntho ya bana le ke mahala go a ke sebi sa ke sebi Go apara is an art. Ke art. Go apara fela ngwana mme ke art ntho e. Ka ba ntse ke re nna batho ba modimo. Metso se mashoma mabedi a metso tsiletseng a morago ga botlhano. Ka ntse ke re. Ka dimo khisi. Ntho eno e ngotseng mona. Polelo ne ngwetse mo. Khale ke bua ntate. Khale ke bua. Khale ke bua. Wa tsa ha ka phoqwa. Ke tlo bua ka bona fela mona. Bona cha ke ha ke bui hampe e bile ke be mba gona yo bui hampe. Ka nnete ha o soka sheba. Mona mo gereng. Ke mo rona ba sotho re ikhantsang ka ofisi ya teng ofisi ena e mo class mo ene e fitisa melao ya bo ke melao le ka udimo ka mo ba bang ba bontate ka mo ba bang ba bontate ka mo ha se bontate ba se ba mwa pa handle a mo ne ke bua nnete ka nnete ha bontate Paramente ke ntho e hlomphehang hampe. Senate ke ofisi e hlomphehang ho nono ha isale. Re tlameha hore re nke hona moo. Ho rona moo. Lona bo ntate le bo mme ba dutseng ka moo. Tseno tsohle re tlameha hore di nka ho lona. Hobane ha le le jwalo, le di public figure. Le a hlaha di-television mona ra di sheba ho bona. Ntate o apere sutu e. Bana sutu ya ya pere motho ke ya mofuta ofeng o nkile kae sutu e batho sutu ena o fumana ntate ena sutu ena ha o tsebe rona o irekile kae ke sutu ya mofuta ofeng ke he wa e batla mme ha eba wa e batla ngwana mme o batla moatamelo ka moatamelo ho na le batho a seng lonya o batla o jetsa mona ke irekile kae kae kae kae kae kae sutu ena ke e bone kae kae kae kae ne ke jwetse Honorable, a ke tsabe le yena ke tsabe bua ka yena Mr. Mutshobowane ke ne ke mo jwetse nna ka motoba mahlong jena ke kopana le yena ka ga toropo ka mona ofising e nngwe ya bophelo mona ka mo jwetsa ka ga ntate pazieneo e kaletseng ntho katoleneo e kaletseng mo e mpe haholo ke hopola ha ntate ntshwereng a ngwallang jwetsa molaetsa mona Da den tshwere. Mesti Mutshobowane ona ka lesi etuna ka tola. Ne ke mo jwetse nna ka ntate we ri. A tshi mona o khale mme mona. Mo mona mona o khale mme mona ntate. Eta sana se go itse ntate no khale ke bitse. Khale. Le khale. Le kgale go ke ke hopole mogena masopa mogena masopa o na le tsone data tsentse ka tsentse ntate mchobo go nna le go itse me ha o batla ha o botsa mogena masopa ntate e tatsi o dire ke dene ntate masopa a ba go tsa go ke gona mošane so o no so hlae ha ke re ka tatsi ntate a go no so hlae ai ka di bona tshwetso ke mo gana motšhobo wa ne a suka suka ba le ne ke bua ke matlong a no a mabedi a ke sa melao bontate di bombe o tsere le shebile ge nka o rona mo ge nka o rona mo ha le apere mona ga le bona ge a le bona tau ye so ha ha ha andati la re tla tshaba fela ka ntle ka monotse ga a bua e wena monna na o bone le tona nyeu nyeu na na o bona na pere wa motho na re motho ke le tona e eh ke le tona ha ke go mmona ha ntlo ke le tona fela wa ya pere wa lo ha re tsebe ha re tsebe bona na pere wa lo bane o tlo mona ka tawa pa ga ba ha re tsebe empa he ka dipuso tsene di a fapakana ngwana mme o tla bona o tla bona o tla bona ke a gona dipuso tse fetileng motho o na le mong kapa letona ne le le leng le ne ke ke ipotse ka metlha ke gena ntate o be ga a tloa lapeng kwa mogatsa gae ga a mo apesa kapa a mo kgethela diphatlho o na mo kgethela wa karabe ntate o gana bana ba banana kapa ba bašanyana ba ka mo tlokomedisa ga a kgona ntate apaga jena apaga jena a le gale bomme ae seke ra re phoxa a lona seke ra re phoxa ka nnete bontate ke buelela bontate mone seke ra re phoxa bontate tlhe ntate ono wa le tona moapara ona o apara le gale ke le buetse o na bile a fetwa ke mongodi wa gae ps a na ka tlha mona o tlwa ga ke ena le tona motho le tona ke lona ps e lo bane ke bona gore a kgona tsela aparang ka yona no ga ya ga se tsela e gantle ka nnete ga se tsela e gantle o gang dieta tsa mogena masopa dieta tsa mogena masopa auke ke a dijetse ga se dieta tseo e kareng le ga ba o seo ka etsegala ebe modimo o moamo wa bophelo ya ba ke dieta tse e ka nnang tsa tla tsamaya di rekisa gotlhe mona strateng mona tsena tsa ga di tlamea di iswe museumong di tlamaiswa go iswa museumong mogena masopa ke tle ketswa le a le ka mo jetsa mošhana e mooteng o thongke mokwa imanana tsaka tšhenatšhenatšhe eta tsang tate eno ke re di iswa museumong ga gona mo di ka ba tsa iswa teng eta tsa ga ditugo eta tsa ga dithata ke tsotse ke tsotse bale ha o batla go apaga nka motho o shebe ona wa apaga jwang o shebe ona wa apaga jwang o shebe ona wa apaga jwang o bona ntate wa ka like bona ka ke tshwekitseng ntate wa ka ona ithata ona apaga jena jena jena jena jena letlo hanana le nna a ke lebetsa kore letlo hana ba bang ba tla dumela ba tsebang ba tla dumela ntate wa ka I'm talking about my father my late father ke ena na apesa motlotlei ke ena na apesa motlotlei ntate bere ke ena a neng a apesa moena ntate bereng e le ntate mathe a dira ya gana mona a tlhaemo ya gana mona a tlhaemo o ne apesa ntate bereng ntate waka o ne apesa ntate bereng a apesa le moena a gae ntate mathe a dira ya ganang a tlhaemo bale bona ntate wa gona ona jena lezigena la ba gago o mona o bang o futsitse ntate wa hae ka baka la ntate wa ka dumela lefatshe la ka ya
1: o e polola mabitla wa
0: so right
1: bua taba tse thata
0: so right so right so right
1: ka o tseba wena gore o futsitse ntate ao wena
0: o tsa motho o mowa ka nako a boang kwa ka o tshoba
1: wa tseba ka nako nngwe ga o kgotsa motho pelo go tshwana le ntatae e le monna kgeredi ke monate a kang
0: ee mo gae wangwakao
1: etsa o file original
0: e o futsitse ntatao
1: ee ebile ga baga ntate wa gago
0: e se ntate wa gago o futsitse ntatao
1: ga otle o futsitse mme wa gago o futsitse mmao
0: o futsitse mmao ya
1: o file original jale ga ona sekaga mmao ke ga ko wake
0: ga ko wake bosobao
1: o futsitse ntatao na ga ke tsebe ntate wa gago lefatshe laka
0: ee ya lefatshe laka
1: empa wale seno mono batho ba ke e leng tela bona gagolo ba ke ba tsebang ko wena le tumisana
0: lefatshe laka
1: o utlwana o o ntse o kgwekgweletsa bodikgwenyang ga ngata ke o batla go tlisang teng mo obane ena ke o e tshege jale o rata go nonolola bodikgwe go tloa seo teng mane ke lona le le babedi ke a re tseba hantle go tloa seeteng go fitlha lebang teng go nyolwa ka hempe wena le tumisang ke a le tseba jale o bua ka ntate masopa ntate bereng ga ke tsebe gantle gobane jale taba go a sente ke le mona sebetsong o na ntse a tswa kena a tswa kena ka taba sane se thata golo empa motho e ke mo tsebileng agolo ke ntate masopa ga ntse reta tsaya dimpediso di archiveng ente ke tseya mona ke le mong saese ya gae tlile ga ona motho a ka ya gwalang
0: ke nna fela motho a ka gwalang saese ya gae
1: eta sae lefatshe la ka ke le sa o lekana
0: ke moshebe hid ebe ke moshebe ke a mosheba bo leoto mone ke ile ka kopana le na lefung kae kae aa le kgona ntate masopa mona nka digwaleta tse
1: o ka digwaleta tsa gae
0: ee ne ke shebile se brown e go na se brown sa se ratang gagolo e
1: banna dibeng ya go eta tsa ntateno
0: dibeng
1: ya gore jale wankgopotsa ga ore ke tloa kwana godimo ntate obane rane ya mogolo ke ke bone tsela apagang ka yona ethile tshwana le ya ga ngwana wa gae ga ngwane ntate masopa ka ba lekana le ka hite ntate masopa ntate semate sa leng sona ntateno ke sena seoa kere ena ke kopane le ena makgetlho a mangata o tla ba apere gantle ebile apere gante e turu ga apere ini o tena e turu ga a tenne bodigo o tena bo motshese bo botle bo turu di bona jwa lekobo ga bua bo mafung mona a o shape ka letaigi baletseba letaigi
0: ee ke a le bona la tlwa sengwe le apara gagolo je
1: aha ke motho ba gantle le ena lefatshe
0: lakaa
1: keke renta e bua taba tseo go batho ba tsebo lefatshe ga se ntho nyana fela ke motho wa gale
0: bole o shebe mona lefatshe nate masopa oa wa le diteki
1: a
0: seeta seo sa se gwetseng
1: ee
0: ga se go se gwetse o tenegine wa fana go tshwana go tloa lotongwe ya tshotlhogong
1: ke tseba gantle gore ke motho wa dilebole tse turua golo ga apere a bua bela mo antsa go moshana eso
0: ee moshana eso o tshwaaloshana eso
1: ee moshana eso ke re le kena lekena a bua bela o tsa go moshana eso
0: o na a tshoba le o tumisang are wena ngwana Abdi Mokwai eta sena ga ke se reka ntata o na a soka ba o tswala a tshoba le o tumisa a o na a soka ba o tswala Mokwai monna ga ke reka eta sena ijake sheba gona tumisang o le modikae ntate masopa o rekile eta tse e pele o tumisang a fitlha fela di ntse di le balo
1: o buile ka taba ena ya o apara lefatshe laka gore taba ena ya o apara ke ape
0: ya sen at
1: fela tseba ate e tsamaya le talenta ga se nthonyana fela ke nana koo ate ga o tsamaya o ikapela fela o sore o ka apara jolo ka Mokwai la nka ba ka rata lefatshe laka go apara ka tsela e o aparang ka ena ka go langa ga mo ga kanteng fela ba jela ya kantse fela nda je ke di mo ke di ding
0: eh
1: ku mo na ga ntse na le manyi ja mabanta na so thira se di kwa fela je ke di mo ke di ding e ke le di ate ha se motho mo le mong a ka ga ka mo ga kanteng a ba tsanelo ka wena wena ana ke na o bana mo tirile
0: eh
1: ha o bo ke di le di ka nna ba ha bo pomi
0: eh
1: empa tumisa nyana ka ga ka mo wena mo ga kanteng ka ba no mo khutshwane agato wa bopoma ena a budi kwa kala bopoma bo la fafeng
0: exactly ke ntwe ke ke bitse batho ya ke o bona ba ke leng tshwanetse o nana o le wena e lo di le bole ka hiruzi ho nna mona ene ke ba batla e ke ba ba jwalo
1: e yo le batho ba ba telele le batho ba ba khutshane ka bo ba ba tenya dipatso tsa bona ha di ba dule ka tsela ya tshwanang o ka nne a imo le di tsa ge shei dipatso tsa hae o re di tsebe o motshwanela o so bona motho a pele tutile hanke pela ha di bu go ka maoto mena le mola o sa e bone jole e kwa etseng yo ke o sa bona na mo dona le matso o yo
0: ale
1: ha ga tsana o re le di tsela fa tsela ka go bona o tshwanela mo nngwe le motelele ke nda te motho tei a mogolo e mo tshwe ona tshwanela ba ona le motelele
0: hantle
1: a le mo sesane
0: hantle ona ena ona tshwanelwa ntadi
1: e motho mo le mo na le tsela yo a ka tshwanela ka yona go re ne ke ga ba ka go itisa ba thwa wa tla tsana le mamma ke ka ga ma ga ka e tshe ya go dina ke botona go reka kae ke yona e ntle ge o tsebe le gore le gona la tsebe ba di dipatso tsentle o buile ka ntate minister e le tsona la ite nan ntate e ne se bulu ke nana e ka ga e kolobi ga ba se di ga
0: ne ntate mang
1: minister ga e ntse bua ka yena wa forestry and at one health o mo ba se tla ya pang ka wa timo o sa le timo
0: o mo be ha hulu
1: Tuna le timo nga kiri.
0: Tamo somo gatua.
1: Tuna le ele po wana wale kiyana kutu usaloka. Tuna le timo. Ehi, lete minita. Tuna le ayapa wanyene siburu ndati. Tuna wana eka haya oma ekologi. Haya tiri.
0: Mutwe no mubi.
1: Ehi, wale. Patu baske iba na nga kwe. Ika ba imu limu ata ba jualo. Nga se kukwisa kan nalfa slaka.
0: Ehi, alfa slaka.
1: Hajile motu, haji motu didi apa o. Tena se tiru. Tapo, tabu itireko. O ga ka mpona langa ka ja pego o tla bona se ke tshetla o fin no thae
0: e wena o motho a masimo ha ona monyele o motho a masimo ntle ga ke ga ntate ga se ba gona a iwa
1: la ntse ke se yo sa mo se di ngwa ka ke ne ke gata go la di gifi ke a pa ga o professional ke ana ba ntse a mo se di ba wena e o professional mo ga yena
0: e
1: go la so ntse a tlo se di na ma police mo na e ntse ka go matha
0: e le
1: batla le ke di ntse ga mathanya le lekisa
0: ehe
1: ehe o le ntse wa nga di supita
0: ah
1: o ka eta feli nya
0: akho akho
1: ma khata nda de tlile a kwa sheba ha se motho motho a ithuta nyona marhete o ka ithuta fela o ka bona gore marhete ke di ntse motho a hlanga le marhete
0: mm
1: le futsa o ya futsa batho ba marhete o tlo ba marhete jwale o sentse wa upgrade marhete ya o ka go jwale wa pa ri pa ke ha ni motho a pa nga ntle fa tsaka wa tso hana ngile so soga ya sa di tlo bonya a ka e otlla a isa try cleaning ha le magete o ba ka ba ho inga mo no tlo ke mo no bile go ya pa hona mo ntse go bona ya ntshanela e la buke a ya try cleaning
0: e tsa botlhazwa
1: e motho a magete tsa isa try cleaning yo la tsa ya pa e tengwe ya pa occasionally ha e be ke motho a magete fa mo re le tibilong ka yona o sa nngwe le tikeng ka yona
0: le fatselaka
1: alala
0: ai ona le label e bitswang Hector Paul ke ba ba ga ba itse bang gona le label e bitswang Hector Paul Hector Paul ke ba ba ga ba itse bang ba ke ne sele ba ke ne sele I'm telling you lona batho ga tana Jewish ba ga tana dibaki go ga ke e mo ba batho ga tana dibaki fela ha ke so ga ba ke bona so tlo mona ka nnete tshe ke le ga bona fela motho a le mong ana ya pere ene bile ke re ke motsekisa yona aba hana re ka nnete o ifuwe ke mamma ga ngwana e ka ba o ke o sharp e bitswa Hector Paul Hector Paul ba ke ne se la botlhoko ai ba ke ne se la botlhoko e ka ba o apa John Phillips ai go tlemba sotho go tlemba ding smart one a mmesa sebeliso smart sia sebeliso

0: o apage o apaga a ba a ba o na le bogone apaga apaga ngwana mme apaga
1: wa tsama ho phatlo tsetse re di apaga tsetse ntle tsena tsentle tse tlhoko tsena bonnete ga re di afodi ba bangwe empa go na le shopo e nngwe othweng Italian shop o tseba motho o thweng Buston yeo ba lekešeneng mo Sepoint ngwana o senkarenkanqee o positile mo lapeng heno wa tseba ngwane o o ne apara Italian shop na o ne o mmone na o na le jwang and-e go ne o sena motho a ka batho apara gantle gantle gantle gantle and-e a tseba o tsamaya mošaa eo ai fokof hele
0: o ne a tshwana le Stan Buston o ne a tshwana le motho yo o tshweng ke Stan te tšhomi ya jena o ne o thwe ke Stan a ne ba ka apara bašwana ba nne ba le babjang ai bolo ka ke tshwe kere go na batho a tshwanelwang go na le braye nngwe yaka tjena ke tšhomi yaka tjena ke sa go tlhaya ka Mafetown ka mona ai dimane mo ke ile ka kopana teng le ena re le ka kopana kae kae bothabothe kwana le ena go tlwa ka xathulo go ya kena tlhogong mane ke di sene o apara ntho e tshwanang go tlwa ka tlhogo go ya kena leotong o apara ntho tse tshwanang ke di fanane jale ga o ka ithuta maburu ana polasi o bone maburu a polasine apara bang ga se batho ba smart sense sukareng ae ba smart batho ba no ga ba apare jale maburu jale bona ba rata di-shorts jale gonmanene ena e apara tse telele ga a ka tlaa mona o tla tshwara he motho o tshwaka eo ke mang e be kwa o kae ga o a sheba o botsa gotho a bo ke Mafetown mo o tshetse le kwa ntlana jusus go na le batho o jeoise e dulang go bona ngwana mme kore ya dula ya dula bontate ka mone ka paramenteng ka odimo ka mane a kono tshwaranang le kunutu mono le potetsane mona mobetse wena mona ga o apara gantle tsatsinyena bo ntate kapa le tshabana go jetsana mo mme ba jetsana he mona ga o apara gantle mo ga o apara gantle mo nna le tumisang ge le gapesa letona janke ka bua biso laa letona ge le gaute mana a tsamaya le motlotleng mo ntate o kua ba tsamaya le motlotleng apakešena ntate hei a go tšhentšha ntate hei mamedi dumela
2: kwakwe e waka dintsha mahala
0: mahala mahala fela ka nnete ka nnete
2: a ngwaneso tsentse ntse o bua ka tsona mmapa o nte ke ngola o tsedi
0: wetsa wa
2: nte ke ngola
0: o ntse o ngola ga ona phoso wa tsaa ngwaneso mo ntho e ntse e etsa o etsa ntho e ntle ne paetseng
2: a jengate tso ntse o di bua ka nnete ntse o bua dikatlho o bua dihantle fela na le ntate keng mono a jalo ke moo
0: ee
2: wa ka ntle ka bege yanga moo o dege tate sekoloso
0: wa bona akuse o ikaela
2: wa
0: mmona akuse o ikaela ya mosweu ya golang bathasebine sekoloso ake batho o bua kane ebile a se motho enka ba ka mo atamela nna a se motho a o atamelwa eno
2: a tsela ke tsebile go apara ka lebaka lae
0: na o tswe ga na tswa mosebetsing wa gae mona bo ka lanche bone nneng wa fana ke dutse mo di ke mo shebile ga ka ta go feta ke mo hete kere ke rebe godimane e ke mang ke tsebile late go o tswe ke sekoloso
2: ke ne ke tsamaya le ena ditshebeletsa ka dimolaeteng ka mona bosi ke ne ke tsamaya le ena maeto a mangata le ena ee a nako yotlhe be ke fitlhang le ena a ke ne ke ja le gantle amme
0: Oh,
2: a ke go ke ba ka tsusu tso tso phakwe ja ka badisa.
0: Eh, e tle phakwe ja ka badisa.
2: Ah, ke nne tlo fa tsaka. Hai. Ha ke nna o ka yona ba le ke tsenga ka ke tsoka ona. Ke ke re tsama a pele ena re. Ah, bona ba di khanna la nne. Ka ga le a e ka nne. Ke le ke bona wa ke tsa. Ha le.
0: Eh, re tsama mo ona, tsama mo ona ma ma bila.
2: Ke ma tsama ke mo ona ke tsama mo ke a ema ke tsinya mo ne ka ke tsama mo ona me fuka nting ha hai mo.
0: O blind hantsi motheno o blind
2: ah je le fatela ka nne di hlwe je re ding khotlile na ah je ba yensa ka pa go bunda te ka nne ya bana ya re bua nne ke ke hlagile le fatela di ya pa go ha wa tsamao di ya pa ga go kwaela mme go re bua nne ke fe
0: ke tshwa
2: di pa di ya pa go go kwaela mme di tsamae di bene mo lae tsa go di duti motho e seng di ane o etse ga di go re bua
0: mona bua nnete
2: o di bona se di nna mise e tlhate mo la di ane o ka ne di bile di di motho ha le khale
0: ha khona
2: ba ba ga hola tsa ga he ba tlo di batho ja bo ga we
0: kha kwe
2: le yena le ra tsa ga di
0: ga ke dadi ka nne ba se tswa iswa ha nke re keng ho itsotella bontate hle bo mme ba ta buella bo mme ha kutule hona le mme a hla mona ga bo mme ba a ya le bo mme le lona he la itse ba na la parwa la itse ba na la parwa ha seng ka kena ha ho lona mona bo mme nga bua taba tse thata ho ntwe e re sheba ngona ga le bontate ho bo mme ga sheba botisi hona botisi ena na ihle ke ona na ka sheba di budu khobane bo boa pherona ke bona na ke tsona ntwe tse re di sheba mfela tsentle o basadi ka ntle ka mona ga re bone a a e ka ntle ga bona empa ha o tsana se re re lo shebala re lo sheba ka botimo re sheba ha ga re ma mosadi o motle ha a hlobotsi mo ona le basadi ba bang o motle mo ono ha eme ana le motho wa hae wa monna monne no hilo mosadi no wa pere ntwe tse tu botisi ha wena monna o ire ke dikae ba ke mamma di cup di 8 what cup a se tsadi tsama ka di cup empa he ho se ba beng ba rona rona re tla o itse ka tsa rona tse ka re rona re apara mofuto o jwang ha ke batle monna tena boxer shorts a ke mmatle ha ke mmatle monna tena boxer shorts ke ngulo dadi a go ata mele sepeng go a ka mele sepeng go ke na le motho a ntate ka mo le tlo ja mmotsa o tena box sa shotse
3: che
0: mkhumbi o nga ga bi ke a le ba ja
3: ke le
0: box sa shotse fana motho a tinga ka a buta ka di box sa shotse buta nya ka di box sa shotse la ga tontolla bontate a tina handle ka magetho bona hale o sheba hale o tsa sa wa pere handle fela le tshabe mo ba o sheba go ba o sheba o le tega e fa ga ngwana mme a o hla mono o thwe motho a hla mona ge go so mhlomphehi go so mme go so ntate e ka ba le thuswa kang motho ene o tle go wena ba ne ana le tswalonyana le nna go bana ke tlotla ke bua le mhlomphehi mona a sa se go motho ene ke driver bo le driver le tsona di hana go apaga tloela ngwe ya mesebetsing la pere di two piece of a roll tloela ya mesebetsing le go tsiri rifi tloela ya mesebetsing le tinde di bokate lona itrefaga e sentjini ke bua ka bokati tlolela go tla di bokati a paga hantle ha o tla mona mongwa o dena a utloge he bana motho wena monna na o tla mo sebetsing mongwa ha o tla o botsa na o tla mo sebetsing e ya mhlompe ke tla mo sebetsing o di je eh o no biji eh ke pato o se o sa tshaga ona mo ha o sa tla kae ka pakae o kontsa ha a go mpheng motho a tla bana motho ke mamukwai mokwa impenye na bana ke neng ke tsama le yena mo o bana a hlokometse bona mo kwa ke motho a itsotellang ha kae ya le kapa go yeno fela ke yona e ka fitlanya o fa di magaka mosebetsi mmane e ka fa di maraka ka pa go fela bola re thuteng wa para handle bontate e lo re getre se bo shejwa re sheba hale go mane ene e dire ngwa para hanga tata fona o mula ka gaki mula ka gaki o thuke ga motšhele ke bua ka lebitso la hae flosha imperial ke di eta sa morena masopa tseno he wa le imperial wa le imperial Othing, what in Gilaga Salwa goes a dinner box as was. Mamma, you get a man of Gilaga Salwa. A salwa fella goes a dinner box as short. I was here like I would you know how dinner box as short. Cool. I'll go on out here and take a abuti nai ndinga inyana ka lokho kona batho ba paganga ntle mona ndati hey bo Mr. Mohau una motho engwe motho engi Mohau mona oh ai bu tuwa semi tuwa mo wa mo ziba semi mo sem Kuto wen samule zai wana mo. Kuto wen samule zai wana mo. Musem, ay, tuwa mo, tuwa mo. Mr. Masoka, Mr. Mulapo, kiba tuwa mo ba parasmati a holo bano hengwa na me. Hakata li sako na la msebezi, bo muso mo na. Utu kima mo. Kwa kwa hona le moholo ane, e mo mwaka anabiswa laki, lakzen. Jo ona dilo a hohlo hantla ha bo ke bo sabelo Jesus ona una company yengwe ho tikana gweno uthu ona uthu ke si thati sa monna ntate uthu si ata sai ne se phela ayi ke lo bona samola izo na motho no thingi mo sena na mo sema eno na o mana mo sena ba haji le fase laka kido o go dumela ka mo kido o go dumela ka mo no wana mme kona ke bona molaetsa ha mona he le nna ntate Mosisiri the former prime minister ntate Mosisiri wa pere jase ya motshwanela wa pere sutu ya motshwanela ke le ka bona ntate tona go dieno a go tsiria ke ne ba ka molata le yena khali le fu ka molata straight ka ha ke na tata thola ka ntwe ga ntate mo sisiri o phela ntle ntate ka mo yutsa nna ke tumelo wa ntate mokwai ya re mokwai o feng wa mafting are e a he monna ntate ka mo gwana ba pala bolo ka ding ha le kuthi mola ka e ya ntate ke ke nna mo ga hai ka ntate ke gata eta tsena sa house a ga ho mshana iso ka ka nne ntate eta tsena sa ka eta si u re ga re monna ne ke di re ke America khale a ho loka ka ba ka go ja ntate ne ke gola size ya go ka ne ne ke tlotla ke dikopa empa fela ke salekane ka loto ntate mo sisidi re bona pere kubo ai ba so tshwe sebedise mo sebedise nna ke le file thuto ya mahala ya nga ngo tla nga ya la hlanga lahle chaser pina ne ke le nga o tshepisa ke yona hena ke yena he ngwana mme ke tswa ka yona o tle mamela hantle chaser happy ne ke ha ke batla go etsa lebitso la yona ke tla go fa lebitso ha e qeta go tswa mone ke ena nna ke

0: seli sele yashoni langa
1: kuba uya moyeni khotsa
0: sambona mathunzi
1: amen
0: sambona mathunzi
2: ntate mudimo wa gona ya lokileng
1: yebo khosi
2: mudimo wa gona ya halalela ke o seng bo gotle go entseng ko wena modimo o re
1: tlhokomelang
2: go seng bo gotle modimo a ka lokileng ya tshepalang ya re ratileng ya re tlhokometseng ka lentswe la gae ntate wa ka lokileng ya tshepalang dipelo tsa rona ke tsenana re tla boena o
1: seng
2: ga ona tshepo e nngwe modimo a ka e lokileng a tshepala ntle le wena o modimo wana o lokile wa halalela ke tshong eo modimo a ka ya lokileng a tshepalang o e boletseng modimo a ka lokileng gore batho ba tla labalabela lentso la gago ntate re a rapela ka lebitso la morena Jesu wena ya lokileng ka matsatsi otlhe modimo wa rona ya lokileng ya tshepalang ya rapela tlatsa dipelong tsa rona modimo a ka lokileng lentswe la gago modimo a ka lokileng le tle le dule dipelong morena a ka lokileng ka tshu ya lona yo modimo a ka lokileng ya tshepalang e tle ga le se le sa balwe modimo a ka lokileng ya tshepalang go se o patuwe le dibebele ebe modimo a ka ya lokileng ya tshepalang ke nakong eo modimo a ka lokileng ge le gopolang gobane le ne le bua ka go naga ya lesotho le nnaneo lena modimo a ka lokileng ke a rapela modimo a ka lokileng thusa basotho thusa bana ba gago modimo a ka lokileng lefatsheng le o le ratileng le o le tlhokometseng le o modimo a ka lokileng go se motho ya kekeng a tla go wena modimo a ka lokileng a go gotla le jalo ke a rapela ntate ka lebitso la morena Jesu ge tsetse ka o loka le ka mogago dipelo tsa rona ke tsenaga di bula sebakeng sa lentso la gago re etsetse ka o loka ka lebitso la Jesu re tlatse moya wa halalelang modimo a ka lokileng ya tshepalang re ya rapela ore kopana le botlhoki ba pelo e nngwe le nngwe nkate wa ka ya lokileng ya tshepalang dipelo tsa rona ke tsenaga di bula morena ke tsetsa ka o loka le ka mogau ka Jesu Kriste morena re a leboa halleluja
1: mejobo re a leboa
2: amen halleluja
0: italico
1: elinje nalo mabitso a teng mabitso a bile teng mabitso a tla nna beteng fela lebitso le kang lebitso la morena Jesu la moya o halalelang haleyo le ke ke bela fumanwa le gale ke a tiisa gore le ke ke bela bala ba fumaneha lebitso le jwalo haleluya mamedi wa tshebeletso e kgolo tshebeletso ya PCFM ntumelle ho seng hwa letsatsi la ka jeno o dumediswa ke ntate Moruti John Mokela wa motlounje ka seboko ko dumedisa odima lenaneo le leholo lenaneo le bitsitsweng kapa le bitswang aletareng ya tumelo aletareng ya tumelo ke moo re hlwellang teng hona jwale nna le wena ha metsotso ile le shimele metsi mmedi re furaletse hore ya botshelela ke mejobo o ne a re bulela mamati ka remote ke na lo wena abutsu re a lentsweng ntumelle ke re ho wena ho seng hwa letsatsi la ka jeno ke phetse o phetse re phetse ntse ke phela o ntse o phela re ntse re phela haleluya hona le nako e kile ka qala bophelo phala yalla ya ba meche o bophelo baka wa qala that was my birthday dilemo tse bashume a tsheletseng tse fitileng hona le phala e ileng yalla bolo ya tloa mogubung wa lebala bolo ya tloa mogubung ya lebala le ka jeno ha re etsa tjena re thagola bolo ho tloha mogubung wa lebala re kena ka hara papadi kapa ka hara lebala la papadi modimo ei momamedi kena hle le wena kena le nna ke kene le wena re kena ha mmoho nako e sa sebaka se sa le teng re a lentsweng la ntate modimo utlwa morena modimo wa kgotso a nkopanye le wena ka moya nteballe mo e bang ho na le mo kila ka o hata teng nteballe mo e bang kila ka o sitelwa teng e le re tlo utlwe lentswe la modimo o se ke wa utlwa nna gobane ga ke re nna jela dipakeng tsa ka le wena kila ka haha lerako kapa haha lerako nna ka nnete ga ke na mokgwa o hata motho torong ntate counter force o tla o jetsa rona gobaneng ke ke ka o hata torong le ena ntate moka o ya ka o jetsana gobaneng ke ke ka o hata torong fela ke a tseba gore le nna lefatsheng mona go na le ba kileng ka ba hata ditorong ke ne ke mpa ke re ga ke tlo kopa tshwarelo odima sealemoya ke mpa ke re gore tle re fitlhelele go utlwa kapa kutlo tle re tsebe go matha ga mmogo le wena odima sealemoya mona re matha ka moya o le mong nte balle nkinele matsogo mading a morena jesu re a tlala ke re re a lentsweng ga re a lokela go ya lentsweng la ntate modimo re ntse re tshwarane ka dipelo ga re a tshwanela go kena tlong ya ntate modimo re ntse re na le makukuno ga wa tlameya o bua ka modimo o ntse o befile ke mokgona bebele reng re seke re a diketsa letsatsi re ntse re kwatile re tala letsatsi le leng re qala letsatsi le leng la sonte a letsatsing la kajeno ga re le tale gantletle lebala tsa maobane ditshito lebala tsa maobane diphoso lebala tsa maobane ditoua halleluja ga re kene ka botjha ngena nawe

SABC FM lenane hong le o le ratang haholo a le tareng ya tumelo a le tareng ya tumelo ho PC FM palo ya lentswe 417 Mateo ho tloha mohlang o Jesu a qala ho ruta are bakang ubani mmuso wa mahodimo o atametse a ko ntumelle ho ipheta moratuwa waka ho tloha mohlang o Jesu a qala ho ruta are bakang ubani mmuso wa mahodimo o atametse lena ke lentswe la hao lentswe la hao ke wena ka sebele Johanne wa re netefaletsa kgaolong ya pele hore tshimolohong lentswe le ne le le teng lentswe le ne le le ho modimo mme lentswe e ne le modimo ke lena le wa mahareng a rona letsatsing la kajeno monghadi wa mophelo bua le dipelo tsa rona re o mametse nka taolo moya o halalelang re siwe le wena ka lebitso la morena Jesu Kristu wa Nazareta amen mamedi wa PC FM ka ruskepe sena kapa hodima lefika lena tumelo ya ka lwena e tlo etsa hore maemo a bophelo ba ka a fetuhe e tlo etsa hore maemo a bophelo ba hao bo fetuhe a le tare ke a tumelo re hlwella lwena hodima lefika lena re ema mona mosikong wa thaba yonene ya avani re le ka hare ho tshebeletso kapa sealemoya se bitswang People's Choice. People's Choice. A kere People's Choice ke kgetho ya batho. O kgethile tsatsing lena hantle le hona hore ebe o buletse sealemoya sena. O mametse lenaneo lena. Hallelujah. Mo re badileng teng. Re badile bukeng ya ntate moholo Mateo kgaolo ya bone mme yona e re Jesu a qala ho ruta batho a re ho bona bakang hobane mmuso wa modimo kapa mahodimo o atametse Nkhono ntate moholo mme ntate ausi abuti lwena morale moradi baratuwa baka ha hona le ntho e tloetsa hala hona le matshwao a banteng dimo hona le matshwao a re bontsang a re netefaletsang a re tiisetsang hore hona le ho ho ho tsha ho tlong ho etsa ha Hallelujah. Bakang ubani mmuso wa modimo kapo wa mahodimo o atametse. Mmuso wa mahodimo o atametse. Ha hona motho a sa boneng. Ha hona motho a sa utlwing. Se re tseba ona jwale hore mmuso wa mahodimo ona o atametse. Etswa hona le tlhokomediso eo re ileng ra e fuwa pele. Hore etle ire ha ho etsahala ena le ena le ena le yane le tsebe hore a e se le ka mora half time bakang ho ba ne Musa mahodimo o atametse eh ho lokile Musa mahodimo o atametse re ba ka ho baneng
re ba ka ho baneng ha mmuso wa mahodimo o se o fihlile ke mmuso ke mmuso me o tlo busa ei ke mmuso o tlo busa o tlo busa re ke ke ra kena pusong ya mmuso wa modimo re sena matshwao a hudumelana le mmuso o haleluya bakang go bane mmuso wa mahodimo o atametse ha o fihla ona jolo ka ha Paulus ya tshobukeng ya bobedi ya ba Korinte gaola bohlano temana le shume ore mmuso ona ha o fihla e ka gona re fete botle pela setiro sa ka hlolo sa Kriste mo emong le emong a tla a hlulwa ho latela diketso tsa hae ha bakang ho bane mmuso wa mahodimo o atametse haleluya me ha mmuso wa mahodimo o fihla ha o lo se fuwa wena ha o kudula tilong sa kahlolo sa Kriste mo o tla fuwa ho latela ka mo o entseng ka teng ebe ka mora ho mono o so phela ho latela hore na o sebeditse jwang ha o modimo bakang go bane mmuso wa mahodimo o atametse ei re baka jwang ka ho dumela hore Jesu Kriste ke morena haleluya me ho dumela ha ho lefisi letho ha o senyehelwe le ke sente wa hao ko o dumela fela halleluja re baka jwang ka o dumela paulosi o re ha o na le tumelo tumelo e fumana jwang ka ho utlwa ho utlwa lentswe la modimo ha o utlwa lentswe la modimo o kgolwa o dumela ho lona ke ha o sentse o sokoloha ke ha o sentse o baka bakang o ba ne mmuso wa mahodimo o atametse ha o baka wa hlobola ei o hlobola dintho tsa kgale tseo o neng o di etsa o hlobola dipolelo tsa kgale tseo o neng o di bua o bua dipolelo tse ntjha tse ntle tseo ka tsona o phatlalatsang boholo ba modimo bophelong ba kajeno o hlobola dipolelo tsa kgale o nka tse ntjha tse ntle haleluya ei o hlobola metsamao ya pele mo o neng o hata fela o tlapunya fela o ikela hohle ka nako tsohle wa di lesa tseo o tlohella modimo hore e be yena ya tsamaisang mehato ya maoto a hao. Ibe yena ya laolang pelo ya hao. Bakang kubani mmuso wa mahodimo o atametse. Haleluya. Baratu wa baka, thato hatsi tsa lehodimo. Modimo wa re rata. O bile a re fa morawa ona ya tsotsweng a le mong. Morena Jesu Kriste. Hore emong le emong ya dumelang ho yena. Ampe a be le bophelo bo sa feleng. Hobane modimo o ratile lefatshe hakalo o bile a le neya morao hae a tsotsweng a le mong. Hore emong le emong ya dumelang ho yena.
a seke a shwa ampe a be le bophelo bo sa feleng. 3:16 ke Johanne. Bakang hobane mmusi wa mahodimo o atametse. Le ha ekaba motho o ne o le hloye thata, o kgenathetse, o kene hakana ka hara dintho tse monate tsa monate, o kene hakana ka hara batho bao re jang joy le bona, fela dinako tsena tsona ke amber, ke amber. It's an orange light, diroboto. Re nakong e se e le eo re seng re shaba mabone. Ha ke re diroboto ho na le mabone a mararo. A hona le mabone a mararo e, mebala e meraro ya mabone a hlahang moo. Ke lebone le lekgubedu, ke lebone le orange, kapa bo mmala wa lamunu, e be ba mmala o motala. Ke matshwao a le mararo jwalo, a laolang metsamao ya batho, a laolang sephethephethe. Hona jwale tjenana, Morena Jesu ka boyena ba hae, o re kgantshetsa mmala wa lamunu. Re nakong eo ha re shebile bophelo, re bonang mmala wa lamunu. Nakong ya kgale ha ntse re matha madupsa stadium mo mane ka nako tsa mabelo, ke le ana jole ke a dumela ho ntse o le jwalo. Santsane re tsamaiswa ke bontate Motsapi Morosi ka sethunya sena sa mabelo. O ne utlwa sa re, on your marks, get set, ready, and then you go. Hallelujah. Hona jole Morena Jesu ka boyena ba hae o re, get ready, because the kingdom of God is at hand. It's very near. Musa maudi muata mezi bakang. Ika naba mtso natifetsu hulukile impa mwenye tau saliteng baka. Ika naba uimezi hulukile shubula baka. Huna li musa orto pila nkahara uon. Orza to pila. Kadi ntote ilu mwanaratandi fumanang. Empa re lo phela ka dintho tse di sentseng re di etsa hona tjena. Ke mpa ke re ho wena ngwaneso, haeba ke bua le wena hoseng hona hle, o dipatentse tjhesang o a kula. Ha ke etsa tjena ke ntse ke phatlalatsa pholo bophelong ba hao. Fola, hobane mmusi wa mahodimo o atametse. Wa tseba ba bang ba kula, ba kudiswa fela ke dintho tse etsuwang maphelong a bona. Ha ba kule hobane ba utlwa bohloko mmeleng. No, ba utlwa bohloko moyeng. Mme ha ona bohloko bo tshwanang le bohloko ba moyeng. Moya o utlwa bohloko ho feta. O utlwa bohloko ho feta nama. Hallelujah. Morena Jesu Kristo santsana o file monyetla, mphile monyetla, re file monyetla. Bakang. Hobane mmusi wa mahodimo o atametse. Ho na le nako re tlotloa lefatsheng mona. And re tlotloa re tshwere mesebetsi yeo re e sebeleditseng ha re sa le nameng. Ka dipolelo tse ntle, etsa dipolelo tse ntle, bua dipolelo tse ntle, phela dipolelo tse ntle. Fetola meya, fetola metsamao. Tsamaya hantle ka bokgabane. Tsamaya hantle hle ka boiketlo. Tebuka hobane ha re felle mona. Ha o ntse o ya moo mo re yang teng, tsamaya hantle. Ha o ntse o ya moo mo re yang teng, tsamaya hantle. Tsamaya ka boiketlo hobane ho na le moo o habileng teng mo re habileng teng. Halleluja. Nna ke ngwaneso, moratuwa wa ka, thato ya tse ya lehodimo. Bakang hobane mmusi wa mahodimo o atametse. Ha ke re ka nako eo mebuso e fetohang hona hae mona,
hona le makoloi o tla utlwa bua le bosiu ka di loudspeaker a akamfasa wa ni muso bo tlo fetu o bo tlo chintsha. Haleluya bakang o ba ni muso mo hodimo o atametse metsotso ya rona e mashuma mabedi a metso e supileng re habile hora ya bosupa re tla tsamaya le wena hand in hand wa fitlha goreng ya borobong bakang gobane musa mahodimo o atametse re baka jwang ka go gwa sebeng ka go gwa sebeng ga o ntšheba o bone ngwane eno ga ke o sheba ke bone ngwane eso e se ka re gobane bophelo ba gago bo lobetetshananyana go feta ba e mongwe ya ba ka nnete o fela o monyotobetsa ka gore ebe o moetsa oppress ka gore ebe wa mo hatelela wa tseba le ka tšhebo ya leitlho fela motho wa mo nyenyefatsa o mo sheba fela o ka tsa motho a shrinke o ka tsa motho a motele a utlweke ka re gana tokelo ya go phela. Everybody has the right to live. Motho e mongwe le mongwe o na le tokelo ya go phela lefatsheng mona. Go sena taba maemo a gae go sena taba boleng ba gae ka mokgwa o wena o ka mo kalang ka teng sokologang gobane mmuso wa magodimo o atametse dintho tse tsentse re di etsa ka borona ba rona di ka re jwetsa gore re ntse re tsamaya gantle kapa ntse re tsamaya gampe 22:11 bukeng ya tshenolo o se a re Johanne ya etsang gantle a tswele pele go etsa gantle ya etsang gampe a tswele pele a etse gantle ke tshwile wana re bana ke phakisa ke tla mme ke tshwere moputso le tsoo go putsa mang le mang go latela ka mo wa sebeditseng ka teng ga o sebeditse gampe o lo fumana moputso o mobe ga o sebeditse gantle o lo fumana moputso o motle ga ona motho a ka ba rata gore ka nnete ebe moputso wa ga e letsong la ke moputso o mobe sokoloa mmuso wa magodimo o atametse morati wa ka o sengwe letsatsi la kajeno ke mona PCFM gore nako e sa le teng nako e sa le teng ge na le monyetla la o le botlhoko ga kalo go a rwana le ntho tse o di ratang re na le monyetla ga o bonolo gore o a rwane le ntho e o e ratang ke tseba ntho e ke buang ka yone ga go bonolo empa ke ao kore ke ao bolelela gore ka tumelo go bonolo ka tumelo go bonolo ga e ba go na le monna ya ileng a phela dilemo tse mashome a mararo a metso e robedi a le ka thoko le celebetesta a tetse bophelo e sale a dutse kapa a patlame godima moalo 38 years o ne o nke fela tumelo ya gae gore a phameyang ke moalo a tsamaye halleluja o ka e tlwelela le wena ntho nontse o etse e monate ga kalo e monate for now e monate gona jwale empa nako e atla yo modimo ka bo yena a tla kgetha dipodi go dinko modimo a re thuse se ke be ra ba letlhakorong la dinko la dipodi re mpe re be letlhakorong la dinko empa go ya letlhakorong la dinko o sebetsa gona jwale go ya letlhakorong la dipodi o sebetsa gona sokologang bakang gobane mmuso wa magodimo o atametse ke le tee ke le jono ke tshwere loudspeakera yemo PCFM ga ke re ke se ke gapile moputso ke mpa ke re ke lebaletse ka morago ke ga amaleletse ka pele ya e tsagala taba eno ga ona tabana ebe wena o ntseba jwang kapa ke o tseba jwang kapa ba o tseba jwang kapa o ba tseba jwang taba eno ya e tsagala ya e tsagala motho wa sokoloa wa e sia ntho wa e sia ntho wa e furalela ntho wa e hatowa ntho wa e hatowa ga o e hatowa gobane o se o sa bone matlhong
Ha we ha tu bana so sa tsebe o tsamaya. Ae. Ha we ha tu bana so tshonne. No. We ha tu a hona tsena. We ha tu a now. You get rid of it now. You repent now. O sokolo a hona tsena. Ei. Achi. Ye phala se tlolla. Moletsa phala wa le hodimo se tlolla. E se tlollisa phala, phala yalla. Sokolohang. Se re tlo buisa ka tsela ye nngwe. Se re tlo buisa ke muso mong. Sokolohang. Ba ne muso mo di mo atametse. Hallelujah. Re sokolo a jwang. A re mo atamele hle. A re mo atamele. Modimo re mo atamele. A re mo atamele. Re mo atamele jwang. Ka o nka Jesu fela. Ho mo nka. E le morena le mophulusi wa bophelo ba hae. Ho dumela ho yena dinthong tsohle. Ha o tswa ka tlung. O lo batla mosebetsi. Dumela ho yena. Dumela ho yena. Ha hona le thole ke ke laitsiwa ke ena sokolo ha ba kang ho ba ne musa ma hodimo o atametse. Ske bo wa ikhalala. Ske bo wa ikhalala. Ske bo ikahlula. Ha se be nako. Wa rona ko rona jo le tsena re sokolowe. Re bake. Ho ba ne musa ma hodimo o atametse. Ha re batho ba pele. Ba tla emba sokolowa. Ibile ha re ba o qetela. Ba tla emba sokolowa. Ntho e ka nnang ya re sitisa kapa ya ho sitisa hore re sokolohe ke lebaka fela la ntho eno e tshwereng ka pelong ya gago. Bona ntho e kwetlileng ka pelong ya ho jaja ke yone e ka etsang gore o sitse o bona lehodimo. Ke yone e ka o sitisang ho sokololwa le o baka. Gobane o tshwere motho ka pelong ya gago. O ka sitisa ho bona lehodimo ke nna. Hobane ke le ka o sitelwa. Nke ke ka sitisa ho bona le hodimo ko wena. Hobane ke le ka o sitelwa. Nke be ka sitisa ho bona le hodimo ke yena. Hobane ile a sitelwa. Na ka nnete hore ka dumela hore re sitelwe ho bona le hodimo. Ka lebaka fela la hobane re kala batho. Re ba kala. We weigh people. We judge people. Bakang. Hobane musi wa mahodimo. O atametse. Ke bua nnete. Modimo re bo re file sebaka sena. Re a o rorisa. Re a o rorisa Modimo re bo re file monyetla wa ho tsuwa ka jeno. Mana ha wa bua Mateu, ha wa bua Johanne, ha wa bua Mareka kapa Luka, ha wa bua Paulosi kapa Laise kapa ke Petrosi. Ah, Jesu ka bo yena uri bakang. Ubani mmuso wa mahodimo ke Jesu o atametse. Re o rorisa Modimo re be re pele re shwa o ntse o re fa ditlhokomediso tsa mofuta ona.

0: kikosi Yesu. Haleluya. Baka. Haleluya. Ikare ke abana dikerobi me le disa rafimi dintsedi hweletsa bosiulu motsia. Dintsedi go wa halalela wa halalela. O le ka harusona. O mo khumamela lo wena. You don't just go there because you are who you are. You go there because of what you did. Hey, Jono. Hallelujah. Shumela metsi mehlano la metsi tsere ha bile o renya busupa. Ha re tla re fika o renya busupa mane fela. Get ready. Get ready. Itse ha re qala mona hula ho lla phala ya hore go re qadile re qadile data nke se re qadile mesong se re qadile data phohle di se re qadile hlelo wena mme ba di se re qadile re qadile ba ratu ba ka re qadile ei bo ka me di ba PCFM ke ke ne mona se ke fufuletswe haholo. All protocol observed. Observed. Ka nnete tle bo ka medike a leboa. Bo ka medike kopa tswarelwa ke a dumedisa ke kena. Ke tsela yeo. Moya wa profeta o laolwa ke ba profeta. O na le gore hohola fela. Ga o bone le ntate mokwai ga ke a moleboa. Ga se le gobane ke molebetse kapa ke lebetse maemo a ka. Ke a laolwa, ke a laoleha ebile. Fela jwale le moya ona wa profeta o na le gore lona o tsamaise motho o fetise ditopo o feta stopo o feta roboto ntata ga o le moyeng o feta roboto bookamedi wa People's Choice FM gorena modimo wa kgotso a letsetse ka goloka a phamise sealemoya seno obane ga le kgethe momamedi wa tshebeletso ya PC FM lenaneo la altareng ya ya tumelo altar ya tumelo mone simorana modimo wa kgotso a nketsetse wena ka goloka dumela dumela hle dumela nkgono dumela ntate maholo dumela ausi dumela buti dumela mme dumela ntate dumela le wena ngwanaka ka o baratu wa baka re kaya kae gobane ke wena na le mantswe a bophelo. Yako tumisa ke nkutlwa pine e nketsa botsikinyane ya ntsikinyetsa ka mona ka mahafing ya ntsikinyetsa pine e re siyako tumisa siyako tumisa re a o rorisa o tshwanetswe ke thoriso re a o rorisa modimo gobane o tshwanetse ke thoriso. Jesu. Jesu. Maseru. Dilamunumu. Ki Jesu. Hallelujah. Ke kopa ho bea moyeng.
1: Ke le tsatsi. Le enteng ke morena. Bishop John Mokela.
0: Ntate Nkesi.
1: Letsatsi lena e etsa hore ke ikutlwe. Ke tlameha hore ke re ho mme le ntate nkgono le ntate mokgono mosetlankana le morwetsana.
0: Ke
1: mong le e mong eo e bang ke mo hatile torong. Ntebale
0: ngwaneso.
1: Hobane jwale ke lokela hore le nna ke tsamaye moo moprofeta Make kgaolong ena ya leshome le mo ke supileng. mana hansen se haolo ile abu
0: ndingis
1: me o lokela o tlo o nkutlwe o be o nkutlwisise ha ke bua ka taba ena bakane o ba ne motho wa mahodimo o atametse
0: ntate wa ka
1: wena ngwaneso mohlomong ka letsatsi lona lena go na le motho yo o robetseng o tlwisitse pelo ya gae botlhoko ya re ga tshwanetse gore a bue le wena dikeledi tsa keleketsa marame ka ba gore ga e le mona o bile o lla ena re tla kopana difeleng paka ngwaneso gobane mmuso wa mahodimo o atametse mohlomong o qeteletse o yepeletsa motho e mong ka lešano o bile o kene tšhankaneng aka ngwaneso gobane mmuso wa mahodimo o atametse
0: tso
1: o ithekefeditse wena ka bowena ka gore ore o tla kopana le motho diheleng empa nnete e le gore o entswe ka gare go le thathago la batho bontshitsweng gore baka gobane mmuso wa mahodimo o atametse
0: tatenkise
1: ya ba morena dafita ore go rona re re o le sona lo motho ya sala ke le ntle tsa ba go
0: yes
1: ya sa di di mo go wa ba suru ya sa e neng di tsene tsa ba isa di
0: haleluya
1: a ka ngwane so
0: haleluya
1: ba le u tlile go rena motho ya le sona lo ke motho wa mo fitsa o tsene
0: ei
1: ke ka ba ka nna ke o lemosang le nna ka jeno gore o kutlwe o nkutlwisise tewa sekgol moo jesu a re ntlong go nna lona botlhe
0: halleluya
1: ba inyetseng ke tla letsimolola ore sa wa heno jalo ka ga o ithata ke dumele motho a le teng ya ithatang ya ka ipolelelang gore o mope o ditshobotse dimpe ga batho ba mo sheba ba mmona ka tsela yeo a ikutlwang ka yona
0: dadenkese
1: aeno jalo ka ga o ithata o tlhokisitse batho kgotso ka nako e ngata ya ba o senya le kgotso ya malapa a batho baka ngwaneso nakong eo mmuso wa mahodimo o atamelang o tsebe gore go tla ba le dipehelo dumela gore jesu kriste ke
0: mophologi
1: dumela gore jesu kriste ke ena tsela nnete le bophelo gobane mmuso wa mahodimo ntate ga ke tshwanele go amogela wena o gontsetse ke loke ya kopa morena tloo ka sepuleng saka go nna moefadise
0: halleluya
1: jesu wa ka o tule peleng yaka modimo ya ikokobetsa gore ise e be nna ya pakang ya utlwalle ntse la gago gobane botlhe ba kopang go baka ga ba kake ba bona ke le mohlala wa go baka keke ba utlwa le go utlwisisa seo ke se bolelang gobane ke wena alpha le omega ke wena mo dijo tsa rona. rato ke tsaetsa ya how you see bela dinela on tsate le tsike mo haga o di on tsarele ma ha mo re no ba di so kretse rato la mo di mo ntsa ke kopano le matsimo mo ya o hala le la di tsate ka matla ke ba ke ke ka tsika lo ba ko ka wa so ke ba khotso ke ka tsika lo ba ko ka hore ba tle ba mpone ke le motho ya seng wa ditaba tsa gae
0: ntate wa
1: ka tsaisang ka tee mabitsong a mararo
0: aleluyaate
1: le la morale la moya o galalelang amen
0: ntate nkesi
1: ga
0: ke na mantse a mangata ke a o rata ntate
1: aleluya monsia
0: o bofe Jehova
1: Arababa,
0: Kitabi, Lenda Taubuluke.

0: ke kopa ho bua moeng khotso.
1: Hallelujah ntate mokuti wa ka.
0: Mesantso.
1: Hallelujah ba mamedi ba batla ba PCFM o se.
0: Hallelujah.
1: Ta tsindena. Ke fuwa fela taelo se. Ba kang ba ne muswa ma ho di motane. Anto re sia mona re tloela mogena Jesu.
0: Ha.
1: A re ha ba ba holo. Di tsebe di teng ho utlwa. E ka gona motho a nke gato. A fetole boemo ba bophelo ba hae.
0: Me wa.
1: Ta te jone. Lentswe la modimo ka mehla ha le fihla. Ya tshemetsa. Le a khitla. Le o tla ka thata ho bane. Le tla o khitla moo. O sa tsebe hore na o ka tshekela kae.
0: Mr.
1: Utlwa o sa tsebe na o tshekela ho le tuna ka pole le tshiadi. Tsela ha ile lona le tla o khitla. Ba kang ho bane muso ma modimo wa tametse. O sumbona ha ke a bohlotha. E sale ke mametse le gata. Dipuo le dipolelo ka ho fapana tsa bana ba modimo ba ya hodimo letlase ka re ke maemo a mafelo a kgwedi a ba tshwere hantle empa lentswe lona le ntse le le teng le eme mono ha le suthe le re bakang hobane mmuso wa mahodimo a tabetse ya ba kone go le monate ka gona gana sebu bana ba esetswa ntho e ne e le teng e bitswang go kopanela kae kae mane masego tlabo o fumane le thaka e sesane e ngata bana ba fola mo nameng yako ya dibageng o fane ba entse line ba ile reka dina maphodi tsa bona ba nto ya thaba mono ebe ga re feta gaufinyane le sekolo se segolo sa sethaba sena se mona pela setopong ebe mosadi mogolo yo mongwe o kobane bana ba gona ba batlega a kobane na ba banyane kang ka re sheba fela na ba eneme molao yang ko kae mosadi mogolo yone a bagae tshwara mokotlano aba mathela ka ga sekontiri a hweletsa a re tsopo e se bana bana ha ba hetla ba sema motho ya wakolang a re ka sa sile le nje so watla ke le tse mola o tsena le ya go yena ha ka ba utlwa ntse ile nyolwa mono ha ba mwa gabele ba ntse kiri ha ke le ba le lentswe le eno la mosadi eno fela mola e tsona ka le tsa sile le nje so watla hona o tla o fumana o le kae o yetsang fela yena watla e na o tla o fumana sa sengena o wena di tsitsinye o nke gato a seka batla go lata gobane ga re tsebe tsela tsa tlatla o lata ka tsona gobane ke modimo go jetsitseng gore wa bo uyena poulelo ya gae ga re tsena e tlatla e le boemong bofeng e tlatla e le ka percentage e feng motlhomongwe o tla sale gapo a sa sa o qekise a sa sa bolele yona

0: wa tse mo tswedi fetsa matswalo a bona ska shatso re tsebe go bana ke motimo a le motsena ha hona medimo emenga ke le ga ithuta bibeleng gore ba ile ba tema le ba iketsetsa dikgauta ya eng ya eng empa ga e ka ba ya ba tswela molemo ga e ka ba ya ba pholosa tshenyo e le a ba tema phelong a bona ba tse ba gapela medimo ya mefuta empa go na le modimo a le mosela e le modimo ya phelang ka Jesu Kriste moga wa gae ya inosi ya itseng re inegele go yena ge tsamaye le yena ge etse ka mareng re itse ka teng ge tla bolokeng
1: ka nnete
0: bothata ke gore ngwana modimo o ba le ya pela fa tlhogo sa modimo ke rona ge mathang gole le yena ga e le yena o nkae le nngwe o re emetse ya botlhokwa kore na re tlo phamaneng re tlhoele dintho tsena sefela sa se yone le bojaki se re ke dintho tse bodileng di nathwa fela ka baka lena le ga e ka ba tsa re phantela ge tsebe gore di bodile di nathwa fela ga di na thuso fela ga rena nako ya go mamela le go utlwisisa botebo ba ntho tse go dula ka
1: sonekeo
0: ko seng wena mmentate motlhankagamo go e tsana o re re bake gobane mmuso ga e bona o ntse wa tsamela lefatsi le letsatsi ke kry na ebe go na le tshola a tla re etsetsa lona a re tlhokomedisa gore ka letsatsi le itseng ka motsotso o itseng ka nako itseng ga letsatsi le tšhaba kankena kapo le dikela kankena ke tla fitlha taba tsena ke sephiri kao fela gobane o re file taelo ya gore re dule re lebeletse ha re mofuta o lebeletseng tatengtone re mofuta o makalang ga dintho di etsala gobane ga re a dula re lebeletse ga re ne re dutse re lebeletse re ka be re sa makale ga dintho di re tlaela
1: ka nnete
0: ke gobane re suthile moruti wa ka re re itse the position e eo modimo a re beileng go yona re suthile re tlhile mo rona re batlang gobane re batla go itsamaisa le go itaola qetelong masisa pele re teanang le ona ke mona mo re etsang dipolelo tse reng modimo o mphugaletse nna modimo o mphugaletse ga ona modimo a fugaletse ngwana gae ngwana wa modimo ke yena a suthileng pela modimo gobane modimo o re file gore na re tsamaye jwang jele re mofute o ganang ditaelo modimo ke o moya o galang wa legodimo theo o seng o re etse gantle re utlwe lentswe lena gobae re santsane re le monyetleng wa gore go tshwana le batho ba re fang lona ga re tsebe na ga o sasa ga o ntse go tšhaba go sasa go tshwaretse nna ba tla ba teng ba tla re neya lentswe lena kapo tšhe ke atisa gore ke re go letlhanana bafu ba ntse ba tsamaya gona jale gobane ba santsane ba tsotela santsane re bolokana go na le motsotso yo ye mone batla ga topo sa ebe ke fa gae ke ile ga ithuta ka corona ga e le teng gore go ne go sena ya thusang ye mongwe go ne go le o thata ditopo ne di jalwa gotlhe mona di a galwa mawatle motsotso o jala ga o fitlhela o tla itsebang ke o se moruti wa ka modimo o tlo go thuse re dule maotong a gae re mamele lentswe la gae mme re etse ka lona gobane re tla bolokega Isaia re fomte ntle e benyang ke re emetse Isaia bana ba modimo ka dikanta ka o fapana ka matshwao ka o fapana ga re yeng re yo go apela gore modimo o tlo go thuse re tle re bake re gotlele mo yena e le modimo a re batlante gobane ke modimo o re gapa o ya ntseng tshepiso go keke wa re tlwela o keke wa re latlha a re go sena tabana o tsamaya kae go sena tabana o feta ga maemo ke tlaba le wena
1: ka nnete
0: amen moruti wa ka
1: mesantso kutlweka o bile o na le mokete
0: kutlwalo ntate
1: ga ke dule gona le kereke e ntlhenne wa ka neletsa fela for mapeke ga o feta mono
0: atamela ntate atamela ta
1: mesantso ke tlo sia koloi aeo e ntlisang mono neletse
0: tlemmekena
1: fela passageng eno nneletsemesantso bamamedi aka ke tla bolela be ke e tlang ga omma
0: Ah, daddy.

mang hobane mmuso wa maodimo o atametse lebala ka motho eno o utlwisaneng botlhoko le ena lebala ka maemo ano a utlwisang botlhoko ga gona moo o ka fumanang pholo teng ya moswelelela ee sepetlele o kaya ga kokobetswa peine ka di-pain killer ei sepetlele o kaya wa itsiwa samokana e ka o fodile ei empa monna enwa yeo kajeno lena ka molomo wa gae a reng bakang o kila kopana le se fofu sena se tswetswe se sa bone halleluja ga ka ba re ga motsebi ga ka ba re ga mmone ulang ka kgato ya gore a etse phetogo bophelong ba motho ee kelo gona ntata go tshwanetse etsa phetogo maphelong a bana ba bo rona le a re sa batsebe re re ga re batsebe

ke kopa o be mo eng khotso e batho a se nna

0: Ntate Moruti.
1: Rato laka.
0: Sohono lo fala.
1: Jehova boko.
0: O sompeile moye mogatu.
1: O moye mme waka.
0: Ntumela ke o dumedisa mohlanka wa morena hle.
1: Ke a dumela mme dumela.
0: Ka wena moetapele wa ka ke kokobele. Ka sa tlolo ya hao hle.
1: Mme baji.
0: Ke kokobele hle ho moifo. Tlasa moifo wa tshebeletso ena. Ke dumedisa ke hlomphe momamedi. Morati motshehetsi wa tshebeletso ena. Bohle ho seng ke le dumedise ka lebitso la morena Jesu Kreste eo e leng wa Nasareta.
1: Mebadi.
0: Tate Moruti, ka meso ke entse molaetsa ka groupung ka mona, ke itlaleha hore ha ke tlo atleha ho kena. Ha ke tsebile haebe o bone moetapele wa
1: ka. Kile ka o hlokomela.
0: Empa he, ha ke ntse ke mametse ntho ya hana. Mong ntho ya hana lebaka ka nnete ne se le boikgomoso gapa boikgantsho go na le mosebetsi wa kereke o re ntseng re le ka gara ona jale ke ne ke re ke tleseke ka iphumana ke sentse nako empa nthumelele ke mathele mo moya o reng ke mathele teng letsatsing lena ka molomo wa gao moya o galelang o bua ka bahadi e tshesa motho le ka tlasa lotlo ga utlwisisa gore fela go bua mang ka jeno gobaneng Tate Moruti le momamedi ga tsamaisiwa ke baebele yeo ruri e le nnete gore dingodi kapa bangodi ba bebele ena ba ngotse ka tshutshumetso ya moya o halalelang.
1: Halleluja.
0: Empa nnete e salang re tla ge a tseba jolo ga ka ga o se o ile wa tshola ga o sa tshoka mantswe ya ka gore go na le dibapadi le dibui tse ngata ka gare go bebele botlhe ba ya bua e ka sitana le diphoofolo di a bua na le kaekae mo o le noa le yona e buang ga o re ore o kopana le tonki le yona e a bua e gore ke le ka fela gore re lokela go yela tlhoko gore ke mang ya buang nakong ena ke kgolotswa ke gore nakong ena go bua monga bophelo ka sebele o re tswalebakang gobaneng mmuso wa magodimo o atametse nnete e salang ke gore ga re bakang o re hela gutlang ha re gutlang ke la hloko meta pele wa ka hore morena Jesu ke modimo wa so many tenses not only second tenses jolo ka hare atisa hutsho empa ke modimo ke morena Jesu ya fanang ka menyetla e mengata but this time around o re ho rona bakang me hari sisela religion a le ho rena why do we have to repent o re fane mabaka a ho rena le baka la bohlokwa le o re lokelang ho baka ke le feng me le baka la bohlokwa ha ha mabaka a mangata o re ke hobane mmuso wa mahodimo o atametse ha re jwale naha ya Lesotho selemong se tlang mohlomong e le se ya dikgethong ho na le mmuso o fapaneng mohlomong o tla busa ho feta mmuso o busang hona jwale kapa puso e ntulong e tla bo e se e kgutla tswale re lokela ho baka empa o re bakang lebaka ke hore ho na le mmuso o fetang mebuso yohle e le mmuso wa lehodimo poso ya ka ke hore na Moruti ke mo motho ho baka motho ya jwang ne matshwao ho baka ke a fe mamela Moruti moya o halalelang gore re hantle hantle ntle bo hle re tswaletse sireng le be be be le tsena le mantswe a reng ya reng hana sire o a ithetsa minnete ha yo hoena empa heo ha ka baka a inkela morena Jesu muri musa wa mahodimo o motshwane.
1: Hallelujah.
0: Re rejoice hore ka hara bebele khona le matshwao a mangata. Ha re dumela ho modimo ho le ho moya o halalelang. A re tshoelellwa ka ona. Hore muso wa mahodimo wa tsame.
1: Hallelujah.
0: O sa re ketelong. Ho tla ba le ba profeta ba bohata. Ana taba e ha se nnete na. Ba ka jaeno ha re na ba ipisa ba profeta. Ba re ba tsama ya le modimo, ba re ba tsama ya le moyo o halalelang. Ba bile ba bitsa le bitso leo, empa di keso le dipolelo tsa bona. E le tse kgelohileng na, na ha se le tshwao le lekaneng la hore nako e fihlile na. Re hlalosa ntse moruti le momamedi hore ha nako ya tsamela ho tlaba le mafu a hlolang dingaka. Ee, na taba ena ha se nnete na hore ho na le mafu kajeno a hlolang dingaka. Moya o halalang ke a leboha. Mumuruti ka mehla ha ke hlalosa ke re ke mosadi ya tshepjwang ke Modimo. Ha ke bua le Modimo hangata ke re Modimo ha o hloka bahlanka ba hao ba o ka ba etsang dipaki. Modimo ha e ka ba o feletswe ke sale teng sebakeng sa hore o ntshebedise sebakeng sa ho phatlalatsa. Le ho netefatsa hore o Modimo
1: Nkosi Yesu
0: yeo lentswe la hao e le la ho qala le la ho qetela. Ee, be ke re Modimo ha o hloka dipaki mosebedise. Ha ke a ka ka kena le wena Sontaha ntse fetileng bamamedi ba nlatelang ba tla o jwetsa hore matsatsing ana ke lla sekgutlong saka sa o keleng lekunutu ka lebaka la hobane moradi wa ka moruti ke kala ho jwetsa taba ena o tshwere ke lefu leo dinyaka le sa di tsebeng.
1: Jesu,
0: ke selemo sa leshome jwale re matha dinyaka ka ho fapana. Dinyaka di ntse di potapota beke e fitileng ka la bonene e re ke o jwetsa hore ka paste ka ona ke sepetlele ha ke ntse ke phatlalatsa mmuso ona ona. Re ke o jwetsa hore beke e fitileng ka la bonene o na le Bloemfontein. Re ke o jwetsa hore ka lamoraro le ena le tlhang o tla ba ntsa le hona Bloemfontein. Dingaka di sa phopholetsa ha di tsebe nna ha se bona bopaki boo he ba hore nako e atametse ya hore re lokela ho kgwa ya hore re lokela ho baka hwane jwale ho sa hola le mafu a hlolang dingaka. Empa ke tla ke bina jwalo ka moroki e mong ke re ngaka ya lefu la dibe ke tlile setlareng ye mesekgeong sebakeng sa morari wa ka. Tjhale ke re lefu lena ha le moje setho se le seng le moqetile mmele kaofela. Moroki wa sepela sena o swela pele a bue mantswe a reng unko ke kipile. Ei, na kokiona. Ya hore re lokela ho baka. Se lokela ho khutla. Se lokela ho khwa. Hone hola le muso. Oh, ba dumetse hona. Ba sa tswa ikwahlaha. Empa puso ya ka ke hore na ke manya lokelang go ba. Ke manya ke ra ke manya o morana tse sware mbakang. Eh ke nna le wena. Ha ha tsela re dumela. Hore re ba etsa di be le hore ya pele ke lokela hore ownership. Ya di keso le bo ntshwaro ba rona. Ke ana ne le pela modimo wa rona. Hore modimo ke a dumela hore ke moetsa dibe ka dipolelo le ka dipuo le ka diketso. Jwale ke lokela ho baka, ke lokela ho kgutla he. Ebe ha ke se ke anane ke hlokometse ebile ke atametse. Ebe jwale ke a tla ho yena. Ke re ntate, ke a tseba hore ke moetsa dibe. Ke kopa o ntshware. Modimo wa rona ke modimo o sa baleng batho ntshito. Ebe moroki e mong o sa bua mantswe a reng ga o phetse go gauhela batho ba sekilwe modimo ga a tshwane le nna le wena baetapele baruti ba kajeno a judging people from diketso tsa bona sa kajeno le tsa maoba sheba e re ke o jwetse ga o tsebe bohloko ba bohloko ga o tsebe le gore na ga o bua bohloko ka gare go motho e mong go etsagala jwang ee go na le nako ya gore go bue motho go na le nako ya gore go bue bohloko ka lebaka la tatlhegelo le ka lebaka la dintho tse etsagalang ga o sankgolo e be ke o isa bokeng ya job ke o bolelela gore ka letsatsi le leng ga modimo a sa dumelelane le diabolosi gore a tshware bophelo ba jobo ya ba o latlhegelwa ke tsotlhe ya ba oa kuru dumelele ke o jetse gore ya ba molekane wa gae ka lebaka la botlhoko o rua mantswe a reng can god and die gantle gore go bua botlhoko e se mosadi enwa balenkere gore go bua botlhoko ee ke lekaele ka lebaka la gobaneng itse ka morao ga jabo a tlhonolofala but a tlhonolofala le mosadi wa gae
1: ka nnete
0: because go na bua bosoko ee go na le gore ka nako e nngwe ka lebaka la bosoko re bue dipolelo dipolelo tse sa seseng ditheolang tse swabisang a se nnete ke gore go bua bosoko moruti ya bakang o lokela go gutla e le ka nnete o lokela go gutla samannete o lokela gore a gwe sebeng motho ya molemong o na le sebe se mo tshwereng le ga a kapata go na le se mo tantileng e mong sebe seo a lokelang go gutla go sona ke leshane motheno ha phele ha phele hantle gore letsatsi le ka dikela a sa bua leshano e le gore o lokela go gwa o lokela go baka leshano motho e mong ke mmola yala mmolai gutla mo e mong o tantiwe ke sebe sa bohlola jesus ee ye nna le wena re lokela go gwa emong o tantilwe ke sebe sa boshodu ee le wena leshodu gutla baka modimo ore go sa tsotelele gore na o etsa sebe sefeng go na le ntho eo ke e ratang ka modimo ore gara lebe tsotlhe ga ke sebe sekala sa sebe moruti empa ntho e ke e tsebang ke gore modimo ore nkeke a latola molato wa ya tlaelang ka lebitso laka ga ke tsela re nkutlwile nkeke ka latola molato wa ya tlaelang ka lebitso laka e leng gore motlhomo morimo ogeng gantle ore ee madijono le sfere maobare empa ka jeno nka latola taba eo ga o ikwatlha pelaka ya bake ya o sofa ka nna ba mmadijono le mmolai maobane ee nka latola taba eo selakeng sa gago ya ra ke ya o sofa empa ya tsaela gore nka ka ka la tona molato wa ya tsaela nka le ditsola ka baka kwa re o bona gore tsara ena ya ho baka e hile ke tabahadi tlhale ke o nke ke o matisa fela ku se fa ngeng ya mareka khaulo ya pele timana ya shibele mikini khane e se ina le manjari ari ke dina ko di pete hilo muso wa mahudimo wa tsaletsi bakang militumele e fanghe bakang militumele e fanghe
1: haleluya
0: fanghe dinya matheu o se abua mantsua reng o na re bakang go ba le muso wa mahudimo wa tsaletsi haleluya Ebe a fel heading ya ngaka Luka haolo ya le shimele metsimi ga go temana ya boraro o sia re tshe ke a le bolella empa e kare halisa baki le tshatimela jalo ka ofela
1: yes
0: bokeng ya diketso sa ba apostola ke ho bua Petros haolo ya bobedi verse 8 Petros se a re ho bona bakang ne emole mongwalona a kolobetswe ka le ditsola Jesu Kriste tsare lo nya dibe ne le tlankaneo ya moya o halalelang Jesus bakang hle go ba le muso wa mahodimo o atametse moya wa rena re thuse le go seng finke le morena Jesu le go seng hona ene morena le mophulisi wa dipelo tsa rona re mo amohele me a tlhare thuse re bake me re bolela fanghedi ya pako le tshwarelo ya dipi me re ka re bele tokelo le rona ya go bitswa bana ba gae ka Kriste yo ile morena ka jeno le ka mefetsa pele ntho nolo pala mosanka wa morena ha re le re lo re hape go re yelo morena di bakeng di tshebeletso le di kirekeng tsa rona tse fapaneng ka Kriste morena amen
1: me ba jiwe
0: tate mogutu wa ka we
1: ke ikopela le bitso la ngwana nna
0: di tsala mwana ka ke ausirile bohile batsi
1: ausirile o lukile mme
0: haleluya mme jati amen
1: ke le bua mme ke o rata utlwa
0: o rata ke nna mo go diwa ka amen
1: okwe
0: haleluya

0: ke nakatshwa
1: ke u beile mo yenta te khotso
0: khotso sa mputwaka
1: gatolaka
0: khotso ntate
1: ka lebuwe
0: khotso ya Jesu
1: haleluya
0: ke ke le ka u kena ka tshwane ntate aka illa fe
1: ntate tsiba ka mane ke be ke ke di phika ebe a kutlwa hala ka ba rutlwane
0: ka nete
1: he pinta twa
0: sala he mo di momotla o seng hona
1: haleluya
0: ke batla go dumedisa bamamedi ba PCFM go seng ka lebitso la morena Jesu ke dumedise wena sebodi se moyeng ke le kgotso ya morena Jesu e be le wena
1: ntate waka
0: ke moseng go gotlhe go entsweng ke Modimo ke batla bua tabena fela ke re thank you Modimo ke a phela le go seng gona gore be re tswile ka jeno ntate tabena fela ke mohau because hona le batho ba robetse maobane ka tshepo ya gore ba tla tsoa ka jeno
1: ka nnete
0: empa re se re ba bitsa ka lebitso lefele re se re ba bitsa bafu wena o sa phela go seng gona a kometse Modimo re tanki Modimo ke a phela
1: ka nnete
0: lengwalo la letsatsi la ka jeno mo badileng teng moruti wa ka le re bakang go ba le mmuso wa Modimo watamitsi bakang go ba ne muso wa Modimo watamitsi Mateo tapelo ye o morana Jesu a neng a ruta ba rutwa ba he o rapela ere ntata rona ya magodimong le bitso la hao le gethege ebe o re go tla muso wa hao tato ya hao e tsebe go etsagala kae lefatsheng so go seng gona bibele e re bakang gobane mmuso wa Modimo o atametse re lokela go utlwisisa tabena ya go baka gore na go baka ke eng go baka go gotla mekgweng dinthong tseo e bangene go o tseba o le tsona maobane e re ka jeno ga re tswa re utlwe o bua language e e fapaneng le ya maobane hona le batho ntate o sengwena ba lokelang go baka ke rata go ke kale ka rona ba rupi pele because ke rona batho ba pele ba lokelang go baka
1: haleluya
0: ke kena ka ga kireke ntate di re tantile re bile re tswa dintse di re tantile because ha re so go baki ba bamba rona re ipatile tlasa dikholara go ba nge re ba ruti dintho tsa gona dikeke tsa hlaela empa bibele yeo ke balang ere dintho tsohle tse entseng sephiring go na le nako yeo di tlo hlaya lesedi ba kang go ba ne mmuso wa Modimo o atametse moroka pine mo re Jehova morena wa rona re ntse re phela ka wena ka mengwaga le mengwaga wena o setshabelo sa rona ga o baka o ya go Modimo yena o re Jehova morena wa rona re ntse re phela go phela ntate ke mohau mme re nakong ya mohau yeo re lokelang go baka whether we like it or not re lokela go baka e le gore Modimo yena a tsebe go etsa seo yena e leng Modimo a se rerileng ka maphelo a rona bakang gobane mmuso wa Modimo o atametse re lokela go baka re tlowe dinthong re kene nthong go na le moruti o ke neng ke sebetsa le ena a re o tlameya o tswe ka gara ntho o kene ka gara ntho ga o tswa nthong o kena nthong bakang gobane mmuso ona o se o le gaufinyane ntate morena Jesu o yatla ke leo dintho di etsagalang ka yona e ya go ruta gore Jesu o yatla mme re lokela go baka gobane jale mmuso ona o se o le gaufinyane re ka gara nako ya injury time ga ke tsebe go nna e bona le motho yang kutlwang go seng gona gore re ka gara nako ya mohau ga o kala mona o itse re kene ka gara lebala moletsa phala o sa eletsitse bolo e fetlile re ntse re tsamaya re makana re korana re etsa ntho tsena kaofela but go na le nako ye reng ga e fitlhelegege nakong ya mohau ge nakong yeo ka yona re papetse 90 minutes kaofela ya ba ga ona team e korang ye nngwe ya ba re ya extra timeng fele nakong ya extra time ke nako o lokelang go sebetsa ka thata gore ga o ka kora e be team ya gao e tlotse bakang Obane mmuso wa modimo. What a mate.
1: Jo.
0: Ke lo kela o tswa ntsho. Le ntsela modimo le hlakile.
1: Ha.
0: Bibi le ke lo kela go ba ka ntate wa ka. Ho sa tsotele go na o tshege title la mofuta ofe.
1: Ntate wa ka.
0: Ke lo kela go ba ka re gotlela go modimo. Because ke mo modimo fela mo mme ya roda e tla fumana phomolo.
1: Ke nnete.
0: Ke batla o bua na se ya le mo ya o seng hona. Gore botle ba kula. Modimo wa le godimo yo re emeng pela ha e ka je. A theoleletse go laela phodiso.
1: Hallelujah.
0: A mme di pelo tse robegileng. A mme maphilo a o tlileng bohloko. Because nna ke re di nese modimo wa mehlolo.
1: Ka nnete.
0: Ha ga dumela mehlolo ya modimo. Batho ke dumetse modimo wa mehlolo. Batho ba bantate ba na le go dumela mehlolo ya modimo. Ebe ba dumela gore dintho ga di etsala ka ga dikereke. Batho ba kene dinthong tsa bona. Ebe ba nagana gore ke nako ya modimo. Batho gona ga dumetse mogolo wa modimo. Ke dumetse mogolo o modimo a tlo o etsa.
1: Halleluja.
0: Ga re batho ntate wa ka re ya go modimo.
1: Ke nnete ntate mogolo. Ke ntate. Ke nnete.
0: Ga re batho re ya go modimo yenwa. Ya re tseba. Moroka pini mo go ntlhotlhotse.
1: Halleluja.
0: Ntlhotlhotse modimo ke tlhoka go tlhotlhotswa ke wena. Ga ke tlhoke go tlhotlhotswa ke batho. Ke tlhoka go tsitsinya ke wena le modimo. O bone gore na ka gare go nna go na le eng. O lokela go tlhotlhotsa modimo ena ntate o seng gona. Ya re tsebang.
1: Ka nnete.
0: Pesalemeng ya 139 re kutse ebile o sa le popelong ya mang. O so ka e ba teng modimo o tsebile gore na o tla phela jwang o tla tsamaya jwang. Nakong ya bophelo ba rona re lokela go sebeletsa modimo ka maphelo a rona. Re lokela go boka modimo enwa ka maphelo a rona. Because re lokela go baka re gotlele go ene. Bukeng ya Isaia o sa re le ga tebe tsa lona di ka tsama godile jalo ka trimisone. Ga le baka le tla go nna ke tla di soufatsa jalo ka lehlwa.
1: Ka nnete.
0: Ka lo ke la ba ka ntato aka modimo re ba ke o seng hona re khutse dibeng modimo re ba ke ntate go khutse dibeng ke khutse dinthong tsa rona
1: ntato wa
0: bona le go se seng hona ba tsamba ya kereke ntate ba ngile dikuntlana tsa bona because ba dumela dikuntlana tsa bona ba dumela re e ha ba eme ka pela profiti ntate ba re ba profeta ba tsaba hantle gona ba tshwere eng ba dumela re batho ba tlo dumela go bona go sengwela lentswe la modimo le re bakanye le gotle dibeng gobane mmuso wa modimo o atamele
1: ei
0: bakanye
1: sokologang ntate
0: o bona ntate motho a baka a bile a sokoloa Bukenya ya ba korinte mane sege motho a lo Christ ke mpuya e motsa bona ntsa gale di fitile metso se modimo wa di ntse fatsa
1: baka kele
0: modimo yo o matara bake
1: re khu
0: ena modimo yo o khore tsharela ha fela re baka ka nnete
1: tu
0: ke lokela go baka ntate wa ka re lokela go baka mo mamedi wa PCFM ke lokela go baka gore modimo a tsebe gore sebedisa maphelo a rona re be mehlala e phelang batho ba o sheba ba o tsimile maobane ba re wa tseba nnye o fetogile
1: ka nnete
0: ke satane ntate o ka tla o shumaelela ge jone go gopola na maobane o no le wa
1: ke nnete go
0: gele go wa mo nyetsa go satane ke bakile maobane ya ka se ka jeno ke le se murimo maobane ya ka ha se ka jeno ba ka ntse hona le sokologe go bana mmuso yona wa modimo o hata me le hloka batho ba baka modimo wa etsa ntse o seng hona hle monna modimo
1: ka te msimango ke a le bua utlwa
0: o bo sa kwa ntate wa
1: o di motso hletse ba go ke a rata
0: o gatwa ke nna ntate le ke mo ya o halalela
1: ntate modimo wa bo
0: Modimo wa etsa hantle ntate wa ka o seng hona go di mare dijo.
1: Ke a le bua ntate wa ka Jehova o boloke.
0: Amen.
1: Hallelujah.

Suis-je saloise? Le secret.

0: kopa o be mo yeng khoso dumela ngwaneso dumela ga tona ko je tsentse panya panya ke a pinya mona ke nnelo ke re ke a bulela ke nne ntse panya panya o mo yeng dumela ga tona dumela mmamedi wa ka Ao batung. La o le joalo se ke sa dula selo joalo se mo sa. Se sa di fono. Na le tsa sile ke tla patlalatsa pholo di mahao. Na le tsa sile ke tla patlalatsa pholo di mahao wena fono. Ke kopo ba mo eng khotso. Hai be lwana ntato waka.
1: Kwa hana ka ntseno ipela mahata wa hae ka ene se mo so tsaba.
0: Ntate we. Felix.
1: O bane itle le bo hanyetsi kana go tsotlhe. Ka ba tsa modimo o dula ba tla o hanyetsana le tsona.
0: Ntate waka.
1: Empa ha ona le motsa tla ge sola go bane Jehova o re tsebise magalo a mangata.
0: Never.
1: O fela ho tla fela ya o rena jwang ha so ho ile ntaba empa ka o di mo tla fumana re le teng ka o di mo
0: ke nnete go
1: ha patla sata
0: ha na matla sata
1: a le bitla ja ho pa le bofe
0: a le tare ke atumelo
1: a le tare ke atumelo
0: re fele
1: o seng ga u kwa polelo
0: haleluya
1: Ya moya o halalelang ya re baka. O bane na go ena e se batla ya tamitsi. Ke a ipaka taba eo. Haeba ke fetse na di dilemo tse se jamma sume amane ana le metso. O hlakile ke fetse batla ke ya tamitsi dilemo tsa ne tsa pallo. Ke khoste di go rena ka yona le se na tamitsi. Ke lokela hotle mo ke tsamaya na enjere jo hopa nhlakulele di bitse o tshi di entseng ho tloa bo se embaka.
0: O mphile.
1: Na ko ya kae se tsata ya tamete ke kopa o nketse motho ya motho o hlwetise pelo yaka.
0: Ntate Philip.
1: Ntate hlwetisa metsamao yaka o hlwetise misebetsi yaka. Ke wena fela ya nang le matla, ya nang le bophelo bo sa feleng. Mme le leme la ka le dule le baka lebitso la hao ka mehla hobane lebitso la hao le na le bophelo. Ntate ke a tseba hore o ntate o ntate ya mahodimo mme ke a tseba lebitso la hao le a kgetheha. Ke a tseba hore ho tla mmuso wa hao fela mme thato ya hao e tla phethahala ho nna. Ntate ke a bitsa ho wena ntate jwalo ka ha o ngalositara le pipi. Ke tswile ka matla a hao, ke tswile ke na le pefumoloha ka lebaka la boteng ba hao. Letsatsi la maobane ho ne ho na le ba bang, seo se re ba bitsa ka mabitso e seng ona. Ntate ha ke sa ntsa ke le teng, ke tsamaya hodima re bitsa lena la ka. Ke re ntate ntlhatswe nkhakodisitse ke be motle le nna. Hobane ke wena modimo ka sebele ya nang le matla a dintho tsohle. Ke wena modimo ka sebele ya ka fasolla mabitso a fasitseng ke ba bolotsana. Ke wena ya nang le kganya ntate o sita le ka ra le fifitse le wena. Ntate ke a tseba le hanka ka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu. Ke nka mantswe a monna Safisha hobane o na itsepetse yena. Ntate ke a tseba e ne re kgole a sa hlorisitse batho a sa dumela hore ke yena nkokonohono. Ya ba o fitla monna Safisha a fitla a pholosa batho ka leteketsane. Ka leboga ya nang le matla ke wena lebitso le le tsa ntate moralemo ya o galelelang.
0: Ntate Philippe.
1: Ntate.
0: Ke o rata utlwa.
1: Ya leboga ntate.
0: Jehova bokwe ratolaka, Jehova bokwe.
1: Lebitso la gae le bokwe, go tsetsamayang le ba bolelele fankgedi ga ba dumela le bakolobetsi.
0: Ga bakolobetsi basotho.
1: Go tswe fankgedi ga e kgethe mmala ga e kgethe tsobotsi le wena o ka e bua.
0: ke nnete go
1: modimo a bogo
0: tate pele thato a tsea le godimo

ba tho ba mabinya ka botshelo. Ka boitumetso ka boitumetso. Tu! Ba tho na ikwe sibileng ka bona mamidi ka tshwane.

Cheers. PCFM, People's Choice, Rallyboom.

Coba bu. Rabadile bukenya Mateu khaolo ya bonete mana le shumele metsu e supileng. Jesu a qala ho baruta are. Bakang bani muso wa mahodimo wa tametse. Jesu a ruta a qalela ho ruta are. Bakang bani muso wa mahodimo wa tametse. Ho no bua Jesu. E le hore itlopheng. Itukiseng emang hantle dulang hantle buang hantle tsamayang hantle shebang hantle musa mahodimo o atametse itlopheng itukiseng bakang it's a warning tokomedis amber light the orange light Robert Light, Robert Orange Light. Hey, Musa Mudimona, Reabona, what a meat. Mafu, Kiasa Foli, Dinaha, Dituela Namak, Dinto, Harina Muli, Lebaf Tubatsu Hela Namak. But ba fetile ba ikaki ka ba ikhabi le ba ka le o Jesu a re etsetsang tlokomediso ka lona ke o bane mona ha rena motsoti ya la re ka ba ra dula tlasa mmuso ona o re leng hona le sothumona ha se wa mapumelo ha se mmuso wa o qatela hona le mmuso o tlang o ka o di mmuso ona ona ha ona mala Hana mala wa diaparo. Ke mmuso o transparent. Hana mala wa diaparo mmuso o tlang. O Jesu a re hlokomedisang ka ona. Hona yo sentsane ile yena ya re bakisang, gore ya tsang re bake. Ya re gotlisang, gotlang. Bakang sokol khutlang khutlang megweng khutlang megweng ha ke re nna mo meke ditsinteng ha ke na taba ha ke na taba mo meke ditsinteng kutlwa ke sa ke sna taba ntwe ke na le taba le yona ko o bona o thabile ke o bona o gotsofetse ke o bona ngwaneso o fodile ai ho rena joang kgetho ke ha O re bona ke bitsa le hodimo le lefatshe re tlo ba dipaki. Deuteronomy 19:30. Ke bitsa le hodimo le lefatshe re ebe dipaki. Ke beile bophelo le lefu kgetha bophelo. O tlo uphile. Choice is yours. Back. Luka hle. Luka fara. Ey. Hallelujah. Ke modimo. O sa ba leng le dilemo. A ke re le ntse re tsa maya re tebuka. Re a pholetsa, re a pholetsa, re a pholetsa. Yes, re a pholetsa. Re a kwana. Re a kwana. Re tshatshe ge re wesele. Ge re Roma, ge re fora. Ge re Katoliki. Ge re Sioni. Ka ofela tsona re a pholetsa. Ke no kwa tsa maya.

0: le shumela metsotso re furaletse hora ya borobedi 95.6 ale tarenya tumelo PCFM ntate mmuke bakang go bane musa maudimo wa tametse bakang go bane musa maudimo wa tametse Hona le nako yeo morena modimo a neng a fe batho monyetla ya ahwa a reka ba ntse ba shebile ya ahwa ke nowe ya ba nowe o fana ka molaetsa o tshwanang hantle le ona o bibele e re ya ba ntse ba nwa ba tawa ba iketsetsa ka ho rata wa bona ba ne ba nyala ba nyadisa ba sanatse a reka ya naya ahua lana tsena molaetsa ona o hlaga tsena ho ntse ho tawa ho ntse ho nyalwa ho nyadiswa ho ntse ho songwa ibile ho tseuwa haleluya ho ntse ho songwa ibile ho tseuwa go gana le tsena batho ba sebeletsa modimo ba fetile sekgobo haleluya ba fetile sekgobo ntumele go be moyeng ke o be moyeng ka tolaka
1: molene tata
0: molo wa gite
1: o phela njani mntakwethu
0: ndiphilile wena
1: hayi ke khosenze ngingcwele mntakwethu
0: enkosi tata
1: hayi ngiyabulela namhlanje hle ngivezwe ilizwi lakho tata
0: yebo baba
1: yahle ngonyana ndithi kwabonakala ukuthi uThixo nje usasigcinile nanamhlanje kawulapha sithethisa nami
0: yebo
1: sagqibela nakudala kakhulu ndakholwa ngandikhumbulayo
0: nje ndithetha no
1: kodwa ke uThixo wazenza hayi andifuna uthethe ithi igama lam mntakwethu uhle
0: okay
1: ndithi nje ndingana nje yandikhumbula kodwa into okuyithethayo ndizile ekuseni kawuvuka thethayo kuneveki ezimbini ndikumamela ngoku ndithule ndithi oh ubuyile utate uJohn ngoku ndathi ya utate mlapho akekho ibe kunikele isikhondeso ukuthi ahambise
0: yebo tata
1: ngoku kama uthethayo yaba ufunda incwadi leya kaMateyu ukuthi na uJesu uthini mathetha nabantu uthetha nabantu ukuba azi ukuthi xesha lisondele ukuthi enye nenye into inexesha layo lukhona ixesha lokuphila lukhona ixesha lokufa apha emhlabeni ixesha lona likhona lokuthi sibe khona likhona ixesha ukuthi sibe ngekho
0: nyani
1: kuba izinto zadala mbuthixo
0: hey
1: uThixo wenza yenye nenye into wayibekela ixesha layo ukuthi umntu azohlala apha emhlabeni ayenze yenye nenye into ngamandla akhe
0: yebo
1: kodwa azi ukuthi ilanga lona liyasondela ukuthi na uyathanda ukuthi na awuthandi kodwa ilanga lona liyasondela
0: nyani
1: indawo le uJesu atho yathi xolani ukuba ukusithana ukuthi umbuso kamankulunkulu usitye yenothi kawufikayo wena into oyenzayo uzayifumana phambili yokulindile kanti zona apha sihlele khona sihlele ixesha lethu
0: ngempela ba
1: sihlelele ixesha lethu mntate wethu ukuthi iyawuthi Jesu mhlazolanda icawe yakhe nabantu bayeesele belunjile wazi mna into endiyaziya kakhulu nadizono omnye nomnye umntu uyaziyazi
0: ba
1: umntu othembakayo uThixo uyaziyazi ukuthi ya ngandithetha nje uThixo ndiyamthembakan akekho umuntu ogazi yaziva akekho apha emhlabeni omunye nomunye umuntu uyayazi ukuthi into le ndiyenzayo ndiyenza kuba ndiyazi ukuthi yintle ebusweni bakathixo awuyenzeli bantu uyenzela wena ukuthi kusasa umphefumlo wakho uyodibana nothixo
0: ya
1: asidibane nothixo ukuba singene ecawe asidibane nothixo ukuba sithetha ngaye asidibane ngothixo ukuba sithe uthixo siyambuta mkhonda uthixo sidibana ngaye ngokuthi sivume iintliziyweni zethu ukuthi zizoentliziyo angumpulo umntu ukuthi na umntu azazi ukuthina yena ngobani
0: ngempela
1: yona nto esiyiphilela yapha emhlabeni kadithi kodwa ixesha liyasondela ujesu makathetha uthi omnye nomnye othandayo ukundilandela ayetyeke nenye intwa azemva kwam
0: hayi aw uyangishaya
1: namhlanjengona jonga jonga jonga ndokuxelela
0: kawusho tata
1: ngithi kuwe iminyaka ekushiyekileyo nawe nam apha emhlabeni sisuka asiyazi ukuthi naye ngaphinga ayiyoibhileyo ithi ndiyithethe ngesisuthu bakwazi ukundiva ukuthi nandini ithi ndithethe ngesisuthu ngesisuthu abasuthu babathethayo bathi ndilimoto olusareletsini andilekane nitoti thetseng
0: lefatshini
1: batshonjalo lesisuthu ngesikhotha ke ndiminyaka ekushiyekeleyo ayilingane nale wena uyiphilile apha emhlabeni uyenze into okuyithandayo
0: mathanda intliziyo
1: enye nenye into ewuyenze wokuthanda wakho kodwa uzawuvuna into into ewuyihlwelayo uzoyivuna kusasa siyahlwelela ndatezona khona ngoku masithethayo hayi manthiko
0: Nkosi Yesu.
1: Kumizo la kaThixo. UThixo nguwe yena. Hayi. Tadizon.
0: Ndetwak.
1: UJesu makathethayo kuMatewu. Isahlulo samashumi amabini anesine. Ivesi isume lesithathu.
0: Yebo.
1: Uthi oqiniselayo ukufikelela ekugqibeleni. Nguye uzawugcineka
0: ngempela ngempela
1: iMathewu 24 ka-13 ere yaphisetsa mofihlela qekelong ke yena yayo bolokela ga re bolokele gobane re bua ka modimo ga re bolokele gobane ya ka nnete ga ditsena dikereke ga re bolokele ka ntho eno hai man uthixo o tshwenjalo sigcina koba nje sivuma ngaphakathi kwentliziyo zethu kati zono ma ungathetha ngayo uthixo kodwa uphile into wena uyithandayo ungaphila ngayo uthixo kodwa yena ungena ngaphakathi kumntu aguqule intliziyo yakhe ukuthi umntu aziyazi ukuthi na aphaya khona kundawoni na uyosika njani wena kawusukayo uthixo unika omnye nomnye umntu amandla mani
0: ethetha ivangeli
1: hayi uthixo omnye nomnye umntu apha emhlabeni uthixo mnika amandla
0: nyani
1: uthi wenza kakuhle aphumele phambili ayenze kakuhle
0: yebo
1: omoshayo naye aphumele phambili amoshe
0: kodwa lezi ixesha
1: unikelana ngelayisensi ukuthi hamba wena batshontshwale abasuthi bawe ngosolayisensi ngasamaya wayetsanga ntlatsele mpilo yetsa hantle ayithila fatane leyana ayithila fate ayi ba watawa utsale ufinta ayi ba wawutswa utswe ufinta ayi ba uyantola apha emhlabeni khonapha basekhona kwezinto ezinjalo
0: kodwa
1: besiphele khonapha izinto
0: kodwa lezi ilanga lezi xesha
1: hayi lona liyasondela
0: ayiwo
1: liyasondela
0: futhi selfikile selfikile dad selfikile
1: liyasondela ixesha mdakwethu kodwa ke into efunakalayo kukuthi ukugqibela yona into ayijongayo uJesu akajonge ukuthi nawe ugalile khona ngoko singama apha yaba siyathetha ngaye siyenze into ezininzi kodwa ethi ukugqibeleni ibe ayongena njengokuba uPawulo sibethetha naye asithihle mandibulela iyebharheli nam ndiyenze ukuthi nam ize ndibe ungena ngayo yesezulwini ukayibuya yebharheli yena ele gawuthetha uyibuya ibe wena gauoba letlabelo legodimong goba le dira yo o phelang ka yona ndihele o dikala o le lefatsheng mona dihe datelwana bophelo ba sa peleng o boqala gana ngwana o sa le lefatsheng ga ulo boqala motlha o tsenang ka lekaseng lengwelo ga o leposa le yamo letsweleditseng gana teng gore na lengwelo lena o lengweletsego kae difela motho o dikala a santsane a pele gana mona gaotefo enye lenye nto boiqala kgona temosabene ka oyen hai ma ongathiya kusasa uyawubisa abafundisi bazomapha kuba ufile kuthayi untate yona kuyamotseba ingekemokuti intwela boiqala khona ngoku ka uphilayo iqale khona ngoku hayi kusasa uthi namhlanje kalivelizwi lam suthathaza kwintliziyo zenu namhlanje ongekayeni halukwa lentswe laka
0: eya ntate
1: ake mosane akathi njalo uthixo uthi namhlanje
0: njengamanje
1: namhlanje njengamanje masithetha nawe kawulivayo ilizwi lakathixo suqinise intliziyo yakho
0: Hallelujah.
1: Ivule mntakwethu intliziyo yakho ivule uyivulele uthixo ngena ngaphakathi kuyo uyayenza enye nenye into wena uyifunayo
0: ngempela ngempela
1: funeka umntu avule intliziyo yakhe kuba uyazi ukuthi ixesha liyaba khona uyawusuka apha emhlabeni omnye umama makaculayo uthi emathuleni yesiyobonana emathuleni siyobonana emathuleni siyobona ey siyobonana emathuleni uthi ixesha liyaphela siyobonana emathuleni ngathi zona enye nenye into enexeshalayo mntakwethu
0: ngempela
1: uziyenzile ezinto mandithi kuwe ke kule minyaka le mininzi ephelileyo sadibana nawe ngelizwi lakho nje kuphela andiyazi ina iminyaka emingaphi
0: yebo tata
1: usayikhumbula wena
0: angakakutholi na manje angakakutholi manje awufuni
1: awukatholi ukuthi na uthetha nobani
0: ngempela ngilahlekile
1: mntakwethu hle okay ndiyavuma ndiyavuma ndiyavuma nam ndivuma nawe mwaneso hle ixesha lininzi kakhulu kodwa mna into endiyivuyeleyo yinye kuphela ithe maniva ilizwi lakho ndathi othixo usamgcinile umntana wakho nanku usaphakamise ubukhulu nakho namandla akho othixo siyabonga kuba namhla kule langa mama esiphilango abantu balantate uthixo abantu bayamlibala bayamlibala bajonge into zomhlaba
0: kanidi kanidi
1: siyawuzeka kathi siye khonapha natezona
0: as ngizokwazi ngiyazi sizodibana sizodibanaatezona
1: mnandi kumxhosa ndiyathetha
0: ndiyakuthola ndiyakuthola ngoku ndiyakuthola ndiyakuthola
1: ha igama lam nduku
0: hawu manyenyawo
1: ha ndade igama lam mna ke waphulaphula bandiyazi ukuthi nangobani
0: ey
1: ndukundade tshehla amagwafu
0: ndade tshehla Ndikuvile kancinci nje ndathi mhlawumbi zophoza.
1: Hayi, ndim ndakotho hle kunjalo ndisahlele enizweni lakaThixo ndibambelele.
0: Ndiyacela
1: ukuthi uThixo hle aniphe amandla ndiqinisele ukufikelela ekugqibeleni ukuba yiyo nto kuphela uThixo ayidungileyo hlamntakwethu.
0: Ndadisehla.
1: Hawu mntakwethu hle. Hayi, ndiyabonga ukuphela izwi lakho hle ndakwethu.
0: Akukho kuje zendithele ngwipilo kwala fono ya hawu ndadisehla utlwa.
1: Iyathanda.
0: Ndadisehla.
1: Ndazi.
0: Ke urata utlwa.
1: Awu ndihlenta nam kunjalo hlamntakwethu.
0: Ndiyalibuha ntata wakho.
1: Nam kunjalo ndiyakuthanda dade ijona hle qinisela manesi hle uThixo makakwenze kakuhle manesi hle. Ndiyabonga hle kamakakajema liphakamise.
0: Enkosi tata.
1: Amen ndathi.
0: Haleluya, haleluya. Hey. PCFM. Yabafikela bonke. PCFM yafihla hohle. Transkei yafihla. Thabatseka yafihla. Yafihla. PCFM ikemiseditse. PCFM ikemiseditse. Ey! Dzo tsa ke le bo ke le bo re se tsa ke le bo re bi di metsi nge mashimo ba bi di a metsi tsile se re pura le se hora ya bo rubedi a le tarenya tumele PCFM that is your mugile le konotu

0: Murati wa waka re ha ba ho kwala lenaneo re na le mashuma mabedi a setseng a metsotso pele re arwana ka nnete ke nako yane ya ho dumella dikereke ho fana ka ditsebiso tsa dikereke ho sena taba ke kereke efeng Katoliki fora chachi wesele topia zcc poloswa kinako ich akore ngi ke phamise se tshaba pali o mamedi waka re fitile na ko nyeo ho yona na ke reng ho wena o bohlokwa ka o di motsohle ke nako nyena yeo re utlwileng lentswe la Modimo ntate Tshehla o re motho e mong le e mong o tseba yena wa itseba wa tseba na ha o so ka etsala hore ho thwe ewi hona jwale ewi now ha ka ya laita roboto mala o motala ebe o ka feta na wa tseba ha ba wa tseba wa itseba ebe o ka feta ya etsang hantle tsole pele o etsang hona le nako yeo paulosi a neng a shebane le tsona man to man a shebana le tsona face to face ore kgaolong ya bosupa ya maroma chapter 19 ore ke mang ya ka nkgollang mmelong ona wa sebe kapo wa lefu ke leboga Modimo ka Jesu ore botle boo ke ratang go boetsa ga ke boetse empa bobe boo ke sa rateng go boetsa bona ke a boetsa halleluja wa itseba tle wa tsebana o batla go tlwelela eng wa tsebana o ka gara eng e ganang ga o e tlogelela wa tseba e gana gore o e tlogelela gobaneng ula wa gana ga e re o e tlogelele ke nakong yona ena ke nakong yona ena letsatsing lona le lala ka jeno mo o ntseng o lakatsa gore ka re o ka qala bophelo qalong yes you are capable yes you are able yes you are allowed yes you are permitted o ka bo qala qalong go ne o tle monna mogolo ya ditedi diputswa a tla go Jesu ka letsatsi le leng lekotima a re morena nka etsa jwang ya ba gore only if you can born again tswala botjha o botsa Jesu gape ore hela morena nka tswala jwang botjha ke se ke le mokanakana nka tswala jwang botjha le wena ka jeno ke phatlhalatsa ke le godima radio yena ya PCFM thabeng mona abane lenaneong lona lena la alitareng ya tumelo gore ka jeno lona lena ga o dumela o kanka gato le wena wa tswala botjha ya ba obina jalo ka motlhankaneno ao wa re antse Jesu o nampone ga ke lela jwalo ke batla go tlwelela dintho jana ke di tlwelela nako e ntse o dumelela e re ko joetse tsatsing la ka jeno jalo ka ke tsho na le batho ba lakatsang gore e ka re ba ka phela botjha ba ka qalaqalong go na le ba bangwe ba lakatsang gore e ka re ba ka fitlha mona mo ke leng teng mona mo o leng teng mona mo ntatemogolo a leng teng mo nkgono a leng teng go na le batho ba kopang gore Modimo o komponthuse ke tlo lekana le ntatemogolo ee ba teng ba lakatsang tabeno go na le ba lakatsang gore ba ka qalaqalong Modimo nketse ngwana gape Modimo ya ko nketse gape le a ka nketse gape nkebe ka kena lenyalong lena gape nka qala botjha ntuse Modimo ke qale botjha dibitsa seng ke di entse dinkimetse a Modimo a o balele motho ditsitotlhe mogati o baka gona jwale gona jeseelong tsa re meletlha bakang halleluja o ntse re bakang ka nnete modimo tsa re bakang bakang ke kopa ho be moyeng
1: nda David nda le mo
0: morato wa waka
1: ke ke tleng ho lo bolokwa ntate mong la entilla la ne botlong ba hae ile a ba le sole la ntwa ya bobedi a boela a sebetsa ka mane ka ditsintsa tsa ditshankana
0: ntate waka
1: modimo o potse a di dilemo di 106 go wa utlwa na bona sena na o izile a iza bona sena go go o fuye bona se go batho ba jwalo ga ba galla
0: ka nnete
1: ga ba galla o bane ha o fihle ka bobebe mono
0: ntate waka
1: ka nnete o entse malepa o se ikwabela melao ya modimo ho ka mo hauhela ka dilemo tseno
0: hei
1: e le hore modimo o mo beile ho fihlelletse ho tsona
0: ntate waka
1: ka nnete ya modimo e se ka bohle re ka kopisa dintho tse kang tseno ho feta ho kopisa dintho tse sa kopiseng tse senang bokamoso
0: ka nnete wa sebagato laka ka nnete ntate Philippe
1: maobane maponesa a na tsile letsholo ho tshwarwa dikoloi tsenana tse tsa di-Honda 50 tse putswa fela ka lebaka la obane ho na le Honda 50 e kaeng ka re e nketse e mong wa banna ba bang ba melata ka hara naga ka mona
0: ao bathong
1: ho sebedisitse koloi ya mafutano jale bana ba bang ba jela lela tieno jwale ya ba jwale ho tsongwana di tshwerwe di dingata jwale batho bana ba se ba tshwerwa mantala hore he banna bona bono mo ba teng a ba fella jwale ntane ne a fihla ya utulla tsa bona ditaba ka lebaka lang la se le seng fela se etsaetseng
0: e le go hona ho ruta hore ee ntate e le go hona ho re ruta hore ka sebe sebe se le seng fela sebe se le seng re tlotsa
1: ke mogona o teng ga ona sebe se senyane ga ona sebe se segolo sebe se ya lekana
0: ntate waka
1: sebe se ya lekana ke go ukwa ka molato ono fela o entseng ke banono ba seng gantle ba diketso tsa bona ba sebeletsang tatona mogata na o etsentse bana ba banloja jwang o ba keteletseng le bona o fumantsha lore hela ba ntse ba hweba ka thoko ao molao ga bana se nepaetseng koo wa ubana o ba eteditse jale kore seka gona kena ntse oeta ore beng ba dikerake ba kene ba fane ka ditsebiso kore monyetla o nana e ba o fulang fela ba o tlwela wa tsebana go bapatsa radio nna go dula jwang fela bana ba fula seketsa o drinka monyetla kona ga ba o batle
0: ga ba o sebedise
1: fanta le ngwana e loge batswadi ba gae modimo ntsa ao ihetse ka go mo bolokela batswadi ba gae ba ntse ba kgona go sebetsa ba tswagisa matsogo gore a tseba go ya sekolong e le molemo onono ga o batle wa o tatlha ga batswadi ba re tsamaya go sekolong ga a dikela wa ipata mangopeng ga nako ya sekolo e fitlha o atswa jalo ka motho a tlhaya sekolong ga selemo se fela jwale ditega e ngwala lengwalo e kopa dikopano tsa batswadi ga go fumantshana gore ditaba tsa monna enwana monna enwana ntse a go thita batswadi ba gae ka o see se se nepaetseng gantsi o ntse a thita ena jale go fitlha nako eo modimo a fitlang a moamo a batswadi ba gae jale o sala a sa rutega bophelo bo a mo sukodisa go tlhaya mosebetsi o o tlhokang lengwalo le itseng o nana le monyetla wa go etsa lengwalo leno jale o sasa o sebedisa jale ke nako ya llelang lebese le kgalaneng jale oa kala walla o a gopola re joo kaka iketsetsa setlhogo bophelong ba ka itse batswadi ba ka ba ne ba mpha molemo gobane thuto ke lefa le o senang mang kapo mang ya tlang wa moa lona e see ka batha ba ka mamela ba gopola ba hetsa morago gobane o tlo fumana gore motswadi eo wa gago o lakatsa gore o be seena a se dirang go ba sona o kene sekolo ena ga a tsebe le go ngwala lebitso la gae empa o lakatsa gore o tshware diploma mangwalo a itseng gore a tla ikwatlase
0: ntate Philip.
1: Jo. Ade muri maweza ntate mochela o boloja o sigele.
0: Ntate Philip ke o rata wa utlwa.
1: Dibitswa la modimo le ba kwa modimo ke yena a tate mpisa le gatola ka go yena o ba ne jwele ge kwa pantse ke lentse la Jehova mme le gatola rona le tla tsela pele o ba ne seo se ge kwa pantse nge kwa pantse ke moya. Ha ke o tsebe, ha o ntsebe, empa o tseba lentse la ka, o tseba dipolelo tsa ka, le modimo o a tseba, ka le leng la matsatsi o na le nako a tla re kopanya gobane nako ga e sole nako ga se nako.
0: Ke tsho jalo gore le go bona ka nnete a ke se o bone, le go mpona go se mpone.
1: Jehova bokwe.
0: Ke o rata man. Err.
1: Amen.
0: Halleluja, halleluja. Morati wa ka, ngwaneso ya rategang. Re fitlile nakong ya go qetela. Ke ntse ke re go na le batho ba lakatsang gore e ka re o ka reveswa. Wa tsaya mongwe o rivesetsa o batla go revesa fela obaneng a ile a ntse ba re Modimo ka re nka be ke sa ka ka tseba motho eo. E mongwe ga qala utlwa voice ya gago fela o a nyonya. E mongwe ga qala utlwa voice ya ka o a nyonya e seng Modimo radio mona ke kopa o ntshwarele. Skaetsa Modimo a o fete ka baka laka. Le nna o ka letsa mo nabe ke a utlwa gore a kila kara ke di lebetse. Ke a o jwetsa nnete ke di lebetse. Letsa o tlo bone. O tlo bone gore ke di lebetse. Nna ke motho a ka ba o jara ka pelo. Pelo ya ka e nyane haholo. Ka nka setšhabadi se se ngata se na seo se ntsitetsweng seo ke se ntsitetsweng. O ba o tla bona gona ditshitong mono o sitetswe le ke o phelang le yena ka tlong. Jalo ha o tshwanetse o robala kapa o ya hae nkile ka ganna tekesi ntate Philip e ga o theolele excitement ya kwala bata utlwe motho ya re Modimo ke be ke ya diheleng mane e ka reng ke be ke dutse mosebetsing ka reng ke be ke sa chaise don't let that happen, don't let it be. Iketsetse molemo. Chapter 14, verse 6. Ha ke lefe ka mo lefatshe le lefang ka teng ke lefa gotso ya ka ke le siela gotso. O tsho Jesu yena yeno yo ka jeno lena a reng go nna le wena go Mateo 4:17 a reng bakang a go bake ha o ya ha o ya ha o ya o thabile. Lwena mme o se ka kwala ka pele wa kenya dionoroko kapa dintho tsena dithaetse ka pelenyana wa kena betheng pele a fitlha ware a pa fumana o galeile. No. Ska itima kgotso ka lebaka la motho e mongwe yo o e fiweng ke Jesu. Ntho e Jesu a o fileng yona ska etsa gore motho ao a moye yona. Please bakang o tsho Jesu mose wa maodimo se o le gaufi. O batla kena le hodimo ngontse o topotse. O batla kena le hodimo ngontse o kwatile. O batla kena le hodimo ka lehloyo. O batla kena le hodimo ka pilo e bohloko makukuno. Bakang. Are bakeng. Kena. Hey. A se tsa sine na e. PCFM. Ke o rata. Ke ga le ka ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba hari shona bophelong ba ka ka morago e ne e orange o tlolaeta e tala kapa e kgobedu. Re a tseba e kgobedu ga e qala e laeta e re stop. John, it is enough, stop. Ga o laeta e tala, opportunity, go. Tswela pele John ka bophelo, leka. Le wena bophelong le ka hape ke a kopa wena ya sitetsweng emo gotlela ho yena o kope tshwarelo. Wena e o sitetsweng ke emong bula pelo ya hao fodisa bophelo ba hao motshwarele o yentse dintho tse bohloko ka nnete o yetseditse ngwana a o latola o yentse ntho tse bohloko haholo o hladile bophelong fela a o sinyeditse bokamoso a o tlwelisitse bahlankana ba bang a o tlwelisitse bagwetsana ba bang motshwarele o sitetse o la mokadima tšhelete ya hao a le tsietsing wa mo thusa a ne a kula wa mo thusa motshwarele tle nna se tsebe ntho a e etsang bakang bane moso wa maodimo o atametse ga re labalabelele kgotso yeo go sena motho ya ka bonang modimo ga sena yona phelelang o ba lekgotso le batho botlhe ei ngena nawe nna ke etsa tjena ke apaka ke paka thuto yaka ke nka dibuka tsaka ke leboa modimo yang gauhetseng gore e be ke bile le wena o tloa gorenyane ya botshelela go fitlhelela goreng ya borobong ke modimo ka mogauwa gae ga a tswele pele morena modimo go o thusa a tswele pele morena modimo go ba le wena a o baballe o boloke o sireletse a o lwanele a ba o tlolele ke modimo ga o atleise bophelong ko lakaletsa katlego ko lakaletsa matlhonolo ko lakaletsa bophelo bo botlhe modimo a fodise ba kulang gobane ena go na le thole ke keng la itsiwa ke ena ngwaneso ga ona e nngwe re ka ra e phatlhalatsang e fankge dintle le ya pako le tshwaro la dile ga ke mone o tla phatlhalatsa e fankgedi e nngwe ke phatlhalatsa e fankgedi ya kopano e seng ya karogang re tla bua ka nako e tlang gore jesu kriste a hetla jerusalem dikeledi tsa gae tsawa tsa keleketla marameng allela Jerusalem allela Jerusalem a Jesu ei nake mwanesu ratolaka tatu ya tia lodimu refitile na kwenye reklame ya mwaruwa na kayo hei imera rufela mitutu rilo watla osetze mitutu mira ntumele ke kilete pala final whistle ntate re a leboa gore ga uhetse re qenehetse o bile le rona go tloa qalong ya lenaneo lena go fitlhelela jwale o bile modimo ntse o le modimo ya nne o be modimo ke rapelela le mme ya tlo kena lebitso la gae ke rilo dula lelemeng la gae mosebedise ka tselo ntse o mosebedisa ka yona ke ya kokobela mongadi o lepelo ke sia sealemoya sena ke sia sebodi sena ke sia bamamedi matsong a gao moya o galelang bona o fitlha gotlhe ka lebitso la jesu fitlhela re kopana gape sonteng se tla re boloke ntate re baballe re sireletse re lwanele re tlolele re fodise ba kulang ka lebitso la jesu ke a leboga ntate amen re gape sonta se tlang ntate John Mokela a letareng ya tumelo PC FM kgotsa morenesi kriste beloe Jesus.

So Taylor, I want you to sing it.

Christ. Thank you, Lord. I thank you. Oh.

should have been dead.

0: beat.
1: Mm-hmm, your pulse, our beat. Ke PCFM re bua ka teboho, gratitude. Ke la ka bona molaetsa ka mane ka Facebook or in Rilo, good morning. Ntse go jela ka tsebe ke monate re happy Sunday. Ke tswa ke leboela bophelo hle Rilo, wa tseba motho a se ka bahlale ba hao hore o ntse o phela ke ka mahau wa morena modimo. O re nna ke yona ntho ke leboang sengwa letsatsi. Thabathibela lena o re Rilo dumela ke mosebetsi empa ke leboela taba ena ya hore fela motho ntse o kgona o be a patafuleng ke ba bakae ba senang mesebetsi Rilo, ba bang ba bona ba lokela ho sebetsa empa ba bang ha ba bone melemo ya seo ba sena ba seo ba nang le sona. O re ke leboela mosebetsi Rilo.
2: Good morning. O dumediswa ke teacher Sisinyi ka mona ka TY Rilo.
1: Good morning.
2: Ha tsama nna ntwe ke le welang tsatsina ka jeno le matsatsi ohle a fitileng le a tlatla. Ke ho morana mojimo o mse ampha courage ya ho manage the blessings tsohle tseo a mphileng tsona. Rilo, ge batho re na le mefokolo kana ko engwe mefokolo ya rona e etsa hore re lebale ntate modimo. Ge le bale presence ya hai,
1: sure.
2: Manyolo ya hai around us, moya wa hai o halalelang o dulang o na le rona ka nako tsohle. We start to complain,
1: yeah.
2: To blame things, to blame people, ho halala dintho, ho tletleba, ho besa le re lla ka hore ha re nang,
1: sure.
2: Mang le ho ipapisa. Go ba pisa go phelo ba ka le ba batho ba bang o tla fumana gore re le mthemo no e re hlokisa hotso e re hlokisa lerato e re hlokisa tsetsano e tsa itlisa conflict e ba ka le lehloyo ka hona ka nnete ke dula ke leboha gore na ke ho kae ka bophelo ke nnete bophelo ba ka bontse bo le tlase ke labalabela ho ya hodimo ho ya pele ho fihlela tseo ke di batlang empa ho bohlokwa ke hore ke tswile ke nema ke mametse radio ditho tsa ka tsa mmele di ntse di sebetsa hantle morena modimo o ntse a mphile mpho e kgolo e leng bophelo ke yona eo ke e lebohang le hore o ntse a kgona hore le ha ke sotlehile tjena ke nne ke ele hloko ditholwana fatso tse fetileng ke ne ke tsebe gore o ntse a tla etsa display other opportunities before me ka nnete ke a leboa Rilo.
1: Ke leboa haholo fela le wena o tla nna go jwetsa gore o bolelele gore na o sengwa letsatsi utswa o lebogela eng o sa tsetele na o bona e lenyane ga kae fela ke eng teboo mo mamedi ke kgola ga ngata ga e bua tabene ya gore let's be grateful ga re bele pelo tse lebogang fela gratitude ke eng a se re bua ka yona ke kgola teboo ka bokhutshwane fela ke go elelelwa le ho ananela le ho leboha ditlhonolofatso tse o ntse o di fumana ditlhonolofalo tse o ntse o di o ntse o ba le tsona mo mamedi o sa tsotele na dikgolo kapa dinyanyana ga kae. Go na le motho e le goreng selemo sena ge eng gona je ke May ke tsatsi la go qetela la May o kgonne go aga ntlo mme e sale le togo ya ga e sale le project a ntse a e sebetsa ke blessing to eno ke tlhonolofatso ntho eno. Go na le mong a reng hey Rilo e sale ntse ke re ke batla isa bana ba ka sekolong ke bosana ntho tsa ka disa kopane ke bona ntho tsa ka disa sebetse gantle o khonne kgweding ena ka polemong sena mme taba eno ke tlhonolofatso e golo ga golo fela go na le monye sale a kula dilemolemo empa o sa kgona gore a iketsetse dintho e sale a ntse a thusa le motsena kao fela empa o sa kgona gore a iketsetse a itshwarele ke tlhonolofatso ntho eno. Go na le mong eo e leng gore wa tsho gore hey Rilo ene ke apply ke sa fumane nix wa tsho gore hey no ke tlhonolofatso ntho eno mme wa e lebohela wa leboga gore a tseba ke a leboga se ka bahlale baka ga se ka matla a ka empa ke ka ntate modimo gore tsena tsotlhe ditse dinketsa galla ka nako tse

0: mmamedi o tswa ka haru ho kamano e ne se na bophelo e ne se hantle bakeng sa hao o no bona hantle go ye ena hanga ka nna ka dula ka haru yona e hlile ntadi pedi ke tlatswa se ke tsapile kapo ke tlatswa se ke sna bo litlo kapo eng mme go nne hore o tswe kapo modimo la o fa matla hore o tswe le ba o no sna bogone ba o tse ba hore e be ha ke tswa ka go yona kamano e ke tlo qala kae bophelo ke bo qala kae fela ya ba o fa matla o fa bohlale ba hore o tswe ko ene no tswile motho ya monyana a ke se bone ka ntwe eno ke tlhonolo fatso ba a empa ke sile lapalaka empa jwale ke tlo qala qalong empa ke tlhonolo fatso go bane jwale sena se re kelelo ha ine a mea pila ho ine a mea bophelo ba ho bo botla bone bo a mea ka karolo tse fapaneng mme wa bona hore taba eno ke tlhonolo fatso mo mamedi mme bohlokwa ba gratitude ka yona teboho ke hore e tlosa kelello tsa rona ka pomenahano ya rona ho se siko ho se teng go re e tlosa kelello tsa rona ho dinthotsa e siko ho dinthotsa ka senang tsona ke rata go mo mamedi u buile ka taba ena ya ho ipapisa ba ne ke ngwa dinthotsa o batho ba dietsang ka po ke ngwa dinthotsa o ke dietsang hantsa ga tsa maleto lena moaisani motswalle mosebetsi mo fihla re ka koloi ha di kolo wena o tsa makane nyane pontoki o so batla ho ipapisa go hele ke seng ke sebetsa ka thata ka le nna ke hloka koloi kgolo a kana ka po moaisani o fihla a 7 room so ga ke batla extend ke hloka extend o sonka body loan tse siko so ikimetsa so etsa eng o bona tse siko sitwa o bona fela ho yo wa tseba batho ba ntse ba a ha ke nnete fela le nna ke a leboga ke na le haka ha ke patele rente ke haka le ba patela rente ke a leboga ke na le mogogo ke patele rente ena kgwedi le kgwedi ke a leboga hore ke na le koloi ena e kgona go nkisa mosebetsing e tsa hore ke nne ke phethe mabaka e ke nang le yona ke a leboga ke kgona go rekela bana ba ka diphahlo ke kgona go ithekela diphahlo ha ile Maria tena go bata ke a leboga ke kgona go reka parafini hara dirametsena o tlo bona dintho tse teng ho feta o hey nna ne ke batla TV ya ne kgolo hadi ke batla TV e kgolo nna look ke batla nke ke ya Dubai ke ya kae ke a leboa ke kgona hore ke tla moleng fela mona ke tshwere bana ba ka ba babedi ka matsoho re dule 2 minutes ke ka nna ba ka tsatsi le leng re tla kgona ya Dubai fela ona jwale ke a leboa fela ke kgona ho etsa tjena ya go thusa gratitude ya re thusa le don le na bomamedi ho re re bone dintho tse teng ho bane dingate di pota potile tse ngata tse teng so sa di boneng ho bane fela o shebile tse siko jole ha o lebo o tlo qalella o bona go yo what's ba le moseka o fela ke khona o patela bana ba ka school fees go ke sa inwelwa ke a leboa a tsantsa ke khona ho re ke jana ama ha ngwenyana bekeng ke a leboa ke kgona go ke be le nako le lelapa leso lelapa laka ba bang ba itlodisa mahlo ntheno ke be ke loba lelapa fela ha o ele lo o bona bohlokwa ba lelapa tla bona ga se nthonyane go ba le teboa le o phela bophelo ba teboa mo mamedi bo re thusa hore re utlwisise re be re elellwe hore bophelo ha bo a phethahala life is not perfect empa ke o fumana mabaka a o leboa o sa tsotele dintho tse sa phethahalang tse re tsamayang ka ro tsona dintho tse sa phethahalang tse re potapotileng le batho ba sa phethahalang bane le gona ka phethahala ho hang ha o leboele bophelo ba molekane eno wa hao go bane o phetheile ha o lebohele mosebetsi go bane o re ae ho monate fela mosebetsi mo tlono ba iqholotsa mosebetsi fela wa leboa ha o lebohele dintho tse ngata tse ntse o feta ka re o tsona go bane o re bophelo bo bonolo bo tlene bo be iqholotsa le ho se phetha ha leng hono mamedi tebo gratitude ke ntho e reng ke spiritual discipline gore ya re thusa lebo le lena la semoya go bane tebo e matlafatsa tumelo ya rona tumelo e matlafatsa ka poteboho e matlafatsa tumelo ya rona ke a leboa hore ke phetse hantle tsewa hantle go wa opelwa fela wa leboa hore hona le ka go lotse pitseng hantle kana ba ke opela lotung fela ntse ke pitse hantle ntse ke gona go ketse ntho tseding o tlo fola na wena o phela bophelo ba tumelo ba tebogo mo mamedi kapa motho a dulang a complain motho a dulang a tletleba o motho a dulang a bona bobe gotlhe o motho a dulang a bona a sena letho tsona le tsona o kodielelwe o kodiananele o kodile bohele gopola 1 Thessalonians 5:18 e re give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus ke thato ya mogana Jesu go re le boema emong ohle e senga dintho di tsamaya ka mogogona ga batlang ka teng e seng ha dintho di le ka hlakogeng la gone e seng ha o le monate fela in all circumstances my emong ohle a ke ga ile lo re ma emong ohle Okay. Mamedi o kile wa tsama ka hago ho ntho e boima. Ntho thata. E be fela ka mogana ko wa elelwa hore wa tsama le ha ke tsama e fitileng ka ro yona. Ho na le ntho ke e ke le bohelang ka boemo bone. Bothata. Ko wa tsama ka ho ntho e thata, mohlobong wa tsama ka hare ho an abusive relationship. Ebe ne le kamano e ne sina bophelo kamano eo uno o tlua ka po kamano e loreng e hlile uno se hantle ka po ka go mosebetsi uno sina bophelo eng ka po eng situation ka po boemo bofe ka po uno phela lo phidisana le batho ba pe uno sa phela hantle le bona ka po eng mo ba medio ke lengwa feta go yona goreng hele ka feta ka go mphetata Hai next time nna ke go feta rang ka go ntwe. Ntwe thata. Ka bo wa hlokahallo ke motho a nna le haufilo wena. Wa hlokahallo ke ngwana o mo jegeng tgweditse go bonka o fele ba ha utlwisise go tswang go baneng. Ke go hlokahallo ke ngwana ke mo jegeng nako e telele ha ka le. Ka bo la hlelwa ke metswalle. Wa hlelwa ke mosebetsi jolo fela. Kana go e notsana ka go yona. O no sa ile le lore na o baneng. O feta ka go ntwe thata ha kana ka ntwe ka ga ntwe bime ha kana fela ka moganako ka moga dilemo ke ba wa elelwa go yo wa tsa ke a le bo go ke fitile ka go ntwe e ne le bohloko go ke fitile ka go yona fela ke a le bo go bane mohlomong impontsitse boholo ba modimo mohlomong impontsitse matla teng ka haro hone mohlomong impontsitse go tsapalo ha mogana modimo mohlomong Akitsebe fela o kila ba boemombo bo ba ho go feta ka go ntwe thata thata ke batla go yena hana go na ke ntwe thata efe mo kileng wa feta ka yo ka go yona fela ona jo ha o so khutlela mo ga ntwe nyo o la feta go yona o ga tsa ke le bo ga ke fitile ka go ntwe ha e hlakolo go ine le ntwe o ime thata fela ke a bona na ine nguta eng ka bona ke le boela eng ka yona morning relo ke le boela ho tseba hore batho re a hlokana go tseba gore le lapala ka letlapele and ke teng for lona ke hlonolo fetse ke sena le perfumuluo le energy ya ho sebetsa ke Branats wa dithabaneng ke leba haholo Branats dumel
1: hello ke a leba hlo tsa topic ya ho e bohloga jang eng hopotsa msadi e mong ya bitswang Rhonda Byrne hona le buka ya hae le gore ke the secret
0: okay
1: cup of the magic jwale a ga bukeng he hona tsona taba tsena tsa gratitude pele nna ke a hlokomela gore se tswa ho ba le gratitude because ha re hlokomele ha re ithokomele ha re kelellwe and ka lebaka la gore re shebane le maphelo a batho ba bang ha re a focusa ho dima bophelo ba rona that's why re sna gratitude re sita le ho hlokomela di opportunity kapo di o tla di leteng re bona di lenya

Thank you goes a long way, I'll say. Kia le woo.

0: Dios. Yo lo amo, papá. You're a God who makes a way out of no way. You're a God who makes the impossible possible. You're a God who's able to take us from the back and bring us to the front. You're a God who's able to open every door that looks impossible to open. You're a God who's able to heal sicknesses that doctors cannot heal.
1: Ntseng ya ne fela jalo ka tete mdimo ke a lebo ka lentsweleng. Ke ne ke sa utlwisisna keng ka lentsweleng a fela ona jone ke a utlwisisa. E nyane o lebela lentswe. E ke lebela lentswe lena ba lentswe lena ke lona le nthusang gore ke beye papa ka feleng. Nyane ke a leboga gore go na le go gong ka gare go nna o kgonang gore o ko tshee. Ba tsona le season tse re fetang go tsona mo mamedi mo e le goreng le o tsheya fela go thata go thata thata thata thata fela ke a leboga ke kgone gore o kentse ke tshee. Ke be le nako ya gore ke tshee. Ke a leboga ke kgona go tsoa o senke mosebetsing. Re bua ka teboa tsatsi lena, gratitude, bohlokwa ba yona. Ke a tseba go na le teboho a mametseng gona jwale mo mamedi ga leboa ka wena. Ntsaka se bile bohlokwa ba gratitude ka ba ho phela bophelo ba teboho mo mamedi e le ntho e re yetsang ka sepheo hore watsa ke tlotla ke phela bophelo ba teboho ke tlotla ke fumana lebaka bla o leboha mthontso hle maemong ohle ntho tsa nyane o sa tsotela na dinyane ha ka kang re tshwara re taba eno e ntlafatsa le o matlafatsa kamano ya rona le morena modimo ba ne o tlotla o qalalela ho elellwa letsola hai le dintho tse ba o ntse o di tlodisa mahlo se kgona hore o mmone o se kgona o bona boholo ba hae o se kgona hore o bone legato la hae o se kgona hore o bone intentionality ya hae ka bophelo ba hao mo mamedi ke ngwa dintho tse bohlokwa tsa go phela bophelo ba gratitude ka go phela bophelo ba teboho taba ya go phela bophelo ba teboho matlafatsa jwalo ebile e thusa go aha jwalo taba ya kgotsofalo contentment watsa hona le motho e mong e le horeng o na le ntho tse nyane go feta tse o nang le tsone ko go ka ba le ntho e nngwe lengwe dikoloi dintlo di eng fela ebe wena o na le ntho nngwe e seng content e sa kgotsofalang ka gare wena ebe o qetella o kopana le motho ya nang le ntho tse pedi tse tharo tse wena o nang le tsone kapo tse nyane le go feta tse o nang le tsone fela ebe o thabile wa ipotsa motho o content ga kale fela a sena dintho tse gaufinyane tse ngata ga kana tse tshwanang le tsaka ga a na le tšhelete ngata e ka lekanang le yaka fela o content tent o ko ba bone batho ba jwale bo mamedi ba e le goreng ga bana ntho tsa material tseo re ka gareng ba di tlhoka kapa ba lokela go ba le tsone fela ba content ba thabile fela batho ba nang le ntho e nngwe le nngwe kapa re nanang ba na le ntho e nngwe le nngwe ga bana kgotso ga bana thabo ga bana kgotsofalo jale go phela bophelo ba tebo bo tlotla bo yetsa o be motho a content jale e fokotsa jalo le taba yane ya go tletleba motho a dulang a complainer taba yane mo mamedi a lahlaisa le ena ya go compare so ipapisa le batho ba bang ga o ka ijetsa gore ke tlo phela bophelo ba tebo maemong otlhe nthong tsotlhe ke tlotla ke fumana lebaka la gore ke lebohe go tsatsile nna o ka ipa challenge fela go tsatsi le leng ke tlo fumana ntho tse tharo tse hlano tse o nka ka reng ke a di lebohela ke sa tsotela ina di nyana ha kae ya leboga go tsatsi le tshabile ke a leboga ka metsiana a fresh e ke ano a nya ke khona ngo ke yanwe ke a leboga ke na le motlakase ha ka ke khona go tshela ke motlakase ntho tse nyane o tlo ile logo wa se ba ke sala motho ya tletlebang go le ba ne ke le motho a tletle ha ke sala motho a tletlebang ha ke sa le motho ya bapisang bophelo ba ka le batho ba bang gobaneng gobane o la phela bophelo kapa o la itsetsa go tlo phela bophelo ba teboho taba ya o leboga mo mamedi gratitude e ntlafatsa jwalo tumelo ya gago o se tlo ba motho ya nang le tumelo ntho ntse ngata gaholo mme o tlo bona gore itlhe bophelo ba gago bo a fetiwa ke tsa motho ba kaka rilo gratitude ntho e nyana kale e ka sa bala le ntho e nyane fela ke ntho e golo gaholo fela ke mo gona ke batlang go ikholotsetsa tsile leng leleng re fumane dintho tseo re di lebohelang le batho beo re ba lebohelang mme re tlotla re iphumana ha se re phela bophelo bana ba gratitude se re bona botemba ba mogana modimo tsa hangata kana le hore modimo yena o nlibetse ka modimo yena ha mpisi modimo yena ha ga bile thapelo tsa ka jalo jalo ha ga sa lebohe go tsitwa ho mmona le ho mutla fela re ka phela bophelo ba teboho ga se ka tlo qalella ho bona letsola hae di nthontsenyane ni nengwe no bona leba o sa itsho fela o laba wa ridanya no e heka tso ke ga fela ha ka re ntwe ya fela ibe ni nengwe o bona motho a sa ofa charity itseng o sotloga ka sotloga letswae o sotloga ka tsikiro sotloga ka ntwe ba ngwa ihloko ba wa elelo ke tshimo di mwa ga bese thapelo yaka fela ha o no se motho a lebohang o no tlo ga jole nna ke na ntshwetse letse letse la motho a ufa bokana ka yo ile go motho o bone ka nna ke sona ke foka child ha o tlo elelo go modimo ona ona wa ga bele ona o ufa fela ka ha o solo motho a tlotla lebo o so tlo elelo letswala hai o tlo elelo boteng ba hai ka go bophelo ba hao Psalms 100 verse 4 Ire, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Harate mele mogana modimo ka go complaina. Harate mele re mogana modimo ka o tletleba. Harate mele mogana modimo ka dula re sa bone botle. We enter his gates with thanksgiving, ka tebo and praise. Ke batla ona hane ntho tse tharo. Tsemo di mo yetse ditsentsona. Le monse. Tselo reng ha o soka o. O mo lebo ha ka tsona. Mo tlo mo la fa ngwana ke a le. A ke na le ngwana. Okay. Mo tlo mo la u thusa go reke koloi. Ke reke le koloi. Sho sha. How ka nka nako le ene gore yo ke le bo ka bobetse batho ba ha ofinyane lwene gore yo e so bana wa brega e so bana o shinisa empa gore yo ke le bo mo gana modimo gore o nthusitse gore ke reke koloi ka bo o nthusitse ho a ka bo o nthusitse gore ke qetele loan yane ka bo o nthusitse gore ke fole o tlitse batho ba ne ba itse mophelo mbaka khona lo fatso tse ding re lokela ho re di arulelane le batho beo re phelang le bona ho bane dintho tse modimo a re fantsona ha se a ka lokolo bakeng sa rona mo mamedi ha ke tsebe ba kila ina ha dintho tse modimo a go hlonolo fatsang ka tsona ke ho ganna ikotlisa iphorise ka rona empa feta mona dintho tse o antsa o hlonolo fatsa ka tsona ke ho re le ba tembe o re phelang le bona beo re phedisana le bona ba ne ba bona letswala mo gana modimo e song go wetsetsa rona empa le bona gore tumelo ya bona e tle phahame ha ke tsebe heba wa nkutlisisa fela hona le point e ke la ka utlisisa letweng lena hore wa tseba a se a ka lokalo modimo ha bula ditsela tsa hao a di bulelang wena wena wena personally le motho wetsetsa bana beno be o ntso tsa maleto lena le bona wa sa hlilele na modimo a ka nketsetsa e se o bana ba ikompera le wena no e makafatsa tumelo ya bona ho mogena modimo jele taba ena e khutla mona mo kereng ke dintho di fentse thago tsa modimo wa itse ditseng tsona le monse se lo go wa tsho tsena tsona tshekela ka ikwalla ka tsona ka potsena hanga ka nka nako ho reng ke di lebohele hanga ka nka nako he ke a leboa ka po ho arolelana le motho e mong a tsa modimo nke tse ditsetseletse e so bana o brega empa ho bana o tlotlisa boholo ba hae e bile o leboha se wa itse ditseng tsona ke batla go dina ha ne mo mamedi re tla tlhagedi sheba re tla tlhagedi qoka tla tlhagedi sheba le meletsa ha o ka mogotswana e dilo ho ema shema ma bedi le motsole mong ka mara hora ya le shume ke PCFM tsere ke ne jalo spirituality segment re bua ka tebo gratitude sengwe letsatsi
2: ana mo gawa ho wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla na mo gawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Joya celebration o moha o imashume a mabedi a metso e robong ka mora hora ya leshome. Good morning.
1: Good morning, Rilo. I hope you are doing great.
0: I'm great. Ke a leboha wena.
1: O ntse le hantle ke re ka hodima thaba ka moo. O ntse memo ha monate ka mpane tshepe ka mono.
0: I'm not.
1: Bona, Rilo. Bebele e re ge mo leboha dinthong tsohle. Ya bohlokwa e ke batlang ho etsa ke ho leboha Ntate Modimo. Ha ge tholle o re di nthong tsohle re lo ha ona ntho bohloko jwalo ka ho ka bona batho ba bang bono le close le bona ebe ha e sa le batho ba teng lefatsheng ha ona ntho bohloko ha ka le re lo ka motho ono mo tseba ho hola le yena ba bang ba bona o bone se ba tsamaya molong o mosweu ka nako tse ding ke re ha se ka lebaka la bohlale empa ke mohau wa hae. Ke leboha hape ya bobedi ho leboha batswadi ba ka Rilo, batho ba bohlokwa hakalo, bana beso, batho ba bohlokwa hakalo. Rilo, ke rata hape le ho leboha experience ke e tholang ho batho be ke tsebang hore they are pretending, hore ba nrata, they are pretending hore ba ba le nna, they are pretending hore they support me dinthong tsohle, but ke tseba deep down hore I know hore batho bana ba pretend. Because experience ba fanang ka yona ho nna ke ring paper ha o atla maybe o hona mona mo le. Batho bana ba uisa leveling e nngwe. O tlameha ho hata step sa bobedi, but o sa ba simo rao ho leboha hore ke a leboha ka lona. Ke leboha hape re ilo ka batho ba o qetela beketse ba ngore bana le lerato, they support me dinthong tsohle, nthong tse ngata. Ke le bona Ntate Modimo le bona ka bona haholo. So ha ke re etsa jwalo ke akare le ditse re ile hore ke leboha dinthong tsohle jwalo ka ha le Ntate Modimo a itse le yena ge mo leboha dinthong tsohle. Taba ya tebo e bohlokwa haholo re ile, haholo. Le lwena re ile o bohlokwa haholo.
0: Sha, ke leboha haholo Pepa, o ile taba e tibileng haholo. Horoske wa basiela ma uno ba leboe le bona ka mogotsana yo ke nana inka bohlale inka self awareness atabe no bua nyiti bile ha ho lo fela mpaki a ke a leboa ka hore a rolela ke PCFM 92.8 wisa 104.3 megahertz ntse ke sheba eminyameletsa ho ntse ke na fela mo mamedi ntse re bua ka tabena ya o leboa bohlokwa ba yona le hore na ho mongwe na ke dintho di feng tse o ntse di lebohela. Gratitude, compassion, all of these lead to the happiness and love. Without them, life is unmeaningful. Some people realize later in life that they need this. Grateful for your topics, Rilo, at all times. You as heaven sent. Kilewa holo fela ke ikokobetsa. Good morning.
2: Ne ke le motho a sitwang ho leboa. Ne ke bona ke ka ho se hudiswa ke le wa ka ntate wa ka ke ntho phoso.
0: So.
2: Mara ha tsena hantle ke hola ke sheba la tlo na. Bophelo bo tsa majwa ke le bo batswadi ba nghurisitseng ke le bo batho bohle ba kentseng letswa kgodisong ya ka ha holo holo ke le bo mme a tshanelwa ga ntheba le ntate di bitsa ga ntheba ba nghurisitseng ho tlhilete ke ba mokane ke mme ke gona ho itshwarela ka matso ke gona ho disa bana ba ka ka gona ke a le bo re ne ke go next a gona ho amoela
0: wow
2: empa next go sa gona ho amoela mme ke belela ke re ke belela ba tlhokisa ba tlhokisa. Ana tsene ke khotse ke tse bana ba ngodi tsitse. Pentse ke ndate modimo a mbolokela bona ho phihliletse.
0: Oh wow, re le ba ho lefela mo mamedi ka ba karolo ya lenaneo lena ntse re bua ka gratitude le teboho seng hwa letsatsi. Mentse re bua ka hore na bohlokwa ba hore re be batho ba lebohang e be na ke bofe. Me motho ma ka re ke ke rata mo mamedi wa re phuthuluhella wa re vuletsa hore nna o no se bonolo ho hang ho nna hore ke lebohe. Me ke ntshotsa ngata ho lotse ka etsang hore re be ke thata fallo ke leboha ka pore ho thata fallo ke ba batho ba grateful e ka ba one ho bane re ba pisa bophelo ba rona le ba batho ba bang e ka ba ho bane re tsepamisitse maikutlo a rona di di thapelong tse soka di araba ka podi arabelo ka mogogona ga batlang tsa kana go tse dintsi ke ithuta gore thapelo tsa gona di arabetse empa di sa arabelwa ka mogogona ga batlang ka teng ke re tlamile go elelo lantse go tsa maleto lena la bophelo gore di ntho di ka arabelwa ka podi thapelo di ka arabelo fela kana go tse ding ha di na arabelwa ka mogogona ga batlang di arabelwa ka teng jale kana go tse ding taba ya ho selebohe e bakwa fela ka poe bitswa fela ke taba ya hore re tsepamisitse maikutlo a rona di thapelong tse soka di arabelwa e nngwe e ka etsang hore re be batho ba thatafallwang ke ho leboha mo mamedi ke hobane se re tlwaetse ditlhonolofatso tsa modimo hore se re sa dielellwe ke hore wa o hlonolofatso wa o blessa ka ntho itseng ka batho ba itseng ke ntho e se le normal ka bo tlamedi what's it ntumana ya gore oh I know okay no ke e bon ha sa le mona ya gore yo wa tsaba ke a lebo ha o dule fase le yona go kea le boha o so le so tloetse go tloetse ditlhonolo fatso tsa high ho ihlile o so sa dielellwe o so sa di bone o so sa di ananele le bohloko mo mamedi bohloko bo kaetsa hore re tlodise mahlo di ntho tse ntle tsentse di reetsa halla batho ba batle ba report botileng batho ba bohlokwa ba teng bophelong ba rona Habakkuk 3:17-18 Habakkuk 3:17-18 though the fig tree does not bud yet I will rejoice in the Lord ke boya rona mo mamedi ya ka dimo ho tsohletse o rentse re feta ka ro tsona ya ka o dimo ho tsohletse o re di reporta potileng ha ke tsebena wena o go bonile inyetsa ngore batho ba thatafallo ke o leboha ha ke tsebena wena ke eng o reng e hona le nako e lo re hlileng ke le motho a setjong ho leboha ka ka complainang a ka compare mophelo ba ka ka itsa ntina le tsena ine ba kwa ke ntaba yo fela ke ntwe ka itsa hala mo mamedi fela le ha re ntse re yetsa hala tjena re ntse re hopotsa gapa go hopotsana hore ho bohlokwa ha holo re lebohe botsa tsa ke tlotla ko fatsana ke di agela ho wena di kenyeletsa ya hore o kona hane o go fumane motho o reng yo motho ena o wa me bophelo ba ka ka moho o motle go motoring ha o finyana ho bile le motho ya mang bophelo ba hao ka mogomotle o mo fumane ho bana ke shorte e ka ba ke motho o motsebang ke motswalo wa hao ka pokyo ba lapa ka pokyo motho o la kopana le ena ha ngwe fela o reng he motho ena ya ba wa ba bophelo ba ka ka mogomotle o mo fumane o mo lebohela ha o qeta o mo fumana o mo lebohela ke ga o bo fumane le tlhonolo fatso o reng ena tlhonolo fatso tsa ba ke yelelo fela ke nahana hore ke la ka itlodisa mahlo hobane mohlo monne se ke tloetse ditlhonolo fatso tse modimantsa mphatsona tlhonolo fatso o reng e yona ke nahana ke itlodisitse mahlo hore ke dula ke na le batho ba ka nthusang motsotso molomong hore botsa mohaisane o dulang ke sa mosebetsing ke hore mohaisane leba ke le late o tla ema ka ntla ge la re tsamaya ha tlo re ai tla pala ma tix mo haisa no science o science mosebetsi wa hae hore fela ga mosebetsing le ene ka petrol ya hae ka kolo ya hae sa mpatadisi ya sa ntweni ke ntho ka itlodisa mahlo mo hlomong hona le bana motse mono beo ileng hore ba tla nne ba tla ba kokote mama mama ntate mama o hloka go thusa ya shopong hona le ntho ba tla ho nneletse yona o so itlodisa mahlo ga ke bana ehlile hloka go ke ba go ke tlhonolo fatso e fenye o itlodisitse mahlo mo mamedi o di fumane re tlotla re ba le ntho re ikholotsang yona bakeng sa bekene e tlotla etle e re tlotla re qa ke batla go tlotla re ikholotsa ka ho hona hona le molaetsa o keneng o reng let us rise up and be thankful for we didn't learn a lot today for if we didn't learn a lot today baby at least we learned a little if we didn't learn a little and if we got sick at least we didn't die so let us all be thankful yo oh wow ooh so gerat ke bona mo mamedi o ga tlhaga ka ho magic ya Ronda Bain. Okay, oh nice. Ke PCFM 92.8 we saw 104.3 MHz. Tla ga phetela mo mamedi ka ka kholotso e gatelang le yona bakensa ka le wena. Mme re tlotla ga sheba gore na beke ena e tlang ke dintho di fentse gore re tlotla ga ikholotsa ka tsona ntse re le shebile taba ena ya gratitude ntse re shebile taba ena ya ho leboha ntse re kene jolo ho the spiritual segment ho isa hore nyane le shumele motsolo mo motlebe re iphethela hona teng he e dilo ho ema shuma ma bedi pele re fihla hore nyane le shumele motso o le mong ntso tsa male nna ke le bohile rilo mogabudi mona ke spirit of praise nazi mo Jesu ratola hao.

Metsotso ke 15 ka morao hora ya pele ho PCFM, ditaba o di ballwa ke Thato Mafantiri mo mamedi kgotso. Ditho tsa koporasi ya dinotshi Berea dire di sebetsana le ho ntlafatsa tlhahiso ya magea le ho hodisa kgwebo ya tsona le ha tlhokahalo ya disebediswa tse kenyeletsang mabokose a dinotshi le metšhini e ntse e le bothata. Lebitsong la koporasi, Monghadi Masilo Maphutsi o boletse ha bana le diaparo tsa tshireletso tse pedi fela bakeng sa dihwai tsa dinotshi seterekeng e leng se batlamang. Go arolelana thepa ena nakong ya tshebetso. Le ha ho le jwalo, Maphutsi o boletse ha letsatsi la dikoporasi le ba thusa ho hohela bareki le ho bapatsa dihlahiswa tsa bona. Maphutsi o boetse a re, koporasi e na le tshepo ya ho aha feme ya magea e le ho arabela tlhokahalo e ntseng e hola ya magea a entsweng ka hare ho naha, ho fokotsa ho itshetleha ka dihlahiswa tse tswang ka ntle ho naha le ho hlahisa mesebetsi. Ha phethela o ananetse merero ya ho tshehetswa ha dikoporasi hore di fihle mebarakeng e metjha ho kenyeletswa menyetla ya ho rekisa dihlahiswa tsa bona ka ntle ho naha. Mokgatlo wa AIDS Health Foundation AHF Lesotho o ketekile letsatsi la bophelo bo botle ba ho ya matsatsing ha banana mo batjha le babueli ba ditokelo tsa banana ba kopileng ntlafatso ya ditshebeletso tsa bophelo bo botle ba ho ya matsatsing, phano ya mesangwana ya bohlweki ya mahala le ho eketsa tshehetso ho banana le basadi ba banyanyane nakong eo. Mpinane Makukuno ho tswa mokgatlong wa Girls Act o boletse ha mokgatlo o sebetsa mmoho le mmuso le balekane ba ntlafatso ho tshehetsa banana le basadi ba banyenyane ka ho ba thusa ka mesangwana ya bohlweki le ho ba sethala sa hore ba arolelane mathata a bona hore ba fumane thuso. O boetse a re, mokgatlo o sebetsa dinaheng tse fetang 40, o sebetsana le mathata a kenyeletsang ho tlohela sekolo ka lehare, tlhekefetso le kgethollo. Mofumatsana Thato Tsotako o itse, banana ba bangata haholoholo ba dulang mahaeng ba ntse ba hlweki le ha lekgetho la dihlahiswa tsena le ile la fokotswa, mme a kgothaletsa mmuso ho kenya tshebetsong mananeo a phano ya mesangwana ya bohlweki ya mahala dikolong le ditsing tsa bophelo mmoho le ho tshehetsa matsholo a tlhokomediso ka bohlweki ba ho ya matsatsing. Dibui di boetse tsa tiisa bohlokwa ba ho fedisa sekgobo se amanang le ho ya matsatsing le ho matlafatsa thuto ka taba ena. Ho tsa matshaba Mokwena selebalo ya dilemo di 38 wa Lesotho o a hlotswe dikotlo tse pedi tsa ho hlola bophelo bo hletshankaneng ke lekgotla la tikoloho la Komani Eastern Cape Africa Borwa ka qoso ya dipolao tse pedi tse etsahetseng selemong se fetileng. Selebalo o boetse a fumanwa a le molato wa ho tlola melao ya bojaki ya Afrika Borwa ka ho ya naheng eo ntle le ditokomane tse nepahetseng. Lekgotla le utlwile hore Selebalo o ile a bolaya mosebetsi mmoho le yena Tshwana Matsie lehlohonolo a dilemo di 39 ka selepe polasing e Komani ka la 13 Motsheanong ngwahola. Diphuputso tsa sepolesa di ile tsa boela tsa maamahanya le polao ya Kwezi Sishuba a dilemo di 73 yeo e neng e le e mong wa beng ba polasi eo, mme setopo sa hae le sona se ile sa fumanwa ka kgwedi e tshwanang. Ho feta mona, Selebalo o ahlotswe hape dilemo tse 4 tjhankaneng ka ditlolo tsa melao ya bojaki, mme dikahlolo tsohle di tla tsamaya mmoho. Komishinara ya setereki sa Chris Hani Major General Rudolph Adolf o tholeditse bafuputsi le ditsebi ka tshebetso ya bona, a re ba etsang ditlolo tsa molao tse sehloho jwalo ka tsena ba tshwanelwa ke dikahlolo tse boima. Batho ba fetang 400 ba tshwerwe naheng ya Fora dikgohlanong tse neng di le dipakeng tsa balatedi ba bolo ya maoto le sepolesa ka mora hore PSG e hlole Arsenal le papading ya makgaolakgang ya Champions League maopane. Mapolesa a dikete a ile a romelwa Paris ha mekete ya tlholo e fetoha merusu e ileng ya setisa phallo ya sephethephethe. Sepolesa

Sile sa sebedisa kgase e le sa mahlo ho qhala letshwele ka mora hore balatedi ba thunye ditlabore le dithaire tsa dikoloi ho senya dikgwebo le meaho ya setjhaba. Ba boholong ba re mapolesa a supileng a ile a tswa dikotsi nakong ya merusu ena. Letona la ditaba tsa lehae la Fora Laurent Nunez le nyatsitse diketso tsena la re ha di a amoheleha. Merusu ena e tla selemo ka mora mekete ya tlholo ya PSG ya 2025 e ileng ya boela ya tshwauwa ke dikgohlano tse ileng tsa baka mafu. Re phethela ka tsa maemo a lehodimo. Lehodimo le hlakile boholo ba dipaka ho maharenge empa o phodile ho isa o bata dipakeng tse ding ka maloting. Moya o foka o le bobebe mme ho ka lebellwa hore le dule le hlakile boholo ba dipaka bosiu ho phole ho isa ho bata le serame selale dipakeng tse ding. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe. Ditaba di fela mona mamela dihlooho di latela ha hora e le ya boraro.

0: ke tsona he dikakapa tse pedi tseno dikakapa Bobby McFarren a tsamaya le Richard Bona jwale he bamamedi ba eso kore o tlo bona boiphitlhelo bo teng ba music. Bobby McFarren o tshwere Mike jwale Mike ona o ntsa a o phumula skipeng mona o ntsha sound ka sekipa sa se apereng jwale Captain Lebua jwang into Richard Bona o mo lelekisa ka base correct aikho ke phahamisa matsoho Sunny Boy Russell Farante Mr. Loko ka nnete le lona bobtin tlama ka mara ditwe ka moo ebe le utlwile look listen and decide utlwile le nna mona mo ke teng ke qala go bona ntwitching mme a e le mona ha metsotso ya rona e le leshome le metso e meraro pele go hora ya bobedi ke tla gotlela go ausiane e ile ka bua ka ena ke reng ke aus analin malebo ke ile ka kena ka di-library aus analin malebo o na bapalla sehlopha sa joy mme tlhopha sena se kila ka sa fitlha ka ga naga ka mona lemong tsa bo the 70s late 70s 80s kae kae moo jwale ausi analin malebo o ne a tsamaya le bousi ba bangwe ba babedi mme e se e le bafu taba tsena re le re di sechile le le malome city uncle city jwale ke fa ba mamedi taba tsena he mme tlhopha sena sa joy se ne se hlaya ka mona ka go la Afrika Borwa jwale aus analin malebo e ne le ena the lead vocalist a ileng a hlokala ka lemo sa 202 ya ba go ba le ausi a tsamayang le ena o thweng ke Felicia Maron jwale ke ena fela a setseng setlhopheng sena sa joy mme a latelwe ke Thoko Ndlozi ke letabele tabele le na le lona le tlhokaetse ka 2021 mme ba bangata be e leng gore ke di-old mutual tsa naga ena ya Lesotho bobti ba kgale le bousi ba kgale ba tla gopola pinena ya tlhopha sena sa joy jwale mothwane e ne ke bua ka ena o thweng ke letebelelane Pharoah Sanders o bapetse le aus tshedi leloka mme tshedi leloka le ena ke ausi wa Lesotho mo ke ntlha ntho eno e mme e re ke lefe tlhopha sena sa joy ka pina ena e thweng fela Paradise Road.
1: Ladies and gentlemen, joy.

0: ela Jesu a ntse rena taba ena ha e lokela ho tlosa tumelong ya rona ya ho di ntshoni ya le tsala tse botlhoko motseng mona
1: ha tswa tongo mo nono o tla nna o phetela ho tongo e ha itswe batho ke tla o tongkela mme ha ntse re wa o tongkela o ntse o fehla bohoko bo jole le wena o ketelang ba ka boipitetso ke tla fella neng ha e ba neng ke tla fana ka toka mme ke toka e re fanang ka yona toka ya mofuta wa toka go fanang ka yona magotleng ko ona o nono wa gore ha o tswa ka monono o tswa le bohloko ho fetse ha o noke
0: modimo a fetele tse sefatlo sa ye ka ona mme a re a le fema tshiso mme a le ikeletse ka gotlhe ka gotlhe a le etse hantle a le hlonolofatse a etse gore le bana ba sekolo ba pase a etse gore tšhelete e ne teng e patalang bana di-school fees ka Kristo Morena. Amen.

0: Kea leboha Prophète Rector. Ke tla kopa go le nna ke mpe ke kamanya le ditumediso tse se di entswe kwano. Mpanetšhe go ntumelele go fela ke mpe ke ise tlhompho ka gona go lekala la thuto le teng kwano le botlhanka boteng. Ntlile go ba teng kwano le botlhe bo ntate kamana ka sepoliseng ba teng kwano ba se ba tlhalositswe. Media houses, ke a leboha boteng ba lone. Lebitso la ka ke Sefefo Diela. Ke sebetsa Letsheng Diamonds lefapheng la Corporate Social Responsibility and Investment. Ke lefapha le sebetsanang le diprojecte tsa di-community, mme ka go lefapha leno re na le di-5 thematic areas se e leng gore re sebetsanang le tsona go kenya letsogo le gona go fana support-e ka go setšhaba sena sa Basotho. Mpaneng ga jwale ke tla kopa fela ke tle ke bue ka ditaba tse amanang le taba tsa thuto. Morafa Letsheng o kentse letsogo gagolo ditabeng tse tsa go bona gore bana ba Basotho ba ba le thuto e e nepagetseng, ba matlafala, ebile ba bangwe sebile rena le bona re sebetsang le bona gobane ditabeng tsena tsa natural resources ile ga tsetela gagolo ke le Morafa Letsheng. Re ka re gona ke na re kadile programme eno go tloga 206 ba se ba ketile ba bangwe bapile ba sebetsa mo morafong e ka ba batho ba 55 kaofela ba bangwe ebile ke baokamedi ba bagolo gagolo. Mme taba yone botsa gagolo fela gore ka re lo strekisa mokgotlhong mane mo morafo o sebetsang teng re kentse letsoa gagolo go bona gore dikolo tsa mathomo re gagile diphaposi tse ngata ka gona dikolo tse ka fetang botlhano a ke bua jalo le go bona go bobana le matlwala moo lo ditabeng tsene tse re sebetsala tsa gaje le dikolo tse ka ga tirisang gotlong. Mme taba ena e bontsha fela le slogane sa gone se a bontsha se re we mine we care we contribute, ka gona that contribution ke e bontshitseng ke yona eno ke gona re kentse ya kae le tsogo ka go tirisa mogotlong. Re mona ka ene re reng we care bana ba gone ba banana ke bana tsatsi le na re tlile kano go tlo fana ka mesamao mesangwananyana ene ba tla e sebedisa ga ba e le dinako tsa bona. Mme taba ena Ms Matlokotsi o sa e tlhalositse gore bile le leeto le le telele gagolo go tloga nakong eno ke le mo sa bone sena ke kentse letsoa ditabeng tsena. Mme re bona phetho e kgolo le ditaba tse ne ntse le re fa tsona le di a re godisa ka le morago. Mme ka tswa fela ka re le a tseba botlhe ka ofela gona jalore the challenges tse e leng a mining industry e na e shebane le tsona na di ga kae ke ditaba tsena tsa di-synthetic diamonds tse batho ba ekisetsang tsona. Mme re ditlile di re tukile gagolo gore re bona gore le gone re ameya gagolo goba puno e re ne re tlameya go e fumana ga re e fumana mouo o o theogile gagologolo. Mme re leboa ga e le go ntse re le mola re ntse re ikanne re le morafa Letsheng ka tla kenya letsogo ditabeng tsa setšhaba re bona re matlafatsa maphelo le Basotho e tlile letsatsing lena go ntse o le bothata go ntse o le jalo. Mme re ntse re kentse letsogo ka mokgona gore re bone ditaba tsena ke tse di etsagala. Ke a leboa ka nnete ke nagana le lengwe setlareta nne re be teng ga fela le ntse le re be le dithabelo ya gore re tholetse teng ya majenyana a matlho gobane ko ona a etsang gore re be lefapha lena le ke sebetsang ka go lona e be lona le fuwa that 1% ya di-dividends ebile go bela re botsa ka tšhela pele ka ona ke ne re etse mosebetsi e le gore re tlametse go etsa ka le morafo re sa shebanang fela taba ya kuno ya gone ya go maina mpane ile re ntseng ya letsogo ba go fetisisa ka gare go setšhaba sa gone re bona go maphelo a fetoge. Ke a leboga.
1: Mabelo a Peace FM ke ena Monghadi Sefefo Diela. Mme Sesotho ha se tolokwe, Sesotho ha se tolokwe, mme ha eba ha se tolokwe ko bolela gore o tlile gantle gore na o itseng jalo ka sekolo se na le tsamaiso e leng e gokaganyang sekolo le lekala la thuto le kwetliso. Modulasetulo wa komiti ya tsamaiso e leng se Ramarikwane o lebuile ditaba tseo ka tsela e tjena. Ona bile a re jele tsena ditaba e ka re e bomme ka be le bona ba buang empa ere re utlwe na o di behile jwang se. Attention!
2: Ke motho a ntse a ntse a bua ka dipese ka nnete ke empa ke tla etsa ke se ke entse ka nnete ke tla itsala pele ka go di hlomphe. O tla o sa tsebe mo o tswang teng o tseba a tseba mo o yang ke motheo wa ditaba tsa ka ke ne ke o bontsha go taba tsena ke tlhomphe tsela eo di keneng ka yona ka ga sekolo sena sa thamaela primary mo o ditswang teng le go ebe ditene mona ntate kgogo ene o dikeneng ka yona ke a o leboa mme kapo yena ntate mme matlokotsi ga e ba mme ko wena motlhodi a kentse ditaba tsena mona ke a o leboa ke tlhomphe lekala leo la eso la thuto go bele la moela ditaba tsena go di sebetsa le ka go dikolo tsena tsa rona tsa Lesotho goba se mona fela ke na le tiso e jalo ke leboge batho bao bana beo beso ba letsheng diamond ka tshebetso ene e ntle ya go tlhokomela setšhaba sena sa ka moso le go bomme ke ntlo tse o tshabanwang le tsona ka tsela e kgethegileng go na le ntlo tse leng tse o ka dikaganyanyana o le motho e le ntlo tse kgolo mme o buile monage ka nnete ena ga o soka ntsa tšhelete pokothong a go ra ka taba tsena mme ka nte re a leboa ke thuso e kgolo e se ka kaka le ka nna la fana le sekebe la kgathala maatla le botshepei bona bo re nang tsona baka lemong sa bone sena ke utlwa le tota e tshabeyang ka tsela e kgethegileng ntate masio ntate ka nnete lebitsong la boto ya sekolo ka nte go utlwa ke sa tseba ge na ditebo ka nnete ke a leboa
1: a kere jale moamedi wa peace fm taba e nngwe e o lokelang o e tsebe ke gore ee bose ga ba bue ikamane ka tlasa dilomi ga ba bue ee ba etsa mosebetsi general tswela ga ba le bue ka mono le etsa diketso jale ebile mosebetsi mmogo le wena eno ya ntseng a bua eno ya qetang go bua yeo e seng e le modula setulo wa komiti ya tsamaiso ba ra ke management kapa board ya sekolo e leng se Ramarikwa wa moka wa mokgutshwanyana ga e tse le motsotso ke taba eno ya gore fela ga le bue ka mono le you act la o le jalo mamedi motlo wa peace fm nako e ntse ya bona monna Thabo modimo ntate o e tsala jang jale modimo ntate Thabo o gana go bua mona ke tsena go e tsala jang re ke tla mo feta jale ha gana go bua ke tla mo feta ka nnete ga gana go bua banna mošana ka banna obaneng ga gana go bua banna empa ere ke tle ke mo fete mme Thabo Malata di ana ena o ne a tswa ofising ya mokgethwa jalo ka ga go boletse gore bane ba tle ba le mmalo ba le bangata batho ba tswang ofising ya mokgethwa le batho ba la kwading e le mhlomphei letona la metsi bane ba tle ba le bangata ka nnete jale ya buileng lebitsong la mokgethwa ba mokgethwa o ile a phathana ga a ka ba le teng mono ebile Thabo Malata diana yeo le ena a lebuileng tshebetso ena ya letshimo wa medimo tle wa peace fm o lebuile tshebetso ena ya letsheng gagolo ka nnete jale le ga o le jalo he e re ga ke tsebe na o ganelang go bua jale ke tle ke fete o lebuile mme jalo ka principala Jacob ga mmo le masilo a bontshitse mokgethwa ke ne ke jwetswa ga kere ke mametse le nna ke na le baqolotsi ba bang re le sebakeng seo jale ke mametse mo ba bontshang gore o e tlhile se le nako jale letsheng diamond e thetsa sekolo seno ka mesangwana ena ya bananyana ga ba ya matsatsing potso ya ga e bengwe fela mo medimo tlo wa Peace FM go rena jolo ka di khotlopotsona di beuwa le di toilet mmona me sangwana ye yona ha o itse gore e fumane mahala e beuwe mo botata ba hore mebusi ya rona e netefatse gore jolo ka di condom le sanitary pads di be hohle mo o tla helelwa gore mfumadi motlotlo e masnati ke thaselo ya hae go bona katlego ya ngwana-ngwanana go bona tshireletsego ya ngwana-ngwanana ke mona mo o tla fumana gore e tle wa potolwa le na le ena go fana ka tsona go bana ya re ngwana-ngwanana ke motho wa botlhokwa ga re ba jengena a ba botlhokwa batho gore ngwana-ngwanana ke motho wa botlhokwa jale ke rena mebuso letona la bophelo ona jaletšeng nka tlwa ka o letsetsa o go fe gore na a ebile re tlo bua le wena e seng tsatsing o tlo go jwetsa gore na o le letona la mme mono e sale o ntse o bewa banna bana ba jale re tlo bona gore na ga e ba banna bana they have failed go godisa mmuso gore sanitary pads di lokela go fanwa di fumane le matlwane mona di fane gotlhe mona wena o tlo etsang o le letona la mme ke tlo botsa mme ga ke moletsetsa mamedi fono ya se ka ba rajwa ke personal aid ha ke batle o fapoela ke ya motho straight ha ke batho bana ba foresight hampe mamedi ba o bua le yena o fitisa ditaba tsa hae ha ise ditaba tsa hao mane e kwa go ha di fitise hantle ke paki ya gore ngile ka ba mane South Africa spetlele jwale ke apere ka tselanyana e nngwe tjena ha ke motho a ratang gore ga ke apere wow ise ke batla go bona gore na mogwa o batho ba sebetsang ka ona ke o fe spetlele seno se nke keng ka se bolela mo emona ga ba ntse ba bua le ntate mo ba bua taba tse hlakileng ngaka ne se ena ha e tolokela ngaka ya leboko o bua ntho e fapaneng a le ona ka ikoba ka e tsaye ka ke moshana a tswanna heng fela nnete na heng keile ebile ke ne ntse ke ile lebekeng e fetileng naheng jale a nna buabua ngaka ga ke re ya tolokela ha tla sesothong kore e ka re ke a mmona a dumela gore o inela fela le modisana fela modisana a sa tsebeng letho itse ga a qetile tu ngaka ya saena tlase mane qetelelong ke re sepetleleng se seng South Africa ma ke ile gona mono nna ga qeta o saena tlase mane o nanana go ga ntse a bua senyesemane ga ke se tsebe ya saena ngaka tlase mane itse a qeta ga keta o saena qeta ba qeta kare ka bua le leboko leno ngaka ya leboko ya ba ke a mo jetsa gore doctor te ke tseba lebitso la doctor eno le gona jang e qala ka B sename ya hae ya ba kere wa tseba gore motho eno a ntho tse ntse ntse dibua ke mo mametse go tloa qalo ka bona a tona mahlo a re jale se ke bua puyane ewane a na dumela go ga ke tsebe motho ona o itse tsena ge tsena ha jetsa ntate o ntse ge tsena o tsena ha toloka a bua hantle ka sesotho o bua hantle go wena ha o jetsa ka sego o bua ntho fapane le buru la sekela halefa mo medi motlo wa PCFM ne ke bone mogi go ona woge ya ba kere ho yena e be ke la o qetela e le go bonda twa gona ha ba le megafo mma ba le megafo ba kutsi ba tlisa dipetlele le dumela go bana ha ba tsebe letho le bana ba bona ha ba tsebe letho ka ge tsela ya gore e be o nantse a sebetsa mmaine mmo a ke go wena o nurse ka ge a eme professional teacher ka tsho jalo a ke tshotseng ka no ntse o bua nonsense go no thonkelwa dikgato jale ka ga ke phele South Africa ga ke tsebe na nopetele o etsa wang fela go no tho tlonkelwa dikgato motho eno ka nako eno ga qalwa qalong ka ge e le go bontate wa rona ga bokala ba tlileng maineng mona bana bana ba ba tella ba bona ile batho fela ba sna ntshuso fela ba bana na hore ba se ba ile ba apaga ba gravity ha ba tsebe go bona batho ba sa tsebe ne tolo bona ba yentse go bana ba bona ba kene sekolo ke ne ke re fela taba ene ne ke tla ho yona ke re molaetsa o fetang o se o fitla ile wa bobedi motho ha o fihlitswa loka ha monga ona o vitsa monga ona ha ke letsetsa letona ya le ke fuwa personal aid I don't know personality bile ha hona mo ke hlokang personality ke batla motho ke mmatlang ha tlo mo fa ditaba jwalo ka ha nna ke di bua o tlo bua tsa hae e tlo bua tsa hae bane jwale ha ke ga ba le pela matuna mona e ka re ke medingwana e bile ka re ke bona fela ba ka tsebang hore ba atamele batho bana mme 5 years is ke nako e nyane ka mora 5 years ke tla be se le tona motho re fetana ka go strata sa masiru ka mona jwale nna ke letsa ke batle personality ke batla motho ke mo letsetsa nka be ke letsetse personality ha ke batla personality I don't need that person ha ke botsa pele motho ke tsiba minister of health ke tsiba minister of home affairs ke tsiba minister of cricket tsiba minister ha ke tsebe di personality wa hang ibile ha ke tlo bua le motho a senang ntsela o qetela ya ntsa go nka mofao ha ke tlo senya nako ya ka ke bile motho a ntsa nka dinto mofao nna ke fapana le batho ba ngata ona mono mamedi motho a pisa ba ya nka mofao nka mofao ha ke batle motho a nka mofao ke batla motho ya re e tlekilo etsa tjena e fella ona mo ntso no nge batho ana ndo he ke la ka nka nyo u itse o tla nka mofao ha hona mohla ba isang ditaba tseno bo manga mofao khale ke phela le sothumo ha o shebana ka motsotso mo mpelo ho rane ya bohlano e re kitle ke phethele ka eno a bua le re tsebe hore re tlo kena ditabeng tsa tseo jwale re tlo bua le mo eti wa hao mabili motho wa PSF mo sale jwalo he lebitso la le kala la thuto le kwetiso mofumadi magopotso mothobi o di behile tjena se ke tla e otla mona fela go utlwa gona ena o behile ditaba tsa hae jwang wa medi e motle wa PCFM
3: e hlomphe morena wa sebaka sena le tsatsila ka jenu ke hlomphe lona bana ba ka ke rata hore fela e sele di lengwana jalo ka ha o boletse go ke selemo sa bone le 10 diamond e etsa mosebetsi yona o moholo haholo ke le mme magopotso mothobi go tloa ofising yane ya rona ya masego ya lekala la thuto le kwetliso ke emetse ofisi eo kwano ke rata gore fela ke re mongaka ke a o leboga ga re na mantswe ao re ka ra buang ke go tloa selemong se fetileng kapa se qetang go feta ha ke ne ke le kwano ge le joina tabeng ena ya moketana ona wo mokanakana empa ke eleletswe botshepei bo le nang le bona ke eleletswe tshebetso hadi e kgolo haholo ena eo e etsang sekolong sena sa Thamae LEC ke rata ho elelliswa bohle ba teng kwano hore thuto ha se fela boikarabello ba sekolo ke boikarabello ba rona kaofela re le setšhaba re le dikhamphani gore re tshwarisaneng matsogo gore mosebetsi ona wa thuto o tsebe o tswela pele ka lebaka la partnership ena eo le entseng sekolo sena sa ka kwano le le 10 diamond ke rata gore le tsebe gore ke ka lebaka la lona le fileng banana kapa bagwetsana seriti ke ka lebaka la lona le entseng gore bana bano ba banana ba bagwetsana e be ba dutse ka gare go dihlopha tsa bona gore ba nne ba amogele thuto ka tsela eo e tshwanang le motho e mong le mong goja ga se ka lona ruri ga re tsebe na re ka reng re tlholeletswe ke lerato leo la lona goba re eleletse le rona ga re fitlha dikolong go tla tlhatlhoba gore bolofa bo theohile ka lebaka la lona mme ruri ge a le leboga matitshaga eso ke rata gore ke re ho lona ha ile mona le fuwa mpo ha di yena ka dilo mona tsela tsentse le fuwa me sebedise hantle ha se lona ba tlo sebedisa empa ke a tseba go bana ba o ba go ba tlatse ba o sebedisa tipa yena hantle ka tataiso ya lona bomme le bontate ke eleletse le ho rata puo ye ntseng ke ntate ya qetang motheo wa monage ha ke so galle ho ba sekolong ha kana dilemong tsena ya ba kere o e le hore le yena a ka ba a re ntate modimo gobaneng ga o sa etsa gore le nna ke mpe ke tshwane le banana ke tle ke tseba go sebedisa thepa e ruri letsheng le entse ntho e kgolo gagolo ge a le leboga ke rata gore fela bomme le bontate tle le tle le ntshwarele ke a elelelwa gore le go gopola gore ge makala a mangata gagolo kwano le le mo se feileng ke la ka elelelwa taba eno ruri re le etse tlhoko mme re le tlhomphile beng baka goba ke bone gore sekolo sena sa Thamai LEC se entse tshebetso e kgolo gagolo moo se kopantse mafaphana ka ofela gore le be ntho e le nngwe e le ngwe gona gore go nna dikolo tse teng kwano ka di-principale tsa tsona tse teng kwano yona bontate ba ditseng morago moo le bomme ke rata letle le kopitse boemo bona bo teng kwano gore gotlhe mo le teng a ke leetse lefereo lena go batho botlhe ba teng tikologong eo le leng go yona gore le tle le tseba go sebedisana mmogo bomme le bontate lekala la thuto le leboile mpho ena gagolo gobane ke mona gore re tlo e amogela le ga sekolo se amogetse etlhile re a e amogela lebitsong la bona mme re be re leboge ka tsela e kgetheileng gore le tshepagalle boemo bona bo ntseng le boetsa gobane gona go entse phetoo e kgolo gagolo ka gare go dikolo ga le leboa ga ke na mantswe a mangata ke se ke itse bana bana ba dula go tloa setlhopheng sane sa pele go fitlhela setlhopheng sa bosupa ka lebaka lona lena la thepa e di-sanitary towels tsena di botlhokwa gagolo ga go sana ngwanana kapa morwetsana ntsa re ga ke na le tlho kapa motswadi ya reng ngwana ka o tla tlhaga gampe bathong kapo sekolong le bona bana bana ke a tseba ke dipaki ga go sana nthwane ya gore e be ba ntse ba bona banana gampe ba ntse ba re letheba leo ke lang ka morago ka jeno lena ka lebaka la lona bohlweki bo bonagala bo le maemong a godimo sekolong sena sa kwano mme ke ka gona ke reng ke a leboa lebitsong la ofisi ya heso ke a leboga
1: mamedi yo ke mofumadi magopotso mothobi kwile gore na ditaba tsa gae o di behile jwang he ga a bua ka moo mme a bua lebitsong la lekala la thuto le kwetliso itswe ba ile ba tla ba dinanabela ka ofela dintho tseo ga ke shebeletse wena momedi e motle ya ba ditaba tse ntle ka nnete go bona re na le tumelo e jalo le ga o le jalo he ere di fetetseo ke bontsha gore mokgatlhelo o na ona ge le ba gorenyane ya botshelela ka ona mme o tla opola gore ke dikgwedi jale go bonala bothata ka lebaka la ntwa e tsagalang nageng yane ya Iran mo US le Israel di tlasetseng yona Iran mme taba yo ka bo yona e susumeditse go nyologa gwa mafura e leng se amento e nngwe le e nngwe mme naga lesotho ya etsa motlholo wa go nyolola dikoloi tsa baeti ka tšhelete e fetang diperesente tse 30 lekgolong empa ona mmuso o jalo o nyololetse basebetsi ka dinoko tse 2 lekgolong e be maemo ke a fe matsatsing a le gore na e bang mafura a theoga gobane gangata thepa re bone ga ditseo di a tlasa mafura le yona e theoga na re ka bona mmuso o sheba taba eo ya taxi or bus fare gore le yona e theoge kapa tšhe ha se mo go hleng go dula ge tsebane ge dula teng mono ge ke mohlalo gona ge ka bona go le 132 le ka ntle go boetse ona ana ka pa yo le mo se o tla khutla lona o tloe kiletsa batho ka ka dinoko tse feta mashome a mararo golo ha o etsa balance di ntho tse jwang mmuso nta nngwe e bile mmelo mong ya batho dina dina eng ho fapana ke boitshwaro ba ba ai ba Afrika Borwa ba hlaselang le bolwantsha melata naheng eo hantle taba ye e lebisa go kae mme re ka lebelela dife wena moamedi motlo wa Peace FM taba ena ke bua tsena gore go na le dinaga tse bonagalang di nka kgato ga e le ena yona ya rona ya Lesotho ka ga bo e tla ba ga re se o fumane tlalego e be tlalego ke o gobe le Basotho ba fellwang ke bophelo ke gona.

0: ke lebile gagolo ntate pele ge ke yana ditabeng tsa rona ntate monyalo tsa motlotlei mofumadi masnat o tshwaya dilemo tse masome a matlhano e bankenepa tsa tswalo ya gae mme ge bone se ntse a qadile go etsa dintho tsa gae ke ne ke bontsha gore ke motho yo mongwe a nang le thaselo ya go bona boiketlo ba ngwana wa ngwanana ntate monyalo tsa mantswe ya gago ke afe go mma gona
1: Gabe so tlile go ya go tsena ka tsela. O na di nare mo na tsela e le malala o jeng ka. E a tsiba go khoyena o ka ya ho sane ke ya mo hari. Ka nne di tsherere. Ma sono no a tsile a bu tsala ya le ha ntse go le ha go bole le ma go nanga. E ka ke
0: ntate mnyalo tsa ha re bua ka kapare ke re shebe di pisano tse di pakeng tsa Iran le US. Di bue mo mbo fe hona gele tshin
1: date date so ba ba mari di sa le ba United States America a fa mari ga le Iran di di le go tsho go ba ne ha o sho be mo ha do ngwa ke ta ba fela yo ke o go tsa go tsana go tsa di tsa ma ka hora ma ntse le tsena ha mo tlile go se bile tsa ba tsama na mo Donald Trump ba le la mo hore o tlo tlang ka mehato ye sa tatang ga bona gore tsala ga ha e ni rani di yalo ka ba mo be ni o mola la ha o bona ha la hore di puisa na ze mo tsaba ga le ho tsone ha bo ni ka hona le tsata go ba tsela di tsela ni go ho pele ba mo le ja go be ke se dilo ka manta America e ne se se di rani ha tsela ni ta ba tsena ka ofela o rena mo mo yena re o bona a di ka tsa ga di puisa mo khanya ho re le tsangana go itse le ka tari tumela le tsangana go itse ja yo ba ne bo botata bo teng ba de so pere ba le ke taba ya hore ana wa le tsere Iran e se se tu tu strike go nsi se be fa se se tsone ga tsho mme le se se bo ye mo mo go itse se tu tu strike go nsi le se ba Hola dina ha tsala tsa go kwa. So Donald Trump o ile ke ke se go go sena sa se tsala le go tsala go tsala le ha. A hore European Union e se ya go rala ke ja mo theta go e mo mosinga pa pa teng. So tsela ya hore ye na tsala sa go go le na le a go tsweng e se go go mo se ga go bona ka o mena. A bule. A bule. O mo la la go bua dipisa le o. Ni ka gore ye mo di ntse ya di ya di conditions mo go re. Re strago ho misa ka mo ga ho mo misa ba se se sala ka ho le la ho ke Iran le u e re ka ho le ko pano se nya me ri ka ho ka ho le ho ke e be teng ta le ke ha mo ga ra ka nya Iran le nga ke lo strago ho misa ke ka ho lo ya Iran ke ke ala ho ke mang ka mpa nna ho sa kae ka tata so ma tsiga nya na ba le ka ho e ka mo nka ke ho ba kenye o mani mo ya wa ho ke ka ha ha o tswela ka mone ka rabieno tsi o tswela ka Oman e ke Oman e na le sebaka e ka ho bua taba ho dimo mo tsane bo tsara ho mo tsileng ke ka holo ya ntse ya so ma so re na me ka ka ka holo nyena ya Oman ka bo ke ka na ka go ba go tsuga ke ya le taba go go nya ha ba go e tlo ba sa go ba go ho buisa ke hana bo mathata le teng ka di a rane le United States of America ka ntse botata ke se ka go buisa o sa go bona ya ira ndate
0: jale ndate munyalotsa ha di taba di le boemombo so jale ge le lefatshe ge ka se lebellang ke sefe o bane na go ena yo o di taba tsena di ntse di tsa la tsa o sudumellane taba yo e bona la e ama mogu wa lefatshe ha o ampe ha holo so jale ge ka se lebellang ke sefe bontsitse go jale Donald Trump le yena o tla sa gatello e matla ya ya dinaha tse ding le tsona tse batlang gore go nepagale jale o batla go etsa ntwane ya entseng naenyane ya man mo a tlwa o sare ebile America e sena le seabo tabeng tsa taolo ya mafura jale o batla go etsa ntho e jwalo ha mo amedi a shebile kapa mo amedi a ka ba le tshebelo pele mane o batla ho etsa ntwe jwalo e leng seo re

0: karena Trump o amea jwang kgwebong ya oli hobane dina tsohle tse wa fitlang tsona ntho ba e shebileng ko nka oli ono e oli eno mme Donald Trump ke mohwebi ebe oli eno e se batla sa taolo ya America o hantle ho etsahala jwang ntate Monyalotsa
1: ntate Sobe ba bo soka mona yeno o Trump o na le bothata ba hore o etsa dingwe mme ga qeta a bile a sa rerisana le batho ba gage gaholo the senate and congress jale e re ga a sa di entse ga gokela ka go bona ka mona gana wale kena o batla go mamotsetšhodiletsang $25 billion mme a reng ke yona a bone gore kandidampe ba etse a busu o di sebedisitse ntweng yena e jale bethata bona ka gokona o le ka gore ga o bona ntse etsa ntho tsena ka gore ekee ka thutelela Iran e tlee gore ga a batle ke otile mo nagong e leng yona ntho o a bonang eka e tla mo tlhabisa ditlong ga re tla o tlabeng ena moruong tato wa lefatshe ya ntate sot ebile re santse re le dietsing ka ofela lestrate wa omisibang go feta ole o feta fertilize o feta gas ya dinaga tsantse medleastse gaisane le Iran Saudi Arabia, Kuwait, who else are at all? You say that, keep the lady sitting on your own. Then it's about anything you're ever going to talk about the yellow one. Lady Nazareth and United Arab Emirates, Hadisana, for Leon, you know, you're on a whole United States of America, and I was in a guarantee. A movement, look at the high about to when I twice in Bosani. E long ka dilemo pele dinaga tsena tsa lefatshe di etsa ntho ya mogolo wa tsona jalo go atmo go na le setumo se ntse re na le bothatang lao o ile ka nepo gore o bonagala ka gore ngwe mmuso o moleletse moramakoloi ka percentage e itseng basebedi ba setšhaba ka 2% na tabeng ena fetogolo wa tse alangiwa ka mašhe alangiwa gape-gape bano ka mmene potso ko gona gana waletsege lebeleleng gobane pele ntw a yone e fela petrole ka nne yeno boe mmuso ga o subsidi petrole ka tšhelete e gore eletse ka thokonta ba itse ba tla sebetsana taba ka go ba theole petrole lee e le makgetho a petrole go tswa bona gana baleke basotho mongwe ba rekang teng ba se ba bone gore petrole lese eo e se amme go bona ditheko gore ditheko ditheile tsena ka ofela petrole dinse pharasin tse di bontshitse gore letsogo le teng lekentseng nane se batho taba tseng ga di tsalane buiso ya lengwena gagela o ja mmuso wa tshaga ba yena o tlo itsiso bantho ena e ya fitlha e ntšha jalo o boso ntse o lebisa go central bank gona yona ga e bona diriketsa tsa yona diseng e tle ba thuse gore jaletsaga ba e tsabanyetsa ba batsiwa ga ya ka nnete mona re tla ithumatela le mona re tla ithumatela ba ba e fetisa bajete e le jalo gana ba jena ke mathata ga o nagana tšhelete ka tsona e tla koetsa e tse jeleaute petrole e subside ntho mafura ka ofelang ga ke bone because ga ya bajetela mme bajete ena kesentse go bolela ka bo yona fela mekoboeletsoga bajete ena e slot utlwe ka bakelana ga ena bothata o tlo utlwa gona ga ba gutsa mo rona ba o sotlho go na le supplementar bajet eyandate
0: ntate Monyalotsa naga ya Aforika Borwa ga re di feta tseo empa momamele re tla mofa monyetla go a tshwaele go tsona ka ofela karolo e nngwe ya baagi e tswile letsholo go tlasela baagi ba dinaga tse dingwe bao ba ba bitsang melata nageng eo gantle se se bakwa ke eng mme se ka fediswa jwang
1: o tswa ha go tsanda ke ho ya ga ba ke tlile ho ya ho ba tsama se ma ha ja sa khona ya ba ena nda de so ho ha yi cha 2009 ba la ba tsana ho tsana le nna na go yeno e le ba tla bile se mbe ya le tso se ka ga ba ha ba tsena ho ka sheba mo yeno ba ena sa ma ka se mo ta la ha yi ke sa le matla ho ho na mo mme a o e shebile wa bona gore tšhaba se eteletseng ntwa eno kgatlhano le batho bana ba boina tsantse ke tsaje ga o gopola ntate Sotho le bamamedi ntweng ya boitseko ba South Africa go apartheid batho bane ba ne sakong la magoa ke nako Ya kuba bo kwa madala tsena tlong hostele bo ja bulang ha ke man. Ine le di tsela ba di la ho. Hela ba lwana ba le sa go ya ka mahuwa. Nale ka yenu ke ha bona ba ntle mo thati se le yale. Ya ga ba lwana ba ka nna tsa. Ke ha ba tsala ba ne ba re. Ke ba thu bana ba sina di dokumente ne ba di ngenda ke ya immigration. Imba hana wale ke ha ba se ba lele ke sa mo ke mo le mo wa tsong ho re. Ha se mo thwasa fa Africa. Bangira mo dinga o se. Ba tsaka mabenge la batho ba ba itwa thepa ene ka ga mabenge. Ho re mara bo bo tlo rena mang ba tshwanetse ba bangira la batho. Ga ga ba tsama ba ene ha ho bo. Ta ba ena nda te tsa ta ho bolala ne itse ho. I tlo ka ba jela sa fa bo ga mathata a dikoso. Ho so bana tsara sa fa fa bo. Di province tse di la Limpopo man. Ba hana ba go di ba tsala ntla go lele go batho. Ha ile hona le batho ba se nang tokela ho bula South Africa maponisa ha ke mse lojwana ba tsoga lo dikobuma ba re so ba re yena matshe matshe bo operation duty la ke ntwe le ne ke pa ya sala sa majo ke ya nne ba itsa ntsa mo tsela ne bo thata bo ke bo bona ndale ha u bone ka mmuso wa South Africa le mmuso o tse ba ho tlisa batho ba le ntshona ho ha u bo ho ba ne sa ba ikala ntse ba tsela pe ana wa le tsena ba bole ntse ba se tsoga kari se dinga yi ababa ku hu kwa le hu bona ntse ntse ke dikimela ka South Africa kuzo go bona muso wa South Africa ka re ntse tsela di ba isa hona le ba ya tsela ba di kolo di ba tsheta nga ho hona le ba ya hanang ile mana mo di re ntse ba yena ke se ri a go tsitsa tsaba sa South Africa ka la fa go bona ke tsela ntla ba yi nda le zwa dinna ha tsena tsa sabe ya di tsakeng tsa tsona mo na di tsaba tsa tsona di tsaka na ga bo mudi ya khwele o khomisana aha e seng yena sa fa tsa ye tsanga mo ana ba le tsena di bolo go gana se se tsiba tsoga yo intse le ka go tsotsa go ga bang ba tsena tsana bona ye ye ya mane se le mathata ba seng tsela le ka go ho diwa sa fa free nan je ka o ka bona ha se tsa free ba yele le tsona ma ha bo tsona ye ba re ga le di ga tsaya sa fa fa le e tla ba le Afrika mo tsiya jeng ga jeng ke na le mathata mo go ha ka tlame ile ba ka sireletsa ho tsaba ka bana Afrika ga ha mo go ya jang o she wa ntse ba ka bana ho le tsana jang mo na ke ha itse mo na ke ha ile mme re tle ho bolan da go na go nya bo itse go ba parte di na ha tsana tsa Afrika ka ope ke tsana tsa ile ntse ba ja ma Afrika go wa ma tshe ba di ga ke ba tsena dikolo ba di ga le bona ile bana ba go bona le ha ba kwa nna he ke like you should do one bana ba kwa bona ba bana ba sala di passport tsho ba di tsanya e bana ba ba le sa fa ba sala di passport ke mba ile ho ba tsho mo ba itse mo ho tsedi mo jwa re se tla bana go le ba sala di passport ho ba tsama he ka ye no tsena ntse mo bona e tsedi ha ba sa ina ha le nna ha ka ke ba tswa ba tsho ba nna di tsile nda de mo tong ba tswa ba tsha ha se ba tswa ba di tsanya kana ke ra etsa ma go ngira ho ba nna ke ntse e ke tla di tsoma la tsena ga tsang go tswa ntshona nna mo dilo ke mo tswana ha e ha rua di go tsetse na o a tswa rona na ha e tsa ka mme ha ba tsene ntate ke mo baba a tswa ba ba ba ba ke mo le tsinga ke di ke mo ba hana le di mina re nye mo mane go go a mo se kwa pa le yo mane di tsho go tsho ke tswa mo ka ne di bole tswa go tswa go ntshona ntse di ya mo no ha se le thata ba hore o tswa ka la mesebe di ka ba ba ne le mo tsang ntse di di ntho tseng ke go ya ka tsona ha mo tsang ka ba ke la mo gore mmuso ka bona o tsitsa gore o bona gore o grade ya le di ya ke sa ba tsa sa fa. Di mine ke tse di tswe. Ho na le batho ba se tsamo ba ga mmuso na sa. Ndi ba tswana ba etsa tshelete ba ga tsitsa. O kana ba ga tsitsa. Ba khona ba go tsaya le ga utlwa ya sa le ene ba nna ntse ba se ba tsama ba le. Ke tla tsena ka ho fela ntate ke le mo hona le ba sa di le tsa ba ene ba ha. A ke re ile ke le gore tetelo wa tetelo mmuso sa fa ka tlo le tsena ha ke tsenda.
0: Menda de monyalotsa o sa itsatso moemedi tla hopola hore jolo ka o ile wa bontsha sandile ka mane ka operation dudula ba ile ba qala ba hlogisa ba a iba dina ha tsena tseding ha holo ba lesotho ho ba neng ba bile ba bahanela le ho kena ditsintsa bophelo na eng eno ya Afrika Borwa. Ke hopola ke mo mametse ke mpa ke lebala na ke salmoeng sena kapa ke sane sa mmuso fela se seng sa tsepeditseng jwale a re sebodi se mmotsa ore na empa jwale nakong ya pele ba maAfrika Borwa a dutse mona a re a je bona ba phela nakong ena ga ba phele nakong eno ya batho bano ba phetseng pele mme bona ba tseba gore na ne ba le mona gobaneng jale ntho ba e batlang kore batho bana ba tswe ba bankela mesebetsi ka moo mme o ile wa utlwa ka nako eno ntate monyalotsa e ka mmuso ga o dumelelane le taba eno empa gopola gore ga o finyane President Ramaphosa o ile a bontsha gore o tla ntsha sesole sepolesa o ntshwe kore ha ke nkeke ka sebedisa mantswe ya hae fela go bontsha gore se tlo o phatlha se kena ntlo le ntlo sešhaba batho ba o e seng baai ba mono mme taba eno ntate monyalotsa ka mogao ga a bue taba eno go etsala ntho ena eo baagi jwale ba phatlhang baai ba dinaga tse dino jwale go thola wa mmuso go bolelang tabeng eo ntate ebile ge e sheba gore jwale tsena di etsala ka moka polelo e wa ileng a e etsa e le sekele ka maphosa
1: ntate sotlo o bua nnete ntate ka maphosa o bua tjena go sane o bua tjena o tshwana le mongwedi e mogolo wa ANC ntate Mbalula ena ga e kala o na e phephetela left and right fela gana wale kena mao wa boleng golo saafrika sa south africa motho e mone mongwe tsamaya ntate sotlo ntho ena e senkile metsing ya o se peleng ena ya ntriya nnatola batho ba diteraka ba south africa ba ile ba kile tla kwala tsela e e le gobane ba ge ba ipelaetsa gore batho ba matsantse ba diteraka ga ba nkile mesebetsi ya bone e le go wa bona gore ntho e tswela pele ka dibopeo tse dinagagae keo taba ko gona dinaga tsena tseo like lesotho thepa ya gona re isang lewatleng natala ntile o tla tsamaya goba gana teraka tse sa feta mona taba koetsela tsa e le go taba ena saafrika le lesotho ga enyane e tla go bakela bothata re le maaforika gagolo continent ena gona yaregioneng ena ya sadek nta e yanta le sone
0: ntate monyalotsa ga o sheba nakong ena eo jwa lediga tse ding di nkileng ga toga ka etsa motlhala ka Nigeria Ghana le tse ding le Mozambique e jwale ke re na o ethisianyane fela ke batla o re thuse gore na ebe motlhomong ke be ke etse motlhala ka president ya Botswana Advocate Boko moareng motho wa Afrika Borwa ha jile matsatsi na henyina ya Botswana ha uluthi ulo tabolela bukana ya ho eta wa tshwara ho iswa tronku empa ho a tsebala hore o 10 pula ka letsatsi mme matsatsi a wa jile mono tlatla wa patala ibile pele o tsela ho thuye mane sepolisi ngwe patala o botlele bopaki bo bontshang go e patetse jale ebe bukana gago ya go eta ga e sengwe mme lesotho ga e sale dibukana tsa go eta di sengwa mme re a tseba gore re bolelelwa gore bukana go eta ke thepa ya mmuso ke batla gore thuse re sheba le tsena tseng kileng ye nngwe ya bare itlhe e kosa nang tse ke di boletseng e kosa Aforika Borwa e le gore kopano yane e tlomang teng kgweding yone e ne e thwasang boesa re tlo bona ditaba tsa Aforika Borwa di bua mokeng ono wa ditlho tsa dina tsa Aforika jwale ke re na ditaba tsena di reng ntate monyalotsa molaetsa o e ka ba motlhomong di a o fana na eng ya Aforika Borwa ke ofe na le gore na re bona e ka itlhe babusi ba Aforika Borwa molaetsa o ba utlwa kapa ba inka e le medingwana ya Aforika moo jwale re boele re shebe gore na tsona ditaba tseno tsa bona tseo ba di etsang di tlo re ama jwang re le naga lesotho bane ga e ba dinaga tse dingwe tse di ka tsa kotela Aforika Borwa jwale o ka tsantsegeng jwale re kwala kgwebo tsa moAforika Borwa tse mone bjabe ba tsamaye jwale ntate monyalotsa
1: And that is all that we have to present them so on. That was what they said on a new one day, which is now what's up for the other. Uno fita one on the other. Dirita was never in this animal. Dibata Elita was so moved by Mutas and Hosan Hosan and Joran by the other. You know about one of us of what they said. Basha Bawana. Bukana le shutu babona baba halala e mona ba ba sa ba ba nda de go bela mhlane ka ofela mo mo ha ba ke batle tira yo mabubu ane nga ba tshwere ka yona ke tsela wa tshwere ba tlo le shutu ba yo
0: ya da dare mo nyalotsa mabela piece FM re ke itse tsena fela ha ke sa ukwana nda le monyalo tsa go etsa la jwang ka ena mona
2: ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naa ka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse our beat.
0: Sentse re hatela pele mo medimo tswa PCFM ka lenane la haole nane ho la re a fatisa ntate mo nyalo tsa ho tloa wa na ke tao ha wa utlwala ho hamfela ho ntse ho le teng mona ho qala ona mono.
1: Go tsaba ba go ka go bona ha passport go di sengwa le tsane mme swa le shutu o sengwa thata ke tsipa ya hone le matsona a tsara tsago o go langa le shape ntse ba ha mna ha go tsaba le tsane ha na wa le hone ena ya batho bana ba sengwa ba bolela go ya di thethe tsa juni o bo sina malata no go bona mme swa le shutu ana so ndi di shape ntse go bani taba ena ya male ba shutu ba dira sa fa free nda de go to yena ya operation dipiane ke bon ka go tsenda me mo nna tala mang wa mosuti mo sa di yena mo tshwe ka malalang ka re go bana president ya go ga o tsene se bentse le shutula o duela le president ya go go ka upan 20 se mo nna ga go ka tshabela ke me no go ka tshabela ya ni go go se le taba ka go mo tswa mo tsepi taba yena e ya mo ba shutu ndade sopo e tsame ile ge bona go bona ne hardware yo mutsha le shutu engangile impa jaba ga ba itumele bono ba tsobang ba bapala ka bona le ntse jang ke teng ba bolela ntse ya nda
0: mo bra pisa fa mo re ntse ga tla pele ka nena ona ha le nana o ke la re a fa disease o su ke no yena o gona ho bebe ha kae gona le shutu e ka nka khato ka Afrika borwa mme o so ya gabile nda le monyalo tsa ge sa le mono jo le ka ga itse di malwa di ntlatsa gona ha ge shebe ke tsalo e bile mbekeng ena mo malatana ha ile ngale ba Afrika borwa ho ya etsa mohanto o isan lengolo la ditletlebo mohlomo ke ka go fisinya president ga maphosa ka pa mo ba neng ba isa lengolo la ditletlebo na teng mele mo ile mona ho bile le diketsahalo tsa ho thungwa ho ba sotho ba ba taba e ibolala eng tate monyalo tsa lo rena jelo ka ha re re utlo tsela eo sepolisa sa Afrika borwa seng ka dikgato ka yo ka yona ebe ho tle jwang hore kgetlong le sethunye empa batho ba bolela hore ba ile mo go bana e hle ba fuwe polomiti ba dumelang ka mohantu nda di munyalotsa
1: enda di so go ja ba go bona ke ke ntse ba yo khola go nda ke yo go tsamela go ya ba ka nne dingwe taba ya tiri e se di dira mona ga ya tiri ga le tshaba sa ba so go ba thanga ba mong a tsana ke ba go ba itsa ke se se le di solution 1964 of 1963 ya shipanga go tlo hore na ha ya sa fa brega sa sa resolution ye yo go tlisa dikagolo tsa na ha ya le tshutu na ha ya swa dilo le na ha ya botsa ntse ba tsena nda ke sho go ya tsela hore Dr. Mbulu sa di etele go tsela ha go ho a le tsena le tsela ha go ka tsona le ha re bolela United Nations super wale ma ba here ba bone ka go ya le South Africa mo ba ilo fana ka petition ya bona mme taba ena ntate ba ntse ba bontsha go ba na le tumelelo ya molao e bileng e tswang go senya president ba bontsha le tsatsentse dijaka maine ga o ba dimo e le gore batho bane ba malatanaga kere ke ne tse dikudi tsa molao ebile ga ke dikudi tsa molao taba ya botlhokwa ntate sotse nna ke yakata ntho ena polisa kentse gobane jale masong a matšhaba Mahonga United Nations, Mahonga SADC, Mahonga African Union, Mahonga Human International Watch, Mahonga de Soto, Tabayana is his duty. Iri Malay Sawana was his young Hogona. The Fumana of Maponisa of Africa Mani, the Oroya Valley. But he never to Valley Sutu, but they can Nahayawan. But they can Nahayawan made in Gizmahua. Taba e le kgolo haholo malapana ha se ba ba nyahame. Taba tsena tse tsa he di di di de bo yemo bo di maholo. Ga go ha ba ka bana ga ga ha di a tsela sa sa tsama. Ba ma mre ka nna ke tsela ile na here nge busa. E di busa ka busa mla. Ba ba mre ka mane e tsa ho tsinga pa e tsinya mo tsa ho se go tshwire ma di ha e tlo le ka le tsho. Ke nna ma go ne ga ga ba bua ba se le ka mo se le go ya. Ba sentse ba kene mo seletsing wa go matha o ya dipetse mo batho bana ka mapaki gona go etsa itse go batho ba ba ba re ga bolo wa tswa le hama go ba utlwe mo tlhobo go bura tloke ha o tsane le tshwenyo go bura tloke tlo ga mo diena o bura ba hebe tlile ya mo diena be di di ya ya ba yena nda be se se tla se ye tswa hantle go le ka ditaba tse ding go na le bo amnesty international sa fa fa re ga ke bone se le tshwere ka ba tsene sa mola tlang taba tsena ka ofela ka tsotsa di re ho rona ga le tsaba tsaba se nne ke bona le batho ba na ba thabile ba ba ba ba ba ba tsa mo bana ba le tsa ho ha o sheba batho ba thabile ke batho ba batjha ba tlamela hore ho sane ha mo ru bona ho tane ho na mo ru bona ho yang ka tsaba ba tsana ngale ke ke ka ipana ntate so so di emo mo mangu ba tsang ka mo ka o bang ka le so kwa na ke bona ba tsaba tsaba ba ke go bo fana tsala ntate wa Afrika mane ba tsaya le ba tsala bo tsepo ka bo mogena le tsie ga re kwana ba sa le yo bo ntate le tshwe bo ntate ma haba bo ba mang bo so bu ga ba sa le impa ba tsaya le ba nga le tsepo ana ba ile ba tsala pele ba tsepo tsho bana ba tsedile ha wa ke tsho ba ba usana ga ke ho lo na le ba tsaya le ba ba tsaya le ka bana ba tsaya mala tsana ba ba ha ona mo tsamo tsaka ka ba usana sa fa pe ke na ba itse ba ile ba le so taba ya boitseko ntate soto is not a bed of roses no boitseko ntate soto ntho dipedi o tla lemala o tla swa ke meto mme boitseko ba bamolatanana they must carry on botse bane ba nyanyisa ke batho ba ntseng ba tsheya ba sa tsebe gona moo ba emeng teng kekang ntate soto taba ena ka letsatsi ke leng mogolo wa ka ue ka me ebe re sheba gona bana ba iseraele ga ba tlate
0: e ka re kare ke tle re bona na ho etsala jwa mmona ha kutlo ona ebe e khaotswe ke emba ke tla khutla ka nqina ntate monyalo tsanga ka fumana hore e tle ha ke tsebena ho etsala jwa empa re ke re tsena fela ke tlo khutla mo medi e motle wa PCF montso ma metse lana la ra fatse le mina itse ke bona sentse ke yena 6200956 ke nomoro tse o ka ke nang ka tsona nna le monyalo tsa ha ke tsebe network ena ya ga duwa kore empa he a re tswele pele mongaka
1: ra le ke ne ke le mang mo ne ke shu
0: ke yo yo nyametsa ha
1: Roman Empire
0: e ya that
1: impa ka le botse ke murimo la ka ho ka mo so ya ba di sa mo tsena bitswa Constantine the Great e ne ha di ka fara ba se di ka tsela e ba Greek o ba mme lo ba ha di Greek ba kwe lo ho ka pella di bone di khatha go se mane mo bona ba ka pella dendi e lo go ba buitse go nda de shoto e tlame ile tsela pele ba shutu ba yena ba tsa go ha bona e ntse That is what we're going to use for three times on the ground. With the cross in his back. Hakabari, he said, you are a man. He came on. That is what I had a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Haba kena ndade sho sepedi
0: 2129956 le plus 2665 9956 ke di nomoro tse o ka kena ka tsona ga bua go na hore a theme la itse yona ke sentse ke bona ka bana ka 6209956 mme ke tle ke qale ke ba le molaetsa o monki o na hore ke o qale mona bana hore Oh, mona ona le boela banana o re ke le boela banana ba sekolo sa Thama Alexa ke kopa modimo a thuse batswadi ba nang le bana ba banana ba nang le bokua bo tibileng ba kelello ba sebedisa sanitary towels e ga ba fani ba ka ba hopola Nutse hanse ke tsa go ha mo mo kena e ba gwele wa nwa nyamela e ka re ba fani ba ka hopola malapa ka ba hopola malapeng a bo bona o mongwana o re ke ndadimo nyalo tsa o ka reng ha ke re ga maphosa o bona hore ha re ke tla o bala ona hantle ke ba le o monki ona modimo se kampa wa o nyametsa bana lo ke tla khutlela ho ano ge ke kharitsi ran sumeta pelwa development alliance DA ke motjha maikutlo a ka na ya South Africa e batla ba etapele kapa ba buisi ba nete ba sa sa weng ka ditaba South Africa e le bala mo e tswang teng ya le ke khutlele ho monkuna hore mmuso wa tuna kholo ena ona o ditulo na e kile ya ntsha polelo malebana le dipolao dipeto e ya malatana haibe yona e tla ntsha polelo o tla ntsha polelo ka yona o mong o re that is all to le moeti wa rona mhlompeng ga tsimenya lo tsa ke ya le dumedisa ka ke le tshwara ka mona ka kwadi mpotso ya ka kina na ibe taba e ya hore ke se tshaba sa mazulu se bona lansi eteletse pele teleko ya matswantle ha se ba ho di apatile maiba ka o shebisa mahlo ho sele e le mongwa wa ho senya khatalo pele ile nya fihlelwa ke komisi ya justice sondo e supileng ka otlaka pabelaelwa boshodung ba di chelete tsa tsaba istalo etela pele mafu a se khuhu a dipaki eleng se boetseng se bonala le ho komisi ye ya Justice Madlanga 2 ebe go kutlwisiswa e ba efe ka tlaleho ya emo sibueli di sa mekgatlo ya basebe ya basotho ba phelang le ho sebetsa Afrika Borwa tlasa sekgele sa mekgatlo ya ditho tse ka hodimo o dikete tse 4,000 se reng ho fitlhela jwale ha o so be tshoso e hlakileng ya bophelo ba basotho. Ndadi Monyalotsa.
1: Ya pele o na taba ena ya go tshela sa mashole ke sona se se se se le go hlokofa ka la tla tsa ka tsa ka ka se se se na go se ne e le go bana a se tsere ka ha re ho komishina ya ya se sondo o bile di ditaba nyo ne pinye ba de ha re le komishina le tlanga go bela go sa tsa e re ke a ga bena o tshwenya ma so se ntse ba teng ka dire tsaka ha o tshwenya ma so se go ba le di ke tsa halo ya dona ga di tsa halaka di e tswa ke bona yena ya di commission tsena tse pele shondo en Madlanga commission nda de so go ho tshaba ba thoba ba ho ho ba ma police ba bo mo go di mo ka bobodu ke re ho tshaba ma police a ma ho a bo mo go di mo ka bobodu sa fa se bo bo mo ka ho landa pele tsaka ha hona motho o kgeng ke tsang tla sa mo go go ka ka ndi ba ntse ba go tsala pele tsha kwa nda de foto le le keng ya manda bo go go tsaka ba ba ha ga khapu khapu ha ye na tshele de se o tsimba di tsile tsa tsha ha hona le tsantse le le tsha khapu ba go ba sa fa ri ka ba go ba sa fa ri ka ba utswa di tshele de nda de ke ne tsena ka ofela di le le ke re bo bo ru ha hona na he ka ba tsela tsile ha hona na he ka ba hlaitsa mosebetsi mi sebenzi ya bona into etsiki batho ba nkang tjhelete ya South Africa ka bobodu ke se maswaneko jale o bolela go hona le mokgatlho mo o le o bonale go daba le phakala thaka ba ka itse ka nnete yeo go bonala e ka ba ka e bona ka nnete o bonagala basotho go sena moo ba thulana le mathata nkate letshwana ga ke dilele go batho bane ba ka botsabane ke se ke o bolelela kene ke ledile mmemo wa lesotho mana kwa sonanatalamane a tshwego ka molala ntse a sutumeletsa ke mosadi yoo a ntse a kana president ya kgwale o thomosebente lesotho kwae ntho tsa mphuti ya tsena ge di shebe bophaka ba South Africa nkate letshwana ke tle go momamedi eno a reno mmuso o ntshe dipolelo wa tseba ke batla ke dumelelana le ena ga go na utswa polelo mmuso o e ntshang le ka malatana ko baeng o bowa wa eng gobane o shaile wa gana motion of contempt e le go taba ena malatana o bone le ntho fela ba sa gore na ba thuto ba ntsewa mmuso ona go ba tsetela ntho ena ga ke tshwa gobane ba ile ba gana emotion nako e ka etsang dikgwedi di se kae ya ba se tsa go jana ga la di ene go tsho tsuma a bua ntho tsona le go tsa tsa di le ga ba men ding a bo tsho a ba lo ba ba futu le ntse le na le se se re se ye tsena ye tsena ye bua ka na halo na halo ke ye mo ya ba wa ithule ha ba ka ba ya ba ba ma ka le ba ba ntse ba tsa tsa mbe ga mo ha e si ya bua na bua ba nda de mo ya ga pre ga ntse mo na o nna ka ba go tsoka ntse ni bua ga ka mo ya ga pre e tsile sa fa buga e hloka ba buse ba nnete ntate ga ntse mme ke nana ke motho yo motsha nka le bo ho go ya ka pele ba hai e be o santse a ithuta hore o tlame ya nena ha bo o mo hutla ka ho re ntate ke tsi
0: au be a fa tsi ke re ka monana bela mamedi wa nomo e tlang ka e tetelang ka 8898 ha wa hlaha molaetsa o wa hao mongaka ha ke tsebe na re ka etsa wa nyene ya melaetsa e tla beng e sa hlahe o bela handle nda de sotho ke a phele nda de monyalo tsa ka nete re phitse handle mongaka ha e seng taga mane fela ka netaba ena ya Sasolburg e bohloko ha ho ba batho bano ba lwanela rona empa ketla motsetsa nda dipholo ke thabo ke ka mona ka le ribe o mongwana molaetsa hore khotso ndadi so thole mohlomphe imunyalo tsa ke magele ka mona ka tacha snack taba nayo taba yena yo mazulu anzi nga yitsa ke morero wa president ga maphosa le mmuso wa hae ke ka hona ba mometseng ibile mba ke ke mba galemela bimba diketso tseo ke re re moela re kopanye le ena ndadi munyalo tsa dumela babedi
1: ndadi nna ke tsaka
0: ake
1: nda ke ndi tsinga na go nwe e se le motho a nga tsaka tsa ke bana go ha e la kana go nwe a bile re ke mo wa bana di se mona mwana ba ga gadi aba sa mo ya ba tsena ba bang ke ke nale yena e le ka ba ga mo no ke tlo lo manya ntare di tla mo ba ba nale ba itse ya hanne nna ndi ke le ya la ndi ka jang mo swa ka ba ba ka ntire ha ke tsama tsela ke re ara ara ba itse ke aba dikaka nka nka ba ba tsile ke tsere ke ba so tsene ba tsile ke ka patina ke ba ba a ja ke ba ntse ba tsile ke ka mara wa sa Afrika ka le ene ya re mara ka na ha sa tsile ka Afrika ka mo na bonde ke ntse ke ntse ke le la ga mo so se tsile ke le tsomo go ba ba le itse re ka ntina mo ya motho ba bona a tsona ba ba go nne o ba ne ha ona ma tsamaka ba bua ba tsireletsa ba sotho go ha ba
0: ao bana ndate skake ndate mnyalo tsa ge ge kopanye ditabatseo letsa mo America clipiki ena
3: zona de sotho ndate mnyalo tsa ke mo shaka taung salamasa go tla ka mara go tse thago ke mo etapelo wa moga wa development ala SDA ke mo cha tsale sotho ke a le mentsa Africa bo go hape ma Africa ba le sotho ha a sa bana ba sotho ka letho ka pa se ke mela ta ka ofela nda le sotho mmuso wa le sotho ka ba ba eta ba le sotho ka ba ba busi ka ba gamente ba lo ke la e ba ne ka thata ba e me ka natla ba lo le sotho ba sotho empa ba le bala empa le sotho ke re go ba sotho nna le sotho ke le metapeng ba sotho ga re nna ba go teye ba so ba go teye ndire e e ndire tsala ka mono ka ka Afrika borwa ha ya hantlo hang e so ka ba itapela ba nnete
0: ndale menyalotsa
1: e mbade
0: a go ke na o tsona mongaka
1: e mbade ke wa tswa ke thabile ka ke sotho kwa o ba tswa ba tshaba ba itapela ba kene ka ke e lo go ntwe di ntse ha ho e bo ya la e khutisa ke re lo ya ka ho bana ba ne di ba thabile ka social media mo nabu ya ntse ne mo futa o na ba eta pele ba ba tsha ha ke tsona motho ka go tsana jang le mo ga bile fa so bona ka se go bile nda ke sotho ke se re ye o re ye ntse ga thile tena ga ka nne re tsiye re batho bana ga ba tshwenye ke ba ka nye ka ba tsena ka go jang ke tsala bo sokanga mmuso wa sa fa bua ka me go go bile ba tsana ka di khate mmuso wa so bua ka me go bona hore ho go bo ha thunwa ba ba ba di go di tsaka lo ka lo tsere ndore ile o thutu batho ba ne ba tshwere permiti le permiti ya bona ile assistant sa sa ofisa president ba bona ba ya mo ne le di tsamela mo gana ka mo gana ka ke mo na mo bona ke tsaba tsena ke u ya u ya tla ba ne ke ba go mo pha u she di ne o so bona e ka ya le sa fa Africa ile mmuso ke bona ba go tletsa ntaba tsena empa na ntate ha ona hana o tswele motho a mo ho na le motho ya reng a buisa le go tlile ke tsaba ka mo futa o se taba ena ha e ha e le ke nna ntate ke taba ho na le ke ke khatswa mathata se ka mbo e yu sa ne ke ba ne ka tsara ka mo tjoji di na hana wa le ke nna ntate so thori ho pile ho di kamela o sebetsa ditaba tsa tsona hantle brasa vini mana hana wa le ke kongo mana o sa go tsiri ke nna mo se di visa tse ke nna mo ga batho ba ba ba ma Afrika o ile le Afrika le nne le nna ke nna brasa vini ha bo mana a ke ne free ke ha habo ke la bo sa fa mo ka mna ba thata fa ka nne ya le nda de mo mona o ile ka tanga de mathele a anda de mathele ha ke na ha no re ke mo re wa de ka nda de ga mapho wa ho ka kai tsa ya lo tsheke le mo ba ke na ha no ga ka dinela ho tsile ya le empa o da u standard ha ga ba taba tsena nda de mathele ya le mo tsene la mo na ja re nda ba ye le mo la social media nda de ka ba ka di be ga mo go ba ba ene so social media mo ri ke nna ke tsola ba re tsha a hona mo tharollo ya setšhaba kapa le ha e ba otho mogoloko wa setšhaba o tsiletsileng o ka rarolwang ka sedulo batho bang ba dile ka di-life minuteng tate ga o shabile moko lefako go mona o tabuile mona ga ona ga ba bule tseka tsa bola motho wa ntate thata ke ba tsetile ba lesone
0: e re ke shebe go na le o nyametseng mona gona o ka e bonao ele se hole banna se lo hole ke wa no no gana ya ki ya le ke sitwa o fumana ke tsena fela ha ke wa kagetsa o na ke mane mo wane nga itsena o ka reng ha ka re ba buisi ba Lesotho ke bo se a foma seta sa ga maphosa se a duma empa ge ba re tswakele ena se re ketela ka yana dumela
4: e bondat
0: e ndade
4: ah ke ka ja tata ke khutsi ke le nne ke tsheke re nna ke ntse ke melala ga mmisha le Sotho o ntse tsola pele ho re di tsela le tsapa sa ga Sotho la hopola mmisha le bona ke mang jo go bona e go sotho nna ba thaba la u ka fa ka mo e bile o ke ba thaba nna ka ba ba ka se gatsa ha ba sotho ba re le ka nna ba ke ba sotho ba ntse ba ba le ba thaba mmisha o ka bona go se go kopa tshagelo go pelana ha le sotho tshagelo ka nne go nya ka yi wa tsa ka ka mo ga wa se ba sotho ba ntse ke le hona ke mona o dingi pholo o le o ya mathaleng o le tsaka nna ha le sotho go di tlo go tsama tsong a di mba yona mmusa ba sotho ya no mo kwala ka mara ke le hona ke ke ntse ke tla pele ya ga le sotho mo ba buisa ba le sotho ba ntse ba itse ya tamba tswa bona mo rena le tanga bo bona ha ri tsama hele ntina ha pa ke ntse ke bela ena go le ba buisa ba le sotho mo go ya nga bo a gente go buisa ke batho ba le reng bana le bo ja kibo habi ka ne ke yene wana se ke ke ke ntse ke ra tlo bana kena ka ofe o re ke ke ra ba ga fumana batho ba ka ba ga sibile ka hantle ha le fela ke ba ha dira mahla go ga mabi ka le tlo ntate ke ya le ho
0: ke le bile ha holo ntate ska ke ha ke sang ka le e mo ntate mo nyalotsa re be sentse re di kobella monga ka o ka reng se bile sentse re di kobella
1: eh ba mama di bana na ba ba di tsela ba ke re ke tsela ba pirinya na ba se o wa tiri mo di ala i tsena re ga re ha ai ha ka re ba ba ba ke ba shutu ba shutu mo ba di mela ntho mo di ma se ndate ke di re na na ke re se le ba di kwa na ba na ba shutu le ba ya ndate se ka le le di ku na ta de ya tsala ga so ya ba yena ya o ke ha ba tsu ba ba ba ba ba ntse ba ba se le di ha ibe na ha ya ha ba bona ha ke le ya tshenya go ya ba yena di tlo tlo nda de tsaka ke go pula hantle mana ne re tsa mo jwa re shutu sho di tsire tsaka ya di Allah ho nka ha se ba se kula tsaka e lo go tsaba tsena ka o fela ke na le di consulate tsa fa Africa ga tsho se ka me le di tsem mo jwa re shutu ka ba ile ne go bona di consulate tsa di tsire tsaka e nda de shutu di tsaka ya ke se le di tsena lo yena ga ke nda
0: fela go le nda de mo nyalo tsa ha o tla u kwa ho ntsuthi a ha re molaetsa ha o so fihle taba yo e bolelang
1: mba di console ke ke tsana tse tla ne le go ke mo le mo tsala ye tsa hala ya mamba sho mo South Africa bona ba bolela le mo mmusha sa South Africa wa sho ba mo le ke la nisha ba mmusha lo sho empa hanga ka ka go sa taba tsela ke nka ha ka bo bo ba hiri tsa mo kwa mmusha mo ba itse ntse tsena ka ofe yena e ba tla ne le go ba yetse ha ba yetse nga e bona botlhata bo tlhata
0: yena
1: go bona mo ba go ba isiwa mo go yo ba tshwanetse le di tlo go di di go di di go di yemba ke ba tswa mo go tswa
0: mhm
1: yena
0: ah nda re menyalo tsa ke le buile ha holo ho re be re buile le wena ka je no re ntse re tla nne re tswele pele ntate ba ne se ba o hluluhetswe
1: eh nda to go re go ile go buka le wa sala ma sa tshisi ntate ke ba re tsang ba ye re go tsene re buile ntate ke di tsotsa e kgolwa se ke go buka ke tsana ma sori mo ke go di tsana
0: ke le buile ha holo ntate
1: yo ho mo ntate
0: thank you ntate mo go Peace FM o ke mo hlompheng khetse mo nyalo tsa he re qoqile le yena wa ukwa gore na o behile ditaba jwang e wa ukwa gona yena o behile ditaba jwang ke mane mo re qadileng lenaneo la bona ka jeno ka gore re mathele ka mane ka sekolong sane sa Thamaelexa Primary School mo e leng gore he ba ne ba letsheng Diamond ba ne ba nehelana ka the sanitary pads kwano e jwale ho bana ba sekolo ba moo mme o rona lebelaetsa e ntseng e toba ditabeng tseno mamedi empa ela o le jalo he ga boela ga pheta ditaba tsa rona mo re neng re tle ka lebaka la nako re di otlileng ditlhong fela re shebile taba yane ya Iran what can we expect jale re boetse re sheba gape le dinaga tse ding kgato tseo di dinkang ka Aforika Borwa ke ditaba tseo re neng re tle re o shebetse tsona kapa re shebile go tsona ka jeno wena Mohamedi e motle wa PCFM jwale le bitso la ka nna ke Tebosotho ke Sodi re kopana le wena nakong e tlang sentse ke re bohamedi be bo monate ba manane otlhe a tla latela a se a le mo ena ko sia le Bishop Stephen Matshatsi ka lenaneo la leeto la sefapano haufi le morena bye bye kopana goreng ya bosupa thapa maosane lanelo la setlotlholong ha modimo a rata.

mamedi ya ratehang ha re kwale mahlo re rapele modimo ntate ya halalelang ya lukileng senatla sa lehodimo re bitsa wena tronin ya hao e kgetheileng modimo wa kgotso re apese ka matla ntate ya lukileng re mema wena ka nako ena go re fa matla modimo ya lukileng go bapa le rona maballe itlotlise morena wa kgotso ka lebaka la bogolo ba gago tsebagatsa kganya ya gago godima rona matla a gago a bonagale re lebeletse ka tshepo go ela ga metšhaedi tokonyana ye ntle moloki ya rategang o tla ba le rona modimo wa rona sefatlhego sa gago ga se sae le rona o sekebe wa re tlosa nqalong ena re mema boteng ba gago ntate gobane re tshepile matla a gago tsotlhe di etswa ke wena ya sa robaleng a o tsele tlo morena le modimo wa kgotso o tlo bapa le rona mabitsong a mararo ntate mora le moya o galalelang amen. Mamedi a ratehang ke batla ke fetise fela ditsebiso tse seng kae fela pele re kena mosebetsing wa rona. Bomme le bontate, mona re le tsebisa ka lefu. La e mong wa bahlanka ba Modimo. Ya na sebeletsa modimo ka botshepei a bolokile kano ya tumelo ntate Tumisang Mantoro modimo o mo hopotse o tla bewa ka mokomelo na o tlang mane thaba bosibu e ka odimo ha makotoko ha no tswarelo mo mamedi mitolong o tla bewa ka mokabelo ona mono ha seiso barare baradi ba Mantoro modimo ha fose una konkamehla letsola ha ile dula le teng ka mehla tsamaya ka khotso khiba tsamaya ka khotso ntshweneng o sebeditse ye mongwa kare na ho no sole kanina modimo o tadima bokgabane ba motho e ba wa mo tlosa dinaleng tsa matshwenyego modimo wa kgotso a be lelapa la Mantoro bana ba khiba tlalang ka tshepo modimo o nakong ka mehla Morati ya motle hape ho na le mme ya moholo kerekeng ya St. John's Apostolic Faith Mission mme Madikgute mme Madikgute o tla phomotswa borokong ba e ba o ketela ka mokabelona o tla momamedi
mane Thaba Kgopa sebakeng se bitswang Pinetown. Ke mo mme Madikgutle a tla phomotswa teng. Momamedi wa lenaneo lena ke mora wa hae Ntate Joseph Dikgutle le ba ntlo ya hae. Re re phephi lelapa la Dikgutle, Modimo o nakong ka mehla se ile senatla se ne se tshwere mosebetsi wa Modimo. Mosebetsi wa Modimo a ho ka wawa matsong a hae. O ile a jara ka thata mme Madikgutle, o ile a boloka tumelo ya hae. Malapa ana a mabedi le malapa ohle, re le Modimo ha fose. O nakong ka mehla, ha Modimo a ka re dumella momamedi e motle, Sontaha se tlang, re tla qetella matshidiso a rona malapeng ana a tla be a le mararo. Morati e motle, ka ha lelapeng le leng ke fumane molaetsa, ha ona ditlhophiso tseo kileng ka di etsa ho phatlalatsa ditaba tseo. Rona re le leeto la sefapano, re phatla tseo re di fumaneng.

0: lefu a re siela bophelo bo sa feleng.
1: Amen.
0: Ke bile teng ke le setheo sa leeto la sekwapano go tla ka mona ka Tlotse Mankwaneng le Ribe.
1: Amen.
0: Ke bile teng ka Maditseng ha go ne go gomololwa lejwe la mme Makadi. Go baduwe lengolo la Genesis kgaolo ke ya 30 a motso.

0: podcasts.
1: Yeah.

Oh.